0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisdang riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundi in ang mga kwalipasyon pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan municipal o city agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga ging kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman nganhan titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproblema barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad sanglit pa katunangan magparehistro kay kung restrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug hini nga stasyon.
2: The time now on FMR. It's 9:01.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
1: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa kahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: Ito po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapupo po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: one
1: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Madalas na pag-ihi,
6: paglabo ng mga mata
5: at mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
5: may diabetes ka na,
6: mag
5: DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar cane extract
5: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: hindi namin kayo papaasahin. So magandang morning po sa inyong lahat. What a wonderful Friday morning. Truly, it is August 28, 2026. At syempre, you know what that means, mga ka-vibes. Konting kemot na lang, weekend na, syempre. Maraming ganaps this coming weekend. Kaya naman, sa ating mga ka-vibes na magbabakasyon ngayong weekend, no? Ingat-ingat po tayo, papunta sa inyong destinasyon. Dapat ano lang tayo, no? Chill lang tayo sa pagmamaneho, huwag masyadong mabilis, huwag din naman masyadong mabagal. And also, let's also check yung sarili natin kung kaya po ba nating magmaneho ngayong araw na ito or baka bukas, kasi mas mahalaga ang safety natin at safety ng ating mga pasahero. Kaya naman, chill, relax, enjoy. Ayan, sana all mag-e-enjoy this weekend, no? Dahil tayo, si DJ Buko J, maraming ganap this weekend. Pero again, we are truly blessed and grateful sa lahat po ng mga nangyayari sa araw na ito at sa mga susunod na mga araw. Sa ating mga kabayos dyan, kumusta naman po kayo? Kumusta? Mas ginamos, mas, mas! Kumusta po tayo ngayong morning na ito? Sa ating mga ka-vibes na nakahilata pa rin po dyan. Uy, pagkamata na, buhat na! Huwag hayaan ang ating katamaran ay mangibabaw sa araw na ito dahil it's better to be active and hard worker for today, di ba? Kaya naman, if you guys have some song requests for today, mga ka-vibes, and also some shoutouts, send it through our Facebook page. Search lamang po 100.7FM Artacloban sa inyong Facebook. Or you can also search DJ Buko J dahil babasahin po natin yan later on. And speaking of Facebook, we are also live sa ating Facebook. We are live and alive sa ating Facebook. Kaya naman, makisali na sa ating community. Mamaya-maya ay abangan po natin ang ating Bidoscope. Alamin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. And of course, ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz, hatid ng inyong Marites na si DJ Buko J. For our Bidos Showbiz, later on po yan. At mamaya-maya, may makakasama tayong bisita. And bukas nga rin ang ating Lady Love Music Festival. More of that later on. Sa ngayon, balik muna tayo sa pangmalupitang sound trip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FM. Artacloban, ang inyong ka-vibe sa sound trip, ang lupit. Oras po natin, alas 9.44.
1: FMR. It's 9:45.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag glow up.
6: May

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: Madalas po ba ninyong marinig ang salitang body clock o circadian rhythm? Ito po yung oras ng pagtulog at paggising. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Kung ano ito at ano ba ang purpose nito at ang masamang epekto kapag ito ay nawala ng kontrol. Kasama ko si Doc Farlan Sindak na mag-uulat sa inyo tungkol sa pagpapayaman ng kalusugan at ito ang DTX 500 and
5: Mighty C
4: Health Alert.
5: Maraming salamat, Sir Ted.
4: Yes.
5: Ayan, ang circadian rhythm po o ang body clock ay nangyayari sa katawan sa loob ng 24 oras.
4: Mm-hmm.
5: Ito yung nagbibigay hudyat sa katawan natin na, huy, matulog ka na.
4: Nako.
5: At ito yung nagsasabi na, gising na, bangon na, tama na yung tulog mo. Ayan. Mm-hmm. Subalit may mga kondisyon na nakakasira sa rhythm na ito.
4: Mm-hmm.
5: Kung kaya may mga taong nagkakaroon ng problema sa kanilang sleeping pattern, for example na lang, Sir Ted, mm-hmm, ito yung insomnia na tinatawag.
4: Uh-huh.
5: At ang malaking factor kung bakit nagkakaganito, Sir Ted, ay ang mga free radicals. At ito yung sumisira sa rhythm na ito, no?
4: Nako.
5: Kaya, mm-hmm, dapat may sapat kang antioxidant sa katawan. So, uguliing uminom po ng DTX 500 at Mighty C upang mapangalagaan ang normal na takbo ng iyong body clock.
4: Di ba normal talaga na inaantok tayo? Di ba? Mm-hmm. Lalo na sa gabi, tapos gigising ka sa umaga. Dahil ba yan sa circadian rhythm?
5: Yes, Sir Ted.
4: Maliban sa sleep and wake cycle, Doc Far, ano pa bang mga proseso ang nangyayari sa tuwing gagana ang circadian rhythm?
5: Maliban sa pagkaantok, nagbibigay din ito ng signal sa iba pang body process.
4: Mm-hmm.
5: Gaya na lamang ng pagbagal ng paghinga, ng pulse rate at pagbaba ng blood pressure.
4: Okay.
5: At sa madaling salita, Sir Ted, mm-hmm, piniprepare nito ang state of rest ng katawan natin.
4: Galing.
5: O yung simpleng pahinga. At sa panahon na ang ating katawan ay nasa resting period, mm-hmm, dito mangyayari ang tinatawag nating autophagy o ang self-repairing mechanism ng katawan. Mm-hmm. At kailangan natin ang antioxidant na makukuha sa DTX 500, mm-hmm, upang mapabilis ang autophagy na tinatawag. Ganon din ang Mighty C na nagpapatas naman ng glutathione sa ating katawan.
2: DTX 500!
6: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500! Bibili sa mga butika.
4: So, the more you sleep, the more you let yourself heal. So, ganun pala yun, Doc Far.
5: Yes, Sir Ted. Ang problema lang, may disadvantage naman.
4: Apa?
5: Pag na-disturb ang circadian rhythm ng katawan.
4: Uy.
5: Dahil, naglalabas ito ng sobra-sobrang free radicals na nakakasira ng ating selula.
4: Mm-hmm.
5: Dahil, pagising tayo, nagdidiman ang ating katawan ng extra glucose upang gawing energy.
4: Mm-hmm, tama.
5: Pero, kasabay naman ito ang pag-produce ng sobra-sobrang free radicals na maaaring humantong sa oxidative stress na pwedeng maging dahilan ng mga malulubhang karamdaman na kagaya ng cancer,
4: mm-hmm,
5: diabetes, sakit sa puso at marami pang iba. Kaya mag-DTX 500 at Mighty C upang maiwasan ang mga itong sakit at mapapanatiling balansi pa ang circadian rhythm. Mm-hmm.
4: So kaya nga ako, Doc Far, palaging magandang gising ko eh. Kasi araw-araw akong naka-DTX 500 at Mighty C. Nagkakaroon ako ng good quality sleep of 8 to 10 hours. Take note po ha, ayon sa mga eksperto, ang labis na pagpupuyat sa gabi ay nagpapabilis ng pagtanda at manghihina ng katawan.
5: Tama ka talaga dyan, Sir Ted.
4: Mm-mm.
5: At saka, napapansin natin na yung mga taong palaging puyat,
4: mm-hmm,
5: sila yung may mga mahihina ang immune system. Kasi nga, hindi nabigyan ng opportunity ang kanilang katawan na magpahinga at i-repair ang sarili nito. Kaya sa DTX 500 at Mighty C,
4: mm-hmm,
5: hindi lang hihimbing ang tulog mo, kundi gaganda pa ang quality ng tulog mo. Sarap talaga matulog, Sir Ted.
4: Oo nga, mukhang inaantok na rin ako eh. Yan po mga ka-DTX 500 at Mighty C Health Listener. Abay, bawas-bawasan ang pagpuyat ha para makaiwas sa sakit at uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Abay, Doc Far ha, gumaganda pa lalo gising ko after ko magkape ng DTX Coffee Mix.
5: Siyempre, Sir Ted, mayaman kasi sa antioxidant ang DTX Coffee Mix eh.
4: Exactly. Yan lang po muna sa ngayon, mga masugid naming tagapakinig. Ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Farland, Sindak ay nagsasabing
4: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX
7: 500. Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang, unting-unting na numbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Para sa malinis na dugo,
8: DTX 500.
2: Para sa marusog na tayo,
8: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

That was Ben and Ben for the song The One We Once Loved. Ayan, kayo pa rin po yung nakatutok sa inyong number one bet na radio station. That is 100.7 FM Artakloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip. Kasama niyo po ang inyong Be The Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way! Ngayong thank God it's Friday. Happy, happy Friday mga ka-vibes at mga besties. Finally, no? Finally, Friday na! Kumusta naman po tayo dyan? Kumusta naman po ang energy natin dyan mga ka-vibes? At dahil Friday na, dapat good vibes lang tayo today. Kaya habang nakikinig kayo, samahan niyo po kami sa aming Facebook Live. Dahil live na live niyo po kaming mapapanood doon. I-search niyo lamang po 100.7 FM Artakloban sa inyong Facebook. At samahan po ang ating live audience, online community doon. Drop your shoutouts, greetings, at syempre ang inyong mga song requests. Tag nyo na rin po ang inyong mga besties para samahan tayo today, no? Pero speaking of Friday, may ganap tayo bukas. Tama po yan, may ganap po tayo bukas mga kabays. Dahil one day to go bago ang Leyte Love Music Festival. At para pag-usapan ng final preparations, concert experience, artist, tickets, at kung ano pa ang dapat nating abangan bukas, makakasama po natin later on ang isa sa parte ng 3M Entertainment Production and Events. Mamaya-maya po yan. Ready na po ako. Kaya sana ay ready na rin po kayo. Dahil siya po ang bibida sa atin for our Bida Ka Vibes. And of course, ngayon, alamin naman po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo dahil ito na po ang ating Bida Scope for today, August 28, 2026. Oy, sa lahat po ng mga nagbe-birthday dyan, happy birthday! Happy birthday po na may maging masaya at maging productive ang araw nating ito. Happy birthday! Unahin na po muna natin ang ating mga vibes na nagbe-birthday ng August 23 hanggang September 23, Virgo! May balitang maaaring makakapagbago ng plano mo. Alamin muna ang buong detalye bago mag-react. Lucky number mo for today ay lucky number 9. Susunod naman, September 24 hanggang October 23, Libra! Isang dating ordinaryong koneksyon ang maaaring magkaroon ng mas meaningful na direksyon. Lucky number mo for today, lucky number 5. Tuloy na po tayo, tuloy-tuloy po tayo. We have your Scorpio naman, October 24 hanggang November 22. Ayan, may plano kang hindi umuusad dahil nasa isip mo lang. Baka kailangan mo na itong aksyonan o simulan. Lucky number mo for today ay lucky number 14 at color naman ay lucky color red. Sagittarius naman tayo mga ka-vibes, November 23 hanggang December 21. Ito ah, may lumang concern na muling lilitaw. Pero mas handa ka na ngayong harapin ito. Lucky number mo for today, lucky number 1. Number 1. Ito naman, Capricorn naman po tayo. December 22 hanggang January 19. Mga ka-vibes, huwag maliitin ang simpleng compliment. Maaring paalala iyon na may napapansin or may nakakapansin sa efforts mo. Lucky number mo for today ay lucky number 7. Ay, baka yung mga taong nakakapansin ng mga efforts mo, yun pala ang iyong forever. Oy, aray ko! Aquarius naman po tayo, January 20 hanggang February 18. Isang topic na matagal mo nang gustong mapag-usapan ang mailalatag. Chance mo na para sabihin ang iyong side. Lucky number mo for today ay lucky number 12. Magiging open forum pala ang araw mo today, no? Ito naman, Pisces naman, February 19 hanggang March 20 mga vibes.
Isang unexpected invitation ang pwedeng magdala ng bagong experience at bagong kakilala. Lucky number mo for today, lucky number 6. Sunod-sunod na, Aries naman, March 21 hanggang April 19. Uy, may secret na unti-unting mabubunyag. Uy, ano kaya yun? Manatiling kalmado at huwag munang gumawa ng conclusions. Lucky number mo for today ay lucky number 10. Ay, nako, sikreto nga naman talaga. Oo. Taurus naman po tayo mga kabibs. April 20 hanggang May 20, matitigas nating ulong Taurus. Pwedeng magbago ang mood mo dahil sa isang magandang balita na matagal mo nang hinihintay. Lucky number mo for today, lucky number 2. Uy, good news yan. Naway ma-share mo rin ang iyong good news at blessings sa others. Uy, sana maging others din, no? Gemini naman po tayo mga ka-vibes. Mga kapo ko dyan, Gemini. May 21 hanggang June 21. Ito, may opportunity na mukhang maliit sa umpisa, pero pwedeng lumaki kapag pinansin mo. Lucky number mo for today, lucky number 8. Uy, manifesting. Uy, Lord, ikaw na bahala. Sana naman, please, please, please. Nang makaawa. Cancer naman, June 22 hanggang July 22, mga kabibs. Your unusual approach may actually work. Huwag baguhin ang style mo para lang sumabay sa iba. Lucky number mo for today, lucky number 11. Oy. Be unique. Diba, sabi nga nila, love yourself, love your own uniqueness. Leo naman, last but definitely not the least, July 23 hanggang August 22 naman. Oy, may taong magpapakita ng concern sa simpleng paraan. Appreciate the gesture without overthinking it. Lucky number mo for today, lucky number 3. Naway maging maswerte po ang araw natin. Yan po ang ating bidoscope para sa araw na ito, August 28, 2026. Araw po ng Biyernes, huling kembot natin sa week na ito. At bukas na po ang ating weekend. Naway maging masaya po ang ating weekend at bakasyon. At sa mga wala na mapong ganap tomorrow, samahan niyo po kami bukas for the Late Love Music Festival. Alas 4 po ng hapon yan sa Tacloban City Astrodome. Makakasama niyo po ang inyong mga FM radio DJs doon. At syempre, abangan po natin ang mga bandang tutugtog bukas. We have Peter Karma, kasama po natin dyan Lee John and Earl Agustin. Bukas po yan, August 29, alas 4 po sa Tacloban City Astrodome. For tickets, you can contact 3M. You can contact our Facebook page. Search lamang po 100.7 FMR Tacloban, or you can also contact 3M Entertainment Production and Events sa inyong Facebook. And matutulungan po namin kayong makasecure ng inyong mga tickets. Sa ngayon muna mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip. Oras po natin, it's already 10:29.

0: The time now on FMR. It's 11:02.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat 'yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karuyag ba gihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin ang kinahalang pumakatho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawo nga birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kaya kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Polycopter, Semancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS!
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag-DTX 500!
4: DTX 500!
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra
4: na may pinakamataas ng ORAC value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: You're still tuning in to 100.7 FM R Tacloban, ang inyong vibe sa Solid Sound Trip. Kasama pa rin po ang inyong DJ Buko J. Happy all the way on your program kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida. Bida ka vibes! At syempre, welcome back mga ka-vibes! Friday na Friday na at mas exciting dahil bukas na ang Late Love Music Festival. At syempre, hindi natin papalambasin ang chance na makakuha ng last minute updates. Kasama natin ngayon from 3M Entertainment Production and Events, let's welcome, ladies and gentlemen, Mark Susaya! Hi, Sir Mark! Welcome sa Bida Ka Vibes!
1: Hello, sir. Good morning, Sir Jules.
0: Ayan,
1: at least nakapag-meet na rin tayo.
0: Yes, sir. Diba? At least nakahabol tayo last minute. Pero question lang, sir, bukas na ang ating Late Love Music Festival. Nakakatulog ka pa ba?
1: For the last 3 nights, hindi na maayos, sir.
0: Hindi na maayos. Kasi we want the best for our audiences.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: For our Late Love Music Festival. What are the last minute preparations, sir? Ano na lang ba ang ating kailangan gawin or ginagawa natin last minute for the concert tomorrow?
1: Well, right now, ongoing na yung setup ng lights and sounds natin.
0: Mm-hmm.
1: And then, just a few minutes ago, I think siguro, mm-hmm. nagpalabas na kami ng post sa Facebook page namin na until 12 midnight na lang, mamaya, yung pwede silang mag-book online.
0: Uy, kaya naman sa ating mga ka-vibes dyan, make sure po makasecure po tayo ng tickets for tomorrow para hindi po tayo magkaroon ng problema. Diba, mas masaya kung dire-diretso lang pagpasok natin sa Tacloban City Astrodome bukas. Ayan, question lang sir ha. Ano ba ang dapat abangan ng ating mga ka-vibes bukas for the Late Love Music Festival?
1: Kagabi, actually, nag-usap kami ng Manila artists, some of the Manila artists. And then, they are really excited actually to share the mga bago nilang music.
0: Why?
1: Yes, naroon sa mga bagong, what we call this, kalalabas lang na album, na song, na mga, kumbaga, kanta nila. Na may mga song sila na first time tutugtugin dito sa Tacloban.
0: So parang special talaga ang Late Love Music Festival dahil bukas parang launching nila ng kanilang mga newest single.
1: Yes, sir.
0: Wow. 'Di ba? Ako personally excited akong makita ang si Earl Jan, ikaw lang ang pipili.
1: Yeah, nakakilig 'di ba?
0: And for sure maraming kikiligin bukas. Siyempre ang lineup natin sobrang dami. Kasama natin diyan ang mga local artists natin. Question lang sir. Yung selection ng mga banda ba natin? Sino ang may pakana? Ikaw ba or nagkaroon ba ng survey? Paano ba yung conceptualization ng mga lineup natin? If you don't mind me asking.
1: Yes, sir. Well, actually sir, simula nung nasa events ako and then nakakapanood ako ng mga concerts locals, national. Palagi kong sinasabi na marami akong kakilala ng may mga talent dito sa Tacloban. Yeah, sa Leyte. And sabi ko one day yung mga kakilala ko kasi I know marami naman talaga mga talented dito. Yeah. And then sabi ko I hope someday maipon ko sila itong mga kakilala ko. Kaya nung na-conceptualize na namin or binubuo na namin itong Late Love Music Festival, so palaging nasa isip ko yung mga kakilala ko nito. Like for example, sina Isa Romano, sina Francesca, yung East 4, Crack Die Sound, ganyan.
0: Wait, Crack Die Sound, no? Yung dalangin talaga.
1: Yes,
0: dalangin
1: yes.
0: ko. Diba?
1: Yes,
0: pati ako napapakanta na. Diba? So, sobrang excited and for sure ang ating mga ka-vibes at besties ay sobrang excited ding mapanood ang kanilang mga paboritong banda. Especially ang ating mga Manila artist. Bukas po yan, once again, sa Tacloban City Astrodome. Magsisimula po yan 4 p.m. hanggang alas 9. That's gonna be a 5-hour punong-puno ng tugtugan, rakrakan at syempre magsasayawan tayo doon bukas for sure dahil marami din tayong mga upbeat musics galing from our mga artists. Sir, question lang sir, 5 hours, parang sobrang haba naman, sulit na sulit para sa ating mga ka-vibes. Bakit 5 hours, sir?
1: Yun kasi yung Well, to be honest, hindi namin masyado pinapansin yung time, kung ilan yung time namin siya. Basta, yung una naming target, dapat matapos siya by 9 p.m. Kasi mostly na mga attendees namin tomorrow, Gen Z, teenager. So, we are, inisip din namin syempre yung pag-uwi nila. Unlike ng mga sa 30s, uppers, mga ganyan, na pwede sila umuwi ng 11 by 12, ganun. So, we wanted to build this kind of event para sa mga Gen Z, sa mga teenagers, kanya na at least mga 9 p.m. going home na sila, mag-update sila sa mga guardians nila na ganun. And then for the 5 hours naman, upon calculating, we wanted to start it at 4 p.m.
0: Yes.
1: So 4 p.m. siya para dun sa ating mga local artists, ganyan, and then lalabas na yung mga national artists natin by 6 p.m. or 7 p.m. ganyan.
0: Wow, pero sulit na sulit, Sir Mark, ha? Hindi na din biro. The most expensive ticket that we have is only 2,250 dahil yes, meron tayong promotional. Pero grabe, 5 hours? 2,250? Yes, hindi na masama.
1: Yes, sir. Yes,
0: so,
1: sir.
0: Kami namang mga titos dyan at mga titas nating mga kavibes, parang kami, we have to keep up with the energy with our Gen Z's na mga kavibes bukas dahil for sure, makikipag-rakrakan, makikipag-sayawan at makikipag-tugtugan kami bukas. Kasama nyo po kami bukas, that's for sure. Sir, question lang, maybe you can invite all our kavibes and besties na nakikinig, nanonood sa ating Facebook, para manood bukas sa ating concert. Let's go, sir.
1: Ayan, good morning, Tacloban, Litenios. I would like to invite you tomorrow for the Lady Love Music Fest 2026. That's gonna be 4 p.m. na magsisimula siya by 4 p.m. And then, aabangan po natin doon yung mga local artists natin na siguradong hindi kayo magsisisi mapanood sila.
0: Yes.
1: Live on stage, that's Crack Die Sound, that's East 4, Francesca Empino, Isabel or Isa Romano, and then we also have Ira Mayari, and then syempre our local groom or what we call this Pride of Tacloban, Lijan, and also Fitter Karma, nandyan ang sikat na sikat ngayon na kanibalismo and kalapastangan.
0: Yes.
1: And then, the one and only Earl Agustin.
0: Earl Ayan. Agustin, di ba? Grabe naman. Hindi pwede nating palampasin ang mga lineup. Bukas na bukas po yan. Uulitin natin, Little Love Music Festival is happening at Leyte, Tacloban City Convention Center on August 29. Bukas na bukas po yan, 4 p.m. hanggang alas 9. And for tickets po, sa mga gusto pong makasecure ng tickets, you can also send us a message sa 100.7 FM Art Tacloban para ma-assist po namin kayo. Or you can also follow our Facebook page, that's 3M Entertainment Production and Events. May mga stalls or may mga booth po ba tayo kung saan pwedeng makakuha ng mga tickets ang ating mga ka-vibes, sir?
1: Right now, meron pa tayong physical ticket booth sa ground floor ng SM Save More Market, Tacloban. Malapit yan sa, nasa may entrance 3 siya. And then, currently din, meron tayo ngayong ticket booth sa Eastern Visayas State University main campus. Meron silang activity doon, so meron tayong ticket booth doon.
0: Wow!
1: Maraming salamat po sa EVSU Main, Tacloban. And then also, we have available tickets sa Flavors sa loob ng Metro Store Tacloban.
0: Yeah. And aside question lang, sir, sabi mo kasi kanina, ticket, online ticket selling will end alas 12 ng midnight.
1: Yes,
0: diba?
1: Po.
0: Tama?
1: Yes, po. Yes,
0: pero meron ba tayong opportunity for walk-ins na gusto, maisip lang na bukas gusto nilang bumili ng tickets? Meron ba tayong mga ticket selling din dun sa Tacloban City Astrodome or wala na, depende?
1: We cannot give guarantees,
0: guarantee,
1: actually.
0: No?
1: Kasi sabi ko pa nga, we wanted this na maging kumbaga memorable for this event, so hindi naman namin gusto na last minute magkaroon tayo ng problema doon.
0: Yes.
1: Yan. And then we would like to invite you, of course, para sa mga hindi makakahabol bumili ng online, sa online, that's via tickethub.ph. Pwede pa rin naman tomorrow sa walk-in. Pero hindi kayo makapag-garantiya kung yung ticket tier na hinahanap mo is available pa.
0: Yes. kasi tickets are fast selling, kaya make sure po natin na agahan po natin ang pagkuha ng tickets. Uulitin po natin, hanggang alas 12 lang po ng madaling araw ang online ticket selling sa Ticket Hub, kaya make sure i-grab na po natin ang opportunity na bumisita din po sa mga different booth ng 3M para po makasecure po tayo ng tickets. Any last message for our Kavives and mga besties, sir? Na gusto mong sabihin sa kanila? Go ahead.
1: Of course, thank you so much po sa FMR. Favorite music radio. This is what call this? Very special po para sa amin, mm-hmm, na maimbitahan dito sa FMR and maging part kayo ng event namin.
0: Yes.
1: Thank you so much po sa lahat ng bumubuo ng FMR. And then, ayun, maraming po salamat sa lahat ng bumili ng tickets, sa lahat ng nag-support sa event na to, and then sa lahat ng bumubuo ng Lady Love Music Festival, maraming salamat po. Thank you so much din po sa Tacloban City Information Office, sa Tacloban Tourism Office through Ma'am Abigail, maraming salamat po. And sa lahat, and of course, Ate Jaja, kung nasaan ka man, thank you so much.
0: Siguradong masaya ang ating mga Avibes, at syempre mas magiging masaya ang ating mga Avibes bukas for the Late Love Music Festival, and we are hoping for more collaboration in the future, Sir Mark, no? And maraming salamat din for making us part of this wonderful event. Bukas po yan, uulitin namin, Tacloban or Late Love Music Festival sa Tacloban City Astrodome, alas 4 po, August 29, 2026, alas 4 hanggang alas 9. And once again, maraming salamat, Sir Mark. Maraming salamat din po
1: thank
0: sa ating
1: sir
0: mga ka-vibes na sumama sa ating ngayong umagang ito. Thank you so much. Samahan niyo po ulit kami next week for another Bida Ka-Vibes. Siyempre, dito pa rin po sa inyong number one bit na radio station, 100.7 FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Soundtrip. Muli, ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ Bukod J. Happy all the way na nagsasabing live, love, freedom. Oras po natin, mga ka-vibes. It's already 11:47 before I leave you. Iiwanan ko muna po kayo ng isang kanta coming from one of our bisita bukas, Earl Agustin, Here's the Langin. Dito pa rin po sa inyong 100.7 FM Radio Tacloban, ang lupit.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.
1: Grabe ka, makulbumanad to. ACS! Grabe.

0: sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Mga kababayan, alam niyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
2: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
3: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
4: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
4: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: na buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
7: magdulot ng enerhiya,
5: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
5: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
5: at positibong buhay.
7: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
5: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
7: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
2: patotoo,
7: karanasan,
2: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
7: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po sa ating balado doon. At dyan sa atin, ang atin po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre po mga kaibigan, ang atin po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, hello.
0: Yes po, magandang kalusugan
1: po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Moises Andrada, sa Dinsan.
0: Moises, okay po, Tatay Moises. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Moises?
1: 83.
0: Galing, okay po. Tatay Moises, ano po bang may paglilingkod ko po sa inyo?
1: Natanong na ako kung saan may stock dito sa Dinsan.
0: Ng ating Rice Coffee?
1: Rice Coffee, oo. Kaya hindi pa ko nakabili.
0: Hindi pa
1: yung
0: po.
1: Yung in-order ko, hindi pa narating.
0: Hindi pa narating yung order po ninyo. Tatay, dyan po sa Jensan, makabibili po tayo ng ating po namang rice coffee sa South Cotabato, General City, General Santo City, Esrin Pharmacy. Rojon
1: Esrin?
0: Esrin.
1: Esrin?
0: Opo, Esrin Pharmacy.
1: Oh.
0: Meron din po sa Rojon Pharmacy.
1: Rojon Pharmacy.
0: Apo, The Jangas Drug Store.
1: Ah, The Jangas Drug Store.
0: Apo, RV La Pharma Generics, meron din po. Heart Drug Store. Heart Drug Store. Meron din po sa Glerion Pharmacy and sa Butika Arbe. Apo, lahat po yan dyan sa Jensan, Tatay. Kuha po ninyo.
1: Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Apo, so hindi ba po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi, nakinom na ako. Mga 6 na karton na naubos ko.
0: Ah, 6 na. Saan po kayo dati nabili ng ating rice coffee?
1: Diyan, nag-order ako sa Shopee.
0: Ah, okay po. So gusto nyo, ngayon, dyan na yung po sa inyo mismo.
1: Pangalawang inom ko ng rice coffee, nag-iiyak ko ng dugo.
0: Tapos, opo, ano pong nangyari doon?
1: Pag after one week, ano, takot ako sa kailangan ko ng dugo. Nawala man.
0: Nawala man. Opo.
1: O, nag-normal na ngayon.
0: Nag-normal na ngayon.
1: Na.
0: Tama yun. Yung, po, yung po yung sinasabi nating healing effect ng adibo namang rice coffee. So, dahil po sa pagtuloy-tuloy po na pag... Kasi nililinis po kasi na, ng ating rice coffee, Tatay. Yung adibo namang katawan. Kaya po, pwedeng ganun po yung nailabas ng inyong pong pag-iihi, pero ngayon po ay okay na, Tatay.
1: Okay na, Kuya Boy, sa programa mo, laking natulong sa akin.
0: Maraming salamat po.
1: Oo.
0: Ano pa po yung ibang napansin po ninyo, Tatay Moises, simula ng...
1: Nawala na yung mga sakit sa balakan ko.
0: Sakit sa balakan
1: tapos
0: po ninyo?
1: Tapos yung sa heart ko na maglakad ako. Nawala na yung parang pagpatik ng aking heart ba?
0: Nawala na po yun.
1: Yun ang napansin ko.
0: Very
1: so
0: good.
1: So maganda talaga ang rice coffee.
0: Thank you very much po, Tatay.
1: Salamat sa programa na Kuya Boy.
0: Salamat po, Tatay. Thank you very much, Tatay Moises. Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay ipagpatuloy po natin. Opo.
1: Opo, Kuya Boyo.
0: Thank you very much po, Tatay. Mag-iingat po kayo at sana po ay tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung sakali, Tatay Moises, dun po sa mga nabanggit po nating mga butika, halimbawa, nalibot nyo na po yun, napuntahan nyo na lahat yung nabanggit po natin, at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, balitaan nyo po ako. Tawagan nyo po ako ulit. Okay po.
1: Mayroon akong order, pero hindi pa nandating.
0: Ah, nag-order po kayo ulit sa Shopee?
1: Sa Shopee, oo.
0: Okay. Okay. Antayin niyo po yun.
1: Yun ang ginahintay ko.
0: Basta sa susunod po na bibili kayo, doon na po sa mga nabanggit po natin mga butika. Para mas mabilis. Para dyan na lang po mismo sa inyong lugar. At least, hindi na po kayo mag-aantay pa ng ilang araw bago dumating.
1: Oo. Tama, oh.
0: Okay po. Maraming okay. salamat. Maraming
1: okay,
0: salamat po.
1: Boy, maraming salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay. God bless po at mag-iingat po kayo lagi.
1: Welcome.
0: Salamat po.
1: Kuya Boy.
0: God bless okay, po. Maraming salamat. Salamat. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Atid po siyempre sa atin ang ating namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Tawag na po kayo at atin po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan.

0: Tawag lang po ninyo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po.
1: Hi.
0: Sino po sila?
1: Si Tatay Long po ng taga Mindoro Occidental.
0: Tatay Long, okay po. Tatay Long ng Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Long?
1: 78 na.
0: 78, galing. Okay po. Tatay, Tatay Long, umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, medyo matagal-tagal na rin.
0: Matagal-tagal?
1: Matatlong taon na po.
0: Wow! Okay po. Tatay Long, ano po yung, nag-udyok sa inyo sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig ngayon? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay Long?
1: Ayun po, nung una po kasi, nung mas malangit ang aking sakit, nung ako'y nagpapatingin lang sa doktor, napakinggan ko po minsan sa radio.
0: Opo.
1: Yung pinapalatong ko.
0: Opo.
1: Isang dahil ko ko, wala nang masamas kubukan ko nga, ikako noon.
0: Opo.
1: Ayun po, simula noong mga 5 taon na nakakaraan.
0: Mm-hmm.
1: 5 taon na po kung uminom yan, 3 taon na.
0: Yes po, salamat
1: po. Sa loob ng mahigit 3 taon na, ay doon po na trace na talagang malakas pala ang kundang ating rice coffee.
0: Bakit po ninyo nasabi, Tatay?
1: Kasi yung mga mabibigit kong karamdaman, Kuya Boy, na hindi nakuha ng mga doktor.
0: Mm-hmm.
1: Ay gumaling.
0: Gumaling? Doktor,
1: parang gumana ng aking pakiramdam.
0: Opo. Ano po yung mga sakit po ninyo ngayon, Tatay? Ang sinasabi po ninyo?
1: Mga arthritis, mga sakit sa bato, at saka diabetes, Kuya Boy. Ay medyo gumaling na. Medyo gumaling na. Hindi pa rin masyado, pero
0: at least naibsan kumbaga, Tatay, naibsan. Tama 'yon, opo. So guminhawa kahit papaano po yung pakiramdam po ninyo.
1: Ako po. Saka naramdaman ko, Kuya Boy.
0: Opo.
1: Yung aking, alam mo naman.
0: Aha.
1: Pati ating pagkalalaki, parang nagkaroon ng power, Kuya Boy.
0: Nagkaroon ng power. Okay po. Maganda yan.
1: Pagkaroon lang na power, Kuya Boy, gumana pagkaroon lang, sumaya ako dahil nabuhay. Nabuhay, Kuya Boy.
0: Nabuhay
1: si Chairman, Kuya Boy.
0: Nabuhay si Chairman, kumaga. Sabay kayong nabuhay. Una siyang namatay, tapos nabuhay ulit.
1: Nung kasi, talagang wala na, Kuya Boy, wala nang pag-asa eh.
0: Wala na.
1: Pero sa tabi, nung una ako, nung matagal ko siguro uminom na ng rice coffee, Kuya Boy,
0: opo.
1: Nagkaroon ng power.
0: Nagkaroon ng power.
1: Nabuhayan ako ng loob. Nagkaroon ng power.
0: kailangan dapat nagagamit 'yan.
1: Hey Boy. Pinagpatuloy ko lang. Nang bandang huli na ako, Kuya Boy. Abay, gusto nung pumasok sa barangay hall, si Chairman.
0: Gusto na pumasok sa barangay hall, si Chairman. Anong ginawa nyo?
1: Ayun po. Pinipigilan ako, Kuya Boy. Ano naman kasi. Pag pinabigyan natin pumasok sa barangay ho yan, kung sa basketball, Kuya Boy, mahirap dribble.
0: Mahirap?
1: Pag-dribble ako. Lalo sa pag-dribble, siyempre, haapuin ka doon. Ihingaling ka doon, patungusin ka doon. Kaya ako, Chairman, Huwag nang hangarin pa.
0: Okay na yun, nabuhay ka na. Oo, parang ganun.
1: Okay na sa akin yung nagkaroon ko ng power. Maganda na sa buhay ko, kako.
0: Oo.
1: Kuya Boy.
0: Huwag mo nang hangarin pang pumasok pa sa barangay hall. Parang ganun.
1: Mukha ko parang ganun, Kuya Boy. Oh, I think ngayon, may napakinggan, itong ating commander.
0: Okay po.
1: Yung sabon daw. Sabon daw na maganda.
0: Opo.
1: O yung sabon na pang eh sinasabi mo nga, pang paganda ng kutis.
0: Opo, opo.
1: Nako. Kako delikado. Ito, kako, gumamit kami. Gumamit si Mrs. Nang sabon niya, gumanda ang kutis.
0: Oo.
1: Ay, siyempre, maganda ang kutis niyan.
0: Oo. Oh.
1: Baka mabubuhay si German, Kuya Boy.
0: Ay, lalong mabubuhay si German. Lalo talaga.
1: Ay,
0: kasi mas
1: ay,
0: lalong hindi mas lalong mas lalong mangungulit din si chairman na pumasok na sa barangay hall niyan.
1: Siyempre, siyempre, bago manda ng kutis at medyo mamula-mula na at nakonting bango pa, ay, nako, Kuya Boy.
0: Nako talaga.
1: Baka hindi ko talaga mag-dribble kung sa basketball ba.
0: Saka kukulitin at kukulitin kanya ni chairman kapag mangungulit yan sa iyo tatay tatay Long kasi di ba pag na nakakita yan ng magandang kutis di ba ano talaga yan mangungulit yan sa inyo
1: ha sinasabi ko nga sinasabi ko naman yung message ko ako wala pa dito yung sabon na yan. Wala pa
0: dyan. Pero ang alam ko tatay, meron na po dyan sa Occidental Mindoro tatay, ng ating po namang sabon. Pwede nyo nang ipagtanong-tanong tatay sa mga butika po dyan. Saan nga po kayo sa Occidental Mindoro tatay?
1: Magsaysay po. Kung
0: magsaysay. Opo.
1: Occidental
0: Mindoro. Okay po, magsaysay. Wait lang po, magsaysay. Sa GSHC Pharmacy po, tatay?
1: Opo. Ito sa may... kung ito sa drug, sa may...
0: Nung tumawag ka, tatay, noon sa ating programa, the same pa rin yung problema nyo ngayon. Kasi inuulit natin yung karanasan po ninyo para dun sa... iba nating mga kababayan na hindi nakapakinig nung una mong... kwento yung kwento mo, di ba?
1: Oo. Siguro malamang
0: yun. Kasi naikwento nyo na yun sa akin dati, di ba? Naalala ko. Naikwento nyo na yun sa akin dati si chairman. Kaya ngayon, para sa kaalaman ng iba natin, mga bagong tagapakinig ngayon sa oras na ito, talagang nakakatulong po pala kay chairman yung ating rice coffee. Tama.
1: Opo, malaki.
0: Matutuwa nito si Kuya YT. Wag narinig to. tatay, again, maiba tayo. Pag tungkol po dun sa ating sa ating po namang sabon, meron na po dyan sa sa Magsaysay, sa GSHC Pharmacy. At pwede na pwede na si Nanay na pwede na kayo magtanong po doon. Actually, tatay, sa lahat ng mga butika dyan sa Magsaysay, pwedeng meron na po ng ating sabon. Pwede niyong ipagtanong-tanong sa mga butika po dyan yung ating po namang sabon. At para si nanay, pati po kayo tatay, pwede kayong makagamit po noon. Hindi lang po yung pambabae, sa lahat po yun, kahit po mga bata. Pwede pong gumamit noon para sa proteksyon ng ating balat. Napakaganda po ng ating sabon at makakatulong po sa atin, tatay. At least, natatandaan ko na yung kwento po ninyo, na inkwento nyo na po yan sa akin dati. Tama?
1: Opo.
0: Matagal-tagal na rin yun. Matagal-tagal na pala. Pero at least natin kasi, tama yun na ikikwento nyo po ulit. Kasi meron tayo kasing ibang mga bago pa lang na nakikinig sa ating programa. May mga halos araw-araw po may mga bagong nakikinig sa ating programa. At least po, naibibigay nyo po yung kwento po ninyo para doon naman sa mga bago na tagapakinig ng ating programa. Tama po?
1: Tama yun,
0: Tatay Long. Hanggang ngayon, Tatay Long, sa tatlong taon na pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, hanggang ngayon po ba umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee, Tatay Long?
1: Opo. Sige, dalawang beses, isang araw. Isa sa umaga, isa sa hapon.
0: Tama po yun. Maraming salamat po. At sa edad nyo pong... 78 years old tatay, talagang ibig lang sabihin, dyan po sa kwento po ninyo, lumakas pa rin po kayo dahil po sa tulong ng ating Rice Coffee.
1: Oo, talaga po. Oo, maligaya na ako yung nabuhay, nagkaroon ng power si chairman.
0: Okay po, tatay. Tama po yun. Tama po yun, tatay. O, ano po yung masasabi niyo, tatay, na sa lahat ng ating mga kababayan ngayon, lalong-lalo na yung may mga problema din kay chairman. ano yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon, nakikinig po sa atin, lalo na yung mga bago pa lang. Yung mga bago pa lang natin na mga tagapakinig, kasi dati nyo na pong naikwento yun sa akin, ano po yung masasabi po ninyo sa iba nating mga bago ngayon, yung mga bago pa lang na nakikinig po sa ating programa, tatay?
1: Masasabi ko siguro sa mga bagong suklas o bago pa lang sa palatuntunan ni Kuya Boy na ito sa tungkol sa Rice Coffee. Subukan nyo rin. Subukan nyo na. Huwag nyo nang subukan talaga ang gawin na ninyo. Para malay ninyo, sa tulad nating mga senior citizen, yung muling bumangon, si chairman, at gustong pumunta sa barangay hall. Nasa side nyo rin. Nasa side nyo yan, kung kaya nyo pa.
0: Ang problema na lang pala, ang problema na lang pala, yung pag-dribble, oh.
1: No. Kasi sinyali dito, papawisan ka ron. Ako, hindi ka kakayanin, Kuya Paul.
0: Tatay Long, maraming salamat po sa inyo. Pinasaya nyo na naman kami. Maraming salamat po sa inyo. At thank you very much po. Po?
1: Merry Christmas today.
0: Ano pong
1: request? Merry Christmas na po.
0: Ano po yun?
1: Baka sakaling mapagbigyan.
0: Ano po yun?
1: Yung po sa ng isang karton ng rice coffee, baka pwede na natin gawin na 12 chassis.
0: 12 chassis. Ayahan po ninyo. Papaabot po natin sa atin po namang ano. Sige. Sige po.
1: Napakalakas. Boy.
0: Sige po.
1: Lalo na sa mga tumatong senior citizen na nilinom ng ganyan.
0: Tama po.
1: Pag nabuhay ang si Chet, pag nabuhay ang karoon ng buhay si chairman, may wala ka nila. Talagang tunay.
0: Okay po. Tatay Long, maraming salamat po sa inyo. Ha? Mag-iingat po kayo, Tatay Long, at God bless po sa inyo. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan si Tatay Long. Napakinggan na natin yan, yung kwento na ni Tatay Long. At yun talaga, ibig lang sabihin, hindi siya po gumagawa ng kwento. Kasi para dun sa ating mga bago, na mga tagapakinig, gano po, na bago pa lang po na nakikinig po sa ating programa, yun po. Yung mga hindi po nakarinig nung unang kwento ni Tatay Long. At the same po yung kanyang sinasabi. At the same po yung sinasabi niyang si chairman. So, ibig lang sabihin po, mga kaibigan, totoo po yung kanyang, kasi kapag uulitin mo yun, kung hindi mo naman talaga, kung ginawa mo lang, hindi mo naman mauulit yun. Sa tagal ng panahon, nakausap na natin si Tatay Long. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, ma'am.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po ito?
2: Si Roy Sabasae.
0: Roy. Taga Jensan.
2: Pinahanap ko yung medyo kanda nyo lang ha.
0: Ano po?
2: Nakinig ako sa radyo eh.
0: Apo.
2: Ay, Roma ha. Roy.
0: Apo. Tama po, tatay. Apo, tatay Roy. Apo.
2: Taga Jensan ako sa Maringinig.
0: Jensan po, tatay. Okay.
2: Saan dito ang outlet? Saan dito ang outlet ninyo?
0: Diyan po, opo. Ito po, tatay, ang mga pwede nating mapuntahan diyan po sa Jensan na pwede nating mabilhan po ng ating rice coffee, diyan po sa Esrin Pharmacy. Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, The Jangas Drugs. Opo, tapos. Opo.
2: Sa diyan. Wala ko sa kanya. Hindi naman nila. Ay, Rojon pala.
0: Rojon. Meron din po sa The Jangas Drugstore. Meron din po sa RV La Pharma Generics, Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, at Butika Arbe.
2: Sige, okay.
0: Ah, doon po, tatay. Ah. Alam nyo na po ba yung ating produkto? Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi, kayo po na... Araw-araw naman ako nag-inig.
0: Aha.
2: Oo, oh, tapos... Nag... Minsan maglabas ako. Teka, wala akong nakita na... Rojun Pharmacy.
0: Apo, Rojun Pharmacy po, tatay. Rojun Pharmacy. Tapos, Dajangas. Meron din po sa Dajangas Drugstore, RV La Pharma Generics, Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
2: Ah.
0: Mm-mm. Apo, doon po yun. Doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, tatay. At ang tanong ko po sa inyo, tatay, nakabili na po ba kayo? Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Wala pa, pero sa radio lang ako nakikita.
0: Sige po. At sasabihin ko po sa inyo, para hindi kayo magkamali, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Alam nyo na po ba yon?
2: Wala pa. Hindi pa ako nakikita.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton po yan, tatay. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, tatay, ng rice natin, R-I-S-E. Kasi para hindi kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. R-I-S-E po yung...
2: 180,
0: no? Yes, 180 pesos po yung kuha na po ninyo.
2: Okay.
0: Okay po, tatay. Tapos, balitaan niyo po ako kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee. Okay? Para malaman po natin kung tama.
2: Pagka ngayon, bukas kung bisita ako.
0: Basta, tatay, ha?
2: Dapat yung produkto ninyo, yung mga sabon at saka Nandun lahat.
0: Yes, nandun po lahat, tatay. Yes po, pwede po ninyong pwede po ninyong ipagtanong doon.
2: Sige.
0: Okay? Basta balitaan nyo po ako pag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee. Balitaan nyo po ako para, kahit pa po papano, malaman po natin. Malaman ko po kung talagang nakabili po kayo. Okay po?
2: Okay. Nakikinig ako sa radio.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay, sa pakikinig po ninyo. Okay po.
2: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
2: Okay.
0: Thank you very much po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
2: Sige.
0: Ayun po, mga kaibigan, si Tatay Roy ng Jensan. Isang bago na namang iinom ng ating rice coffee. Anyway, wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama po natin sa ating paladudon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation. Located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
4: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat manging isda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at manging isda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dadala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng kahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervention din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa malusog na tay,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
5: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for nursing and physical therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
2: Mao pay atakma sinirangan Visayas ng siyadadan Tacloban Agosto 28 tuig 2020 sa is Biyernes ng adlaw naton oras sa habugos nga Pilipinas alas 12:42. Live kita yan ang nakikita na Facebook pages and Arangkada Balita ng PRTV. Kaupo dan bugos nga pwersan PRTV News team ako yung waliyogoy nga natin ipapadangat ang mga presko nga magpasong nga mga notisya yan ang oras nga naaton mga laray uluhan. Aton siyahan nga headline, dengue cases sa Tacloban sumaka ha, sobra 30% blue alert na kaisa. Health officials naman ng Tacloban nanawagan yung undangon itong pagpasalangan fake information kontrahan bakuna, mga vlogger ginagat nga dirihimon nga content an bakuna. Usa naman nga nurse, patay mauman madatugan han narusda nga waiting shed kat Balogan Samar. Gana mo ito mga laray uluhan, masunod naman itong mga katukiban. Gana ito naman siyahan nga notisya, sumaka na yung sobra 30% itong ihapa han mga pasyente nga nasakit itong dengue din na syudad itong Tacloban rason kung kaino ginisa itong blue alert status sa itong report ni Sylvia Abadingo.
3: Nagitaas ang kasuhan dengue ha Tacloban City. Ngayon naging kukonsideran na nga blue alert mahitungunan pa dahil nga nagtitikadamuhan mga kaso. Sa Malacan Dr. Jaime Opinion, nakakaapekto ha pagitaas ang kaso itong mga panahon nga may dapag-uran ngan sugad man ito nga kapasok mahitungod nga dakuan posibilidad nga humitaas sa itong mga lugar nga ginpupuyan itong mga lamok ang dengue sa nga viral infection nga ginpapasa pinagi itong kagatan infected nga Aedes mosquito diri manggudla ini makikita usa lang nga klema pwede magkaadha mga lugar nga may datag-uran ngan tagpaso labi na kung may na nagtitirok ng mga tubig nga amuliwat ang ginbubunayan ng lamok may ada upat na zero types o types ang dengue virus nga manifestation hini ano sa nga nagkadenggi na hadto posible gihapon magkadenggi otro. Usahan importante nga butang nga kinahanglan masabtanan publiko hauna nga dahatulo kadlaw kasagaran ninin makikitaan nga may dahiranat pero pagabutan ika upat nga to naman ika na pulo kadlaw posible nga mawaraan hiranat pero diri karuyag signon nga naupay na ang pasyente. Samtang ginkukonsideraran nga itong blue alert ang Tacloban City inusa nga warning sign nga kinahanglan maging mas vigilante ang komunidad. Basar man guna pagtatapuhan ng health authorities kunig ko kumpara ang dengue cases sa pareho nga period han Enero kutob Agosto han naglabay nga tuig ngan hini nga tuig sumakahin sobra 30% ang mga kaso ngan kinahanglan naman nga pakusgunan pagkontrol hini nga posible paday naman itong madagmit nga paglubuhan kaso sanglit na apila publiko hi opinion nga dirila magulat nga dumamo ang mga kaso ang simple nga paglimpyan palibot dako nga nakakabuli nga pagpugungan maong pagundangan dengue dirila usa nga panimalay kundi habugos nga komunidad. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
2: Samtang may da naman panawagan na publiko itong mga opisyalis panlawas din niya Tacloban kasabay naman itong napagundang itong pagpasarang itong mga fake news kabahan itong mga bakuna kalakip na itong paggagata mga vlogger nga di rin naman inihimuon kumukontent at itong kadugangan nga report ni Sylvia Abadingo.
3: Gintagan ni doon ang mga health officials han Tacloban City ang importansya ang maging batasan ang pagbalansiha pagtuunin impormasyon nga nakikita sa social media labi na mga post mahitungunan bakuna o MRC a campaign ng DOH sumalamang opisyal ang beripikadong impormasyon in nakakaghatagin kahadlo ka mga ginikanan nga amuliwat ang nagpapakura implementasyon ng programa han gobyerno ginaghat ang publiko nga maging mabinantayon ha mga content nga ginsasara nga social media nga waray matinaw nga source o verifikasyon. Ginpaabot ang mga health officials nga ansuga din nga impormasyon may direktang epekto hapagtapon ang mga ginikanan na pagpapabakunan era mga kabataan. Gintaganin bugat na taluwas para mga kabataan ang measles rubella o MR vaccine kung iginhahatag sa malahay ginrekomendar nga proseso han mga health authorities. Kaupo din yung pagpasaragan publiko wa City Hospital Chief Dr. Gloria Eray Enriquez Fabregas nga nagpahayag yapon ini nga may tungod na importansya han pagkukonfirm han impormasyon tika nga mga eksperto. Abison mga opisyal nga kung may pakiana o pagdududa may tungod ha bakuna, mas maupay nga direkta nga magpakiana health of professionals kumpara nga sumarig ha mga post nga waray verifikado nga source. Sylvia Abadingo, Arrangkada Balita.
2: Arrangkada. Samtang kumarawat naman in sermon itong mga opisyalis sa Tubig at Balogan Corporation tika nga BCL Calde itong syudad mahitungo dito nakakadismaya nga serbisyo. At itong report ni Jay Barion.
4: Waray kapugnihan magpagawasin kahingral Sonic at Balogan Vice Mayor Coed Fredo Tekwa Yu. Hamismo atubangan han mga tinaglawas sa Tubig at Balogan Corporation ng Tubig Pilipinas mahuman hanggin dumarang paghurimang raw. Kaupod ang iba pa nga maging tungdanhan lalawigan. Ginsermonan ni Vice Mayor Uy ang grupo tungudhan kawaray tuhay ngan palpak nga serbisyo pagdumaran ira responsibilidad hamaunga water district. Sanglit tungudhan kadismayaduan kahingaral sunhan opisyal na kapag buliwi ni hindi rin mag-upay nga pulong kontra mga opisyalis handuwa nga water company. Mayhan namang gunyong problema hangkat Balogan Samar ang kawaray tuhay nga surukin tubig ngan perminala patapon ito nila mga nakakarawat tikang mga tagdumara ngan hangtud iyan na waray lagyapo maupay ng development sumalapakan uy. Kundi rin daw kaya pamunuan ng serbisyuhan o tagahin kasulbaran ang mga tagdumara hini nga krisis ang tubig, igin papasurinder na lahan opisyal ang kontrata hini ha ibang kumpanya. Jay Barion, Arrangkada Balita.
2: Arrangkada. Samtang usa naman nga nurse ito na isumat nga patay mao man nga madatugan na samtang nasirong hanaros dak nga waiting shed akat Balogan Samar. Aditong kadugangan nga report ni Jay Barion.
4: Patay ang usang nurse han aksidente nga madatugan han narusdak ng konkretong waiting shed ha Sierra Island Barangay Kanhawayan Gutek at Balogan Samar kakulo. Ha impormasyon naghuhulat unta an piktimahin masasakyan nga motor bangka tibalik akat Balogan ngan lumingkod ini ha usang waiting shed han tigdanala nga narusdak an maong istruktura nga nadatugan an biktima gin kilala kan Kelvin Castro. Gindarapa an biktima ha ospital pero gindeklara ini nga dead on arrival tungod han grabe ang kasamdan nga ginangkun hini ha iya ulo. Gininbisigaran nahan ng otoridad ang sabi nga insidente. Jay Barion, Arrangkada Balita.
2: Arrangkada. Samtang poverty incidence rate naman na Northern Samar nakitaan nga nagubos pero ginaligar nga damo lagi hapon nga pamilya ito nanginginang lanintambulig. Adat ang report ni Jay Barion.
4: Gumawa sa statistical data han Philippine Statistics Authority Eastern Visayas nga nagubos sa 12.5% ang poverty incidence sa probinsya Northern Samar hadto nakalabay nga tuig. Tika nga 21.8% hadto 2023 nga 19.3% han 2021. Dakon iginubos ang poverty rate hamaong dapit didahan 2025. Haunom nga probinsya han rayon 8 nag-ikaupat ang Northern Samar may pinakahamubo nga family poverty incidence sinundan han Leyte nga may 12.4%. Sinundan ini han Southern Leyte ha 3.4% samtang 7.8% naman habiliran. Pero hakaluhini sumala ha PSA nagubos man ang poverty incidence rate han Northern Samar indamulag hapon itong pamilya nga nanginginang lanhin bulig. Igin patapon naman itong gobyerno probinsyal na tatalinguhaon nila nga may pabilin ang maupay nga progreso agud mahipadayo naman itong pag-ubusan kapobrihan kundi mas pakusgun pa itong mga programa nga ito in makakabinipisyo ang publiko hamaong nga dapit. Jay Barion, Arrangkada Balita.
5: Arrangkada Police Report. Arrangkada Police Report.
4: Na corner han PDEA Regional Office 8 ang 22 anyos ng estudyante nga lalaki mahuman maaresto hausa nga drug by bus operation ha Barangay Payaw kat Balogan City Samar. Narikupo ha suspect ni alias Leo nga usa nga BS Industrial Security Management kat Balogan City Community College ang 14.85 gramos sin kabugaton hinggin tutuhan syabu nga may da kantidad nga 3,700.
6: Dina po hat August 26 2026. So yan ang atuig, usang newly identified drug target ang naristuhan ni Yakabon mga kapulisan. Mga alas 4.41, Hankulog dito, Barangay Payaw, Katbalogan City, Samar. Kundi harani inihan parameter o sulod ang parameter ng usang iskilahan o college school dito ha, Katbalogan. So, naaresto ang suspensado nga gikilalakan alias Leo, 22 anyos, lalaki, ina oray asawa, ng college student, ng residente ng Balangay Canlapwas.
4: Ginadmitarhan suspect, ang iya sala din na himula daw niya na magbaligyahin illegal ng droga, agud matustusan ang iya pag-eskwela, ng makabuligaya 79 anyos ng lola.
6: Wala po kita admitable or valid, any valid reasons para mag-engage in illegal drug trade, Sir Jay, ano, so, since nga illegal ito hiya, so, illegal po ito, in, despite po kung ano paan iya mga rason.
4: Yan na ang suspect inaatubang ha kaso nga pagtalapas ha Comprehensive Dangerous Drugs Act nga nakadetener ha Pedea Detention Facility. Jay Barion, Arangkada, Balita.
5: Arangkada Weather, Arangkada Weather Update.
2: Kanina last stress ang mga gaho na sipatan na sa low pressure area hakarayon ng 720 km tika ang sinirangan ng Itbayat, Batanes. Southwest monsoon kung hangin na bagat naman ito nakaka-apekto ang Luzon ng Visayas. Mahito po din magkakamyada makusog ang mga paguran ito ang Zambales ng Bataan na habagat ito nagdadarahin usay nga maurang nga panahon ng Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro ng Antique. Nagbibili naman nga parte itong Luzon ng Sugadman itong Visayas at magkakamiyadan urong nga madampog nga kalangitan nga may dapat sara nga mapaguran daray ni itong epekto ang habagat. Localized thunderstorms naman itong nagduduro tinusay nga madampog nga kalangitan nga may dapuro-puro nga mapaguran habugos naman nga Mindanao. Salamat po ang naging kabugusan na naton mga notisya yun ang oras para itong kadugangan nga may informasyon nga magpasong ang mga balita. Bisitalan niyo ang Facebook pages ang Arangkada Balita ng PRTV. Pwede niyo ma-download itong FM Radio app, App Store ng Play Store. Makikita naman itong Arangkada sa YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito. Mag-subscribe nga ni-click ang notification bell para maging updated na naton mga pinakabago ng mga videos. Ang araw naman ang bugos sa Parasan Pure TV News. Ako naman ni Nuwali Yogurt. Damang salamat. Masunod na ito ang Sand Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Nakaka vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat 'yan ibibida sa Bida Ka Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico. Mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 1 o'clock.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Umaga pala na.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang dead kapay sa malupit.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista. FM Radio ang dead kasi
0: malupit ang lupit.
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nagkaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

You're still tuning in to your number one favorite 100.7 FM Artakloban. Ang lupet. Full Pizard time, 22 minutes after 1 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin si DJ Papi Abicado. Pero oras na para basahin ni Papi Abicado, no, ang ating unsung story of the day. Kaya naman, you better listen, people. Sorry. Narinig niyo pa yon? Dapat hindi yun naririnig. But anyway, eto na. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to nang hindi ako mukhang tanga. Siguro, sabihin ko na lang agad. May kaibigan ako at matagal na kami. Siya yung taong sanay akong kasama, kausap at takbuhan. Alam niya halos lahat tungkol sa akin at alam ko rin halos lahat tungkol sa kanya. Kaya siguro, hindi ko napansin kung kailan nagbago. Hanggang isang gabi, may nangyari sa amin. Hindi ko alam kung para sa kanya, isa lang yung gabing dapat kalimutan. Pero para sa akin, pagkatapos don, parang may nabuksan na pinto na matagal ko nang pilit isinasara. Kasi pagkatapos nun, iba na. Nag-iba na siya. Napapansin ko na kung gaano siya katagal mag-reply, hinahanap ko yung pangalan niya sa phone ko, napapangiti ako kapag nagme-message siya, at kahit ayokong aminin, nagsimula akong umasa. Nakala ko baka may ibig sabihin ang nangyari din para sa kanya. Baka hindi lang ako, pero kinakausap niya ako. Seryoso. Sabi niya, ayokong umasa ka. Kaibigan kita at imposible akong ma-fall sa'yo. Aray mo. ang sakit pakinggan, Papi Abicado. Kasi ang hirap pala kapag yung taong nagbigay sa'yo ng dahilan para umasa, siya rin mismo ang magsasabi sa'yo na wala kang dapat asahan. Hindi niya man ako niloko, hindi niya ako pinangakuan. Wala siyang sinabi na magiging kami. Pero paano may papaliwanag sa puso mo yon kapag may gabing pakiramdam mo parang may something talaga? Kaya ngayon, ako yung naguguluhan. Dapat ba akong lumayo? Kasi paano ako mananatiling kaibigan niya kung bawat pagkikita namin may parte sa akin na umaasang baka isang araw magbago ang isip niya? At paano ko siya iiwan kung siya rin naman ang taong ayokong mawala? Siguro, ang pinakamasakit dito, hindi dahil hindi niya ako mahal, kundi dahil alam kong hindi niya ako mamahalin kahit gaano ko pa siya kamahal. Nagmamahal, RJ. Hi! Ito yung mga taong na-fall, diba? Fall ng fall. Kasi kahit wala namang dapat ika-fall, diba? Ayun. Nahuhulog at nahuhulog tayo. Nahuhulog tayo sa ating mismong patibong. Diba? And ang sakit nun talaga. But I guess, diba, napaka-importante din, no, na alam natin yung mga ginagawa natin. We are very conscious of the things that we do. Kung may nangyari man, probably kinakailangan na we're conscious about it, na parang walang ibig sabihin yon, diba? Maybe tawag, call of nature, call of whatever you call it, diba? Pero hindi nangangahulugang may nangyari sa inyo ay may nararamdaman siya para sa'yo, diba? Take it from me, been there than that. Anyway, 1:27, mga ka-vibes, keep your messages coming kung ano man ang iyong advice para kay RJ. And of course, we'll be reading that all for you later on. But for now, here's Six Part Invention with the song Two Steps Behind. 3 minutes before 1:30, good afternoon.

0: Wala silang masabi yung radio update ka pa sa Malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio update kasi
0: Malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Sand, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!

0: and Polycopter. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
2: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng Hintilang ito.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa, ha?
5: Pabili sa mga butika. FM Radio! The Vibes!
6: Ang Lupet!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
1: Easy.

You're still tuning in to your number one favorite Ka-Vibe sa Soundtrip. Walang iba kundi 100.7 FM Arta Kloban, ang lupit. 15 minutes past 2 in the afternoon, and of course kasama niyo pa rin si Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, playing you your favorite music playlist. Dito lamang yan sa Unsent Heart and Vibes. Kumusta mga Ka-Vibes, no? Parang ang bilis-bilis ng araw, no? Like, sa susunod na Lunes, nako, sweldo na. Pero, bad trip, no? Kung sweldo yung Lunes, kasi pagkatating ng Biyernes, sigurado akong wala ka ng pera. Diba? Yung mga yung sweldo mo, good for 1 week lang talaga siya. Hindi siya good for per cut-off, no? Per cut-off is 2 weeks, diba? Di ba ma-realize mo na, grabe, no? Grabe ang hirap-hirap sa bansang ito. Lalong-lalo na kung minimum wage earner ka lang, na ma-realize mo na, ah, yung pang isang cut-off, pang 2 weeks dapat yun, pero parang hindi kakasya ng pang isang linggo. Diba? Lalong-lalo na kung may pamilya ka. So, medyo bad trip kung Lunes yung sweldo, no? Kasi Biyernes, wala. Isa-stretch mo na yun, pamasahe, baon. But anyway, hi, I just hope and pray that sabay-sabay tayong aahon sa laylayan ng lipunan, mga Ka-Vibes. Amen? Amen. Okay. Amen natin yan. We manifested, no, na magiging mayaman na mayaman na mayaman na mayaman tayo, di ba? Yung tipong hindi natin problemahe kung magkano ang presyo ng ano na bibilin natin, o yung tipong malungkot ako, feeling ko kailangan ko magpakasaya, punta nga muna ako ng New Zealand. Wow. Di ba? Ganon yung mga politikong iba. Di ba? Yung isa nga dyan, may trial, pero bakasyon ng bakasyon. But anyway, we go back to our unsent story sender na si RJ, no? Si RJ ay may kaibigan na unexpectedly may nangyari sa kanila, di ba? And at some point, si RJ nahuhulog dito. It's just that inunahan siya ng kaibigan niya na parang imposible yung magkaroon ng feelings yung kaibigan para sa kanya. Masakit, di ba? Truth hurts, but the thing is, is it good na at least honest na siya? Or ano ba? Or wag naman na muna sana, kasi we're hoping at some point in time, madidevelop at madidevelop din yung feelings niya. Diba? Happy watching muna sa talahat ng mga taga North Hill. Kay Nanay Marik, Maria Carnicer, happy watching. And of course, sa lahat na nakikinig dyan sa atin sa Northern Barangays, magandang hapon po. Alright? But of course, for RJ, no? Minsan, hindi naman talaga problema kung nahulog ka. Diba? Ang problema, kapag alam mong hindi ka sasaluhin pero pinipilit mo pa rin manatili sa gilid ng bangin. Ay, aba. Diba? Na parang okay naman lang, okay lang naman kasi mahulog eh. It's very natural. But the most painful there is that mahuhulog ka pero alam mong walang sasalo sa'yo. Pero kahit na alam mo o sa kabila ng katotohanan wala namang sasalo sa'yo, andyan ka pa rin, pilit ka pa rin kumakapit sa bangin. Diba? Hindi kita sisisihin, RJ, dahil umasa ka. May nangyari sa inyo, di ba? Naging malapit kayo sa isa't isa. At natural lang na isipin mo na baka may ibig sabihin sa kanya ang haplos, ang halik, di ba? Ang halinhin. Alinhin, is that right? I don't know. I'm ang lalim ng talag-alag na yun, ha? Di ba? Na hindi mo maiwasan na may isip mo na, ah, baka may something yung haplos, yung halik, di ba? Baka may something talaga. But, wala eh. Natural lang naisipin mo yon, pero wala, diba? At hindi ka masama dahil nagkaroon ka ng feelings. Pero, may isang bagay na kailangan mong pakinggan, diba? Yung nilinaw niya na sa'yo, umpisa pa lang na wala siyang chance or malabo na magkaroon siya ng pakiramdam or ng feelings for you. Sinabi niyang hindi siya mahuhulog sa'yo. Masakit, for sure. Pero, at least naging honest siya. Diba? I guess it's better na masaktan ka ngayon sa honesty niya kasi naman na patuloy mong lokohin ang sarili mo na may something sa inyong dalawa, eh mas lalong lalalim yung sugat. Diba? Hindi ka niya hinayaang mabuhay sa isang kasinungalingan na baka balang araw pipiliin ka rin niya. Kaya ngayon, I guess the best thing to do there is that huwag mong gawing misyon ang baguhin ang nararamdaman niya. Kasi hindi mo kailangan patunayan na kaya mo siyang mahalin ng sapat para mahalin ka rin niya. At higit sa lahat, RJ, huwag mong piliting maging kaibigan lang.
kung bawat pagiging kaibigan mo ay may kasamang lihim na pag-asa. Diba? Hindi selfish ang lumayo. Minsan kinakailangan nating lumayo. Hindi yun selfish, but rather it is a sign or a form of self-respect. Diba? Nabigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong mawala muna siya sa araw-araw mong buhay. Hindi para parusahan siya, kundi para matutunan mong mabuhay nang hindi naghihintay ng pagbabago mula sa taong naging malinaw naman sa'yo. Kasi baka ang hinahanap mo ngayon ay hindi naman talaga siya. Baka ang hinahanap mo ay yung possibility na what if. Na what if magbago? Na what if? What if may pag-asa? What if ngayon natutunan niyang mahalin ako? Diba? Ang daming ganyan. Pero, tandaan mo, RJ, na hindi lahat ng taong minahal natin ay kailangan nating makuha. Diba? That's the hardest truth there. Diba? That's the hardest truth there, na hindi ibig sabihin na mahal natin yung tao ay kinakailangan natin silang makuha. I always say this, that the purest, the genuine form of love is learning how to let go. Despite of how painful it is, despite of how hurtful it is, sometimes we just really have to let go. Kahit masakit. Diba? Kasi hindi lahat, again, we go back na hindi lahat ng taong minahal natin ay kailangan natin makuha. May mga taong dumarating para turuan tayong magmahal, at may mga taong kailangan nating bitawan para matutunan nating mahalin ang ating sarili. Kaya sinabi niyang hindi siya mahuhulog sa iyo, paniwalaan mo na siya. At kung darating man ang araw na magbago ang isip niya, hayaan mong siya ang magsabi. Pero sa ngayon, huwag kang mabuhay sa baka. Dahil walang baka. Diba? Kabayo meron. Iba yun, Papi Abby. But for you, RJ, no? Piliin mo muna yung sarili mo. Kasi, RJ, deserve mong mahalin ng taong hindi mo kailangang kumbinsihin na mahalin ka. And I guess, that's the beauty of love. Diba? That's the beauty of love. We deserve someone that who will love us without us begging for them to love us back. Love, di ba? That love should come natural. Walang pilitan. Walang pagmamakaawa. Kasi kung mahal ka, mahal ka. Di ba? You will not question your self-worth. You will not question whatever it is na andyan. Kasi nga, mahal at mahal ka niya. Maraming salamat, RJ. Maraming salamat. We'll be ending our live, mga ka-vibes, no? Pero patuloy pa rin ang ating feel-good music. Kaya naman, stay with us until 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa number one favorite ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloban, ang lupit. Happy weekend, Sears Muera de la Torre. Happy weekends. Ang daming weekends, Papi Abby, ha? Happy weekend, mga ka-vibes. Here's Mara de la Torre with You Are My Sunshine. 7 minutes before 2:30. Good afternoon.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating

Itong hayan sa Unsend Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang ano

0: Sound, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Yan-yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at mag-disinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
6: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!

0: down.
1: You okay?

0: dapat at ako'y iniwan mo pang hindi pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: FM Radio, good vibes,
2: ang lupet.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, ah, sang kapag inyom lang kayo sa dura dayon. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Amo gidriya ang ginainom namin. Gani, ginambal ko kaninyo, bakal ka mo. Gami riya nga bulong.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
3: FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo. Sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
5: FM Radio. The Vibes.
6: Ang lupet.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang
5: The Secret of Health.
4: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
4: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat at pangingimi ng iyong mga binte na may kasama pang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay sintomas na yan ng problema sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung paano nila nasolusyonan ang ganitong uri ng karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Hangita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Maalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
9: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Isa sa kanilang sikreto ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman?
6: Ito, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman sa iyong mga ugat. Ang hindi nasusolusyonan na problema sa mga ugat ay maaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at ang pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Kaya huwag nating hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na agad ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iniinom mong kape. Pwede namang magkape, Doc, diba, na masisiyahan ka na, mapapalusog ka pa.
6: Yes, Sir Wing, siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, nagpapalusog ka pa. Pwede sa bata, pwede po sa matanda, at kahit sino ay pwedeng makainom ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix.
13: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap! Mangosteen, moringa, at soya! Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangangatawan, huwag kalimutan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at sabayan ng paghigop ng healthy at delectable

0: Mobile lang nga, sinarangan Visayas ng syudad Tacloban. Live kita nga nakikit on the Facebook pages sa narang kadabalita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos ng puwersa ang PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, nga natin ipapadangat ang mga presko nga magpasok ng notisya. Nga nahikayan bugos ng puwersa ang PRTV News Team. Yan ang atak na ngan hatun mga laray. Unuhan!
1: Dengue cases sa Tacloban City. Sumaka hinsugra 30%. Blue alert status, igin isa. Health officials sa Tacloban. Nanawagan nga undangon ang pagpapasarangin mga peke nga impormasyon kontra bakuna. Mga vloggers, ginaagat nga dirhimuon nga content ang bakuna. Vice Mayor Uy.

0: Katbalugan Corporation. Mahitungod ang nakakadismaya nga serbisyo. Usa nga nurse, patay, mahuman madatugan ang narusdak nga waiting shed hakatbalugan Samar. Poverty incidence rate ha Northern Samar nag-ubos, pero damo lagyapon na pamilya itong nanginang lahing bulig. Kapulisan, regular na ang deployment ha mga eskwilahan.
1: Arangkada nganya na haton mga katukiban. Haton siya ha notisya lokal. Nakiusah itong blue or nagkaisa itong blue alert status din sa Tacloban City. Mahuman nga sumakahin sobrang 30% itong mga kasuan dengue. Nanawagan naman ha publiko itong mga health officials sa syudad na makipag-cooperar sa LGU na maatuhan itong pagsarang hininga sakit. Sylvia Abadingo Detalye.
2: Arangkada.
3: Nagitaas ang kasuhan dengue sa Tacloban City. Ngayon naging kukonsiderar na nga blue alert mahitungodan pa dahil na nagtitikadamuhan mga kaso. Sa Malacan, Dr. Jaime Opinion, nakakaapekto sa pagitaas ang kaso itong mga panahon nga may dapag-uran. Ngan sugad man itong kapaso, mahitungod nga dako ang posibilidad nga humitaas itong mga lugar nga ginpupuyan itong mga lamok. Ang dengue sa nga viral infection nga ginpapasa pinagi itong kagatan infected nga Aedes mosquito. Diri mang gudlain ni makikita usa lang at problema. Pwede magkaad ha mga lugar nga may datag-uran ng tagpaso. Labi na kung may nagtitirok ng mga tubig nga amuliwat ang ginbubunayan ng lamok. May ada upat na serotypes o types ng dengue virus. Nga manifestation hini, ano sa nga nagka-dengue na hadto, posibleng hapon magka-dengue otro.
4: Na upat na dengue na type, puro sa nipapresentira manifestation. First, may ada kayo nahirana. Nakakahirana, high grade, no? High grade fever. Maulit imo ulo, tapos may dahil na ibagasin sa rin muscle pain and bone pain, tapos nanay nagsisinuka ka hini, oh? Or may mga skin rashes ka. So, amoy dito yung barantaya, waray dengue kung waray hiranan.
3: Usahan importante nga butang kinahanglan masabtanan publiko, hauna nga dahatulog kadlaw, kasagaran ninin makikitaan nga may dahiranat. Pero pag-abutan ni kaupat nga ito naman ika napulog kadlaw, posible nga mawaraan hiranat, pero diri karoyag signon nga naupay na ang pasyente.
4: Ang itong sinisiring naman nga critical stage. Ito nga critical stage, after first to 3 days nga naghiranat ka, 4 to 7 days to 8 days, nawawarit yung hiranat ito. Karit signon, oray na hiranat, pero di rin lahiyagihap na move, waray na mobility or labi na kung kabataan. Kung kabataan kasi, pag waray hiranat, labi na mga first 1 to 5 to 7 years old, nagbigilor talaga nito sa ito pag minulay. Pero kung makita mo ito yung anak hini, na bisan waray na fever, tapos na maluya lagihap, red flag to, ipakonsulta mo dito. Ano itong babantayan nito? Labi na kung ito bata, magsinuka, maululit iyan, may dani nose bleeding, o may dani gum bleeding, tapos pagpupupo, may aga dugo. Karinsin yun, maluyat bata, may dani sugat, that's a dangerous sign, that's a severe critical sign, na kinanglan mo dito madaraw ospitala.
3: Samtang ginkukonsideraran nga itong blue alert ang Tacloban City, inusang warning sign nga kinahanglan maging mas vigilante ang komunidad. Basar man guda pagtatapuhan ng health authorities kung igkukumpara ang dengue cases sa pareho nga period han Enero kutob Agosto. Han naglabay nga tuig, ngan hini nga tuig, sumakahin sobra 30% ang mga kaso. Ngan kinahanglan naman nga pakusgun ang pagkontrol hini nga posible paday naman itong madagmit nga paglubuhan kaso.
4: Anong vector control? Vector control, pag nauran, may the breeding sites, may the nera maghihimuan hing multiplication at ira mga namok. So ano yung mga breeding sites? Pag nang una, bisan ultimo tansan na nakaabre, na namayad na tubig, pwede ito himuon nera ng breeding sites.
3: Sanglit na apila publiko, i-opinion nga di rila magulat na dumamo ang mga kaso, ang simple nga paglimpyan palibot, dako nga nakakabulig nga pagpugungan o pagundangan dengue, di rila usa nga panimalay kundi habugos nga komunidad. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! Nanawagan na publiko itong mga health official ang Tacloban nga undangon ang pagpinasarang fake news kontra ha bakuna nga nakakaulang ha malinampusong implementasyon han Measles Rubella Supplemental Immunization Activity Program itong DOH. Naghangyo gihapon an mga ini ka mga vlogger nga diri himuon makontent ang bakuna. Ibalik nato ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
3: Gintagan ni doon ang mga health officials han Tacloban City ang importansya ang maging batasan ang pagbalansi ha pagtuon ng impormasyon nga nakikita sa social media labi na mga post mahitungunan bakuna o MRC ya campaign ng DOH. Sumalamang opisyal ang verifikadong impormasyon in nakakaghatagin kahadlo ka mga ginikanan nga amuliwat ang nagpapakura ha implementasyon ng programahan gobyerno. Ginaghat ang publiko nga maging mabinantayon ha mga content nga ginsasara nga social media nga waray matinaw nga source o verifikasyon. Ginpaabot ang mga health officials nga ansugad din nga impormasyon may direktang epekto hapag tapod ang mga ginikanan na pagpapabakunan era mga kabataan.
4: We have almost 1,000 na nadiri pagpabakuna. Tungod ito ng mga nananagabog. One very first time nga mo na i-counter is yung content creator. Kaya na content creator na mga vloggers na naghihimo rin istorya regarding dili mag-upay pagpabakun si Mises kay nakakamatay ito. Ikatunin ito dito mga persons with mga advocates na kung paakon I don't want to nadiyan kami ito pagkontrahe kaya naman ito that is a source of income nila. The more na nagamit you tamor na damot na anit pa kay Dan. Kira, ang ganda pag mabaroan ni tao, wala ito niya yung basis scientifically kung ang nila nangihinaan.
3: Gintaganin bugat na taluwas para mga kabataan ang measles rubella o MR vaccine kung iginhahatag sa malahay ginrekomendar nga proseso hal mga health authorities. Kaupo din ya pagpasaragan publiko a City Hospital Chief Dr. Gloria Eray Enriquez Fabregas nga nagpahayag yapon ini nga may tungod na importansya han pagkukonfirm han impormasyon tika nga mga eksperto.
5: Ito na mga walang bakuna ang siyang nagkakaroon ng komplikasyon, katulad ng meningitis, katulad ng mga, ito yung sa hearing problem. Pangatlo, bakit kailangan bakunahan? Sinasabi natin bakit merong mga porsyento. 95% dapat ng mga eligible population ay mabakunahan. Bakit po? Ang tawag dyan, gusto natin magkaroon ng herd immunity. Ibig sabihin, kahugsig doon, kung last year hindi tayo nabakunahan, idadagdag yung mga hindi nabakuna plus the population that we have. The more na dumadami ang hindi na babakunahan, the more na nagkakaroon ng outbreak. Kaya nagkakaroon ng potential outbreak. Pero kung mabakunahan, potential ang lahat ng eligible population, nagkakaroon ng herd immunity. Kahit na walang bakuna yung ibang bata, ay mapoproteksyonan ito.
3: Abison mga opisyal nga kung may pakiana o pagdududa mahitungod ha bakuna mas maupay nga direkta nga magpakiana health of professionals kumpara nga sumarig ha mga post nga waray verifikado nga source. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
1: Halain nga sumat kumarawatin sermon tikang ha busy alkalde han Kadbalogan Samar ang opisyalis han Tubig Kadbalogan Corporation mahitungudhan nagpapabilin nga nakakadismaya nga serbisyo ni. Adito na aton report.
2: Arangkada.
6: Waray kapugni han magpagawasin ka Heneral Sonhi Kadbalogan Vice Mayor Coed Fredo Tekwa Yu ha mismo atubangan han mga tinaglawas han Tubig Kadbalogan Corporation ngan Tubig Pilipinas mahuman han gindumara nga paghurimang raw kaupod ani iba pa nga magintungdan han lalawigan. Ginsermonan ni Vice Mayor Uy ang grupo tungod han kawaray tuhay ngan palpak nga serbisyo pagdumaran ira responsibilidad ha maunga Water District.
7: Sa itong taon pinag-aaralan pa rin ang hamang pag-aaral na kung taon. Dapat meron na raw yan, maganda na yan, basta abot ang gano'n. Ang tagay, sumira na wala ng tubig, hindi pa rin, pagmil pa rin. Hindi mo naman panahon, papil na pag-uusapan dito. Dapat mga matataasan lang dito, hindi kayo lang. Kayo lang lagi para sa amin ang dami nyo. Di ba? Kita mo kayo, magsasalita ko, tahimik ka, wala kang sinasagot. Wala ka naman masasagot eh. Dapat magawa na taas na opisyal nyo doon, siyang huwarap sa amin. Pagdilitayon lagi.
6: Sanglit tungudhan kay dismayaduan kahingral sunhan opisyal nakapagbuliw ini hindi ri magupay nga pulong kontra mga opisyales han duha nga water company. Maiha namang gud nga problema hangkat Balogan Samar ang kawaray tuhay nga surukin tubig ngan perminala patapon ito ni mga nakakarawat ikang mga tagdumara ngan hangtod iya na waray lagyapon maupay nga development sumalapakan uy. Kundi ri daw kaya pamunuan ngan serbisyuhan ug tagahin kasulbaran ang mga tagdumara hini nga krisis ang tubig igin papasurinder nala han opisyal ang kontrata hini ha ibang kumpanya.
7: Kasi na may upay isip ko na usapan ilan taong tayo buulang sa ito may hindi ng tao na wala nung magulang tayo na kayo na opinion dito at ang balangan para dito eh nandito na nagbuwagot tayo dito wala pa rin wala pa rin yun hindi pinanuan namin dito meron gagawa pwede ba yung puro na pangit tayo gagawa yun na tuloy parating yun doon pupunta nga dito yung mga mayor niyo wala namang ginagawa rin. Ako hindi mo nagsasalita ngayon ang magsasalita dahil sobra na. Sobrang bagal niyo. Iparating niyo yan. Magawalang hiya sila.
6: Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
1: Patay ang usang nurse sa Kadbalogan Samar mahuman ini aksidente nga badatugan hanarusdak no waiting shed. Adito na akong report.
2: Arangkada!
6: Patay ang usang nurse han aksidente nga madatugan han narusdak ng konkretong waiting shed has Sierra Island Barangay Kanhawayan Gutek at Balogan Samar kakulo. Ha impormasyon naghuhulat untaan piktimahin masasakyan nga motor bangka tibalik at Balogan ngan lumingkod ini ha usang waiting shed han tigda nala nga narusdak ang maungay struktura ngan nadatugan ang piktima ginkilala kan Kelvin Castro. Gindarapa ang piktima ha ospital pero gindeklara ini nga dead on arrival tungod han grabe ang kasamdan nga ginangkun hini ha iya ulo. Ginimbisigaran nahan mga otoridad ang nasabi nga insidente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
1: Hay ba pang notisya lokal, igin kakalipay man nga nag-ubos ang poverty incidence rate han Northern Samar pero ginaaligar nga damol ang gihapon ng pamilya, ito nang inanglan hinbulig. Adon akong report.
2: Arangkada!
6: Gumawa sa Statistical Data han Philippine Statistics Authority Isir Visayas nga nag-ubos sa 12.5% ang poverty incidence sa probinsya Northern Samar hadto nakalabay nga tuig. Tiga nga 21.8% hadto 2023 nga 19.3% han 2021. Dakon iginubos ang poverty rate ha maunga dapit din han 2025. Haunom nga probinsya han Rayon 8 nag-ikaupat ang Northern Samar may pinakahamubo nga family poverty incidence sinundan han Leyte nga may da 12.4%. Sinundan ini han Southern Leyte ha 3.4% samtang 7.8% naman ha Biliran. Pero ha kaluhini sumala ha PSA. Nagubusman ang poverty incidence rate ha Northern Samar. Indamulag hapon itong pamilya na nangingin ang lanhin bulig. Igin patapon naman itong gobyerno provincial na tatalingu haon nira nga may pabilin ang maupay nga progreso. Agud may padayo naman itong pag-ubusan kapobrihan kundi mas pakusgun pa itong mga programa na ito in makakabinig piso ang publiko hamaong nga dapit. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
1: Ginsigurado naman han pamunuan han Philippine National Police nga magiging regular na ang deployment han ira mga tauhan hakadeskwelahan kung mapagtuman han saad nga mas mahugot nga pagbabantay ha seguridad hini ha mga lugar labi na ha mga nahipapatik nga sagunsun nga incident in panusil ha mga magkadirulay nga party hanasod. Don Leandro Chu, ha detalye.
2: Arangkada!
8: Regular na itong deployment ng kapulisan ng mga eskulahan na bugos ng Rehon 8. Kataliwan na niya natabong ang mass shooting at takloban na doon Hunyo nga ginkamatahin tulong estudyante. Sugad man ang mga naipatig na hulga ng mga eskulahan. Sumalaha Pro 8, panuyuhin ni nga mawaran kahadlok itong kabataan ira mga kag-anak ng mga magturukdo.
9: Ito ma'am, existing na to, but for this time, mas... more coordinated and strengthened siya kasi may direct line of communication na-establish na yan from the school to the nearest police station para there would be an immediate response.
8: Babatag-batago ng oras in deployment itong kapulisan agud liwat diri maapektaraan itong regular na trabaho itong PNP.
9: Ang target po ng deployment is SO schools. And mayroong arrangement ng duty hours sa mga schools. Kasi we know, kailangan talaga ng enough number of personnel para sa other police functions. So, in-strategize po natin yung deployment, depende sa oras, sa mga deployment ng ating kapulisan sa schools.
8: Hining kapitan, masisiguro daw nga talwas itong mga eskwelahan nga di rin na mauutro ang natabuas sa Jose, kundi ina may ada mga naawat. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
1: Ginsiguraduhan pamunuan han Bureau of Fire Protection Regional Office 8 ang mahugutang implementasyon han 911 hotline hapanuyong mapadagmit ang pag-respond sa mga insidente in sunog din haryon. Adito ang report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
8: Maugot na yan ang agipabatuman ng BFP Regional Office 8, ito 911 hotline, nga gintatawagan kung naaroin responde hasunog o iwa pang kinanglan itong katauhan. Sumala BFP, daakon na ibubuligin ng hotline, agon masiguro nga madagmit itong pag-aroin assistance itong katauhan, labi pa kung may adasunog.
10: Officially launched this last June 4, 2026. So yung input talaga nito is to have an interagency collaboration para ma-ensure po natin yung responsive and efficient na communication system and to strengthen the emergency response.
8: Ultimo, mga prank calls o linurong nga tawag, iragin tatagad nga gimbibirpika daw. Pero ini, in may ada daw kabalyo nga sirot kung masabtan ang nagpapaluyo.
10: And of course, kahit po yung mga tinatawag nating drop and prank calls, so we are still catering this kasi hindi naman po natin alam kung tunay po yung mga prank calls natin. Kaya bine-verify po natin sa mismong location.
8: Hapag kayo na, limitado pala ha Smart ng Globe subscribers ang 911 call. Pero yan na, padayong-padaw itong pagpadukwagan BFP na maging abrini hay mga network. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
11: Arangkada! Police Report! Arangkada! Police Report!
1: Paslaki na hapresuhan ang usang estudyante hakat Balogan de Samar. Mahuman makuhaan hin marihuana han mga otoridad. Adito na ito report.
2: Arangkada!
6: Nakurner han PDEA Regional Office 8 ang 22 anyos ng estudyante ng lalaki. Mahuman maaresto hausa nga drug by bus operation ha Barangay Payao, Katbalogan City, Samar. Nariko po ha suspect ni alias Leo na usa nga BS Industrial Security Management ha Katbalogan City Community College ang 14.85 gramos hin kabugaton hingin tutuhan shabu nga may da kantidad nga 3,700.
12: Dinapuhan August 26, so yan ang atuig, usang newly identified drug target ang arestuhan ni Yakabon mga kapulisan, mga alas 4.41 hangkulog dito Barangay Payao, Katbalogan City, Samar, kundi harani inihan parameter o sulod ng parameter ng usang iskilahan o college school dito ha, Katbalogan. So, naaresto ang suspetsado nga gikilalakan alias Leo, 22 anyos, lalaki, inaoray asawa ng college student ng resident ng Balangay Canlapwas.
6: Ginadmitarhan suspect ang iya sala din na himula daw niya na magbaligyahin illegal nga droga agud matustusan ang iya pag-eskwela ngan makabulig haya 79 anyos nga lola.
12: Wala po kita admittable or valid any valid reasons para mag-engage in illegal drug trade, Sir Jay, ano. So since illegal ito iya, so illegal po ito in, despite po kung ano pa niya mga rason.
6: Yan na ang suspect ina tubang ha kaso nga pagtalapas ha Comprehensive Dangerous Drugs Act nga nakadetener ha PDEA Detention Facility. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
1: Nanaman to naging kabugusan han ato mga notisya. Yan ang oras parang kadugangan ng mga impormasyon nga magpasok ng mga balita. Bisitahan Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gapon niyo may download ang FM radio app of Play Store ng App Store. Makikita gapon ang Arangkada Balita sa YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, and i-click ang notification bell para mapinakabago ng update. Nadangaran ang bugos sa puwersahan PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, ng Open Oras, hatong matanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
3: Manong bayad po?
4: Manong para?
5: Manong sa tabi lang po!
6: Manong sukri!
5: Manong!
4: Eka na!
7: Chill muna Ka-Vibes dahil ang inyong mga favorite biyahe songs sasabayan ng masarap na tumbayan kasama ang inyong afternoon DJs Hani Du, Jay Pomelo, and Via Papaya Lunes hanggang Biyernes 2:30 to 4 sa inyong number one favorite 100.7 FM Radio Ka-Vibes!
8: Napakiyanala!
9: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
8: Napakiyanala!
9: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
8: Napakiyanala!
9: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklarolahin mga isyo.
8: Napakiyanala!
9: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakianala.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Pakinggan sa FMR stations nationwide.
11: Ito ang Agada Balita.
10: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
12: Kayo ay nanonood
10: sa PRTV Manila, Channel 31.

0: August 28, 2026. Maulang Biyernes mga kaarangkada. Sabi ng PAGASA, magiging maulan ngayong weekend dahil sa habagat. Kaya planuhin na po ninyo ang inyong mga lakad. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Mia Corpus, ako si Naomi Tiburcio.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Bataljones, ako po si Jeffrey Hernandez. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Pilipinong nawawala sa flash flood at mudslide sa border ng Nepal at Tibet, tukoy na. Bilang ng mga namatay, patuloy pang tumataas. 6 na katutubo patay at 3 nawawala sa pagtaob ng motorized bangka sa San Marcelino, Zambales. Isang batang lalaki natuhog ng bakal ng gate sa Misamis Oriental habang naglalaro. Binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging bagyo sa weekend. At presyo ng mga produktong petrolyo namumurong bumaba sa susunod na linggo.
0: Tukoy na ang Pilipinong nawawala matapos ang matinding flash flood at mudslide na tumama sa border ng Nepal at Tibet. Bilang ng mga nasawi, patuloy naman sa pagtaas. Narito ang report.
2: Kinilala na ang Pinoy na kasama sa mahigit 1,000 nawawala dahil sa malagim na flash flood at mudslide sa Nepal at Tibet. Siya si Dr. Juan Carlos Manalo. Sa post ng kanyang kapatid sa social media, kinumpirma nitong huli siyang nakontak ng pamilya noon pang Martes. Kasama siya sa grupo ng spiritual leader na si Sadhguru na bumiyahe para sa Kailash Yatra Tour, isang sagradong pilgrimage. Kahapon, kinumpirma ng spiritual leader na si Sadhguru na 80 sa kanilang miyembro ang nawawala. Kasama rito ang isang Pinoy. Ayon sa kanya, nakarating sa immigration ng Yirong ang grupo. Ito rin ang mismong gusali na binura ng malakas sa pagragasa ng baha. Sa 2 araw simula nang maganap ang trahedya, pahirapan ang rescue at relief operation sa Nepal-Tibet border.
3: Bukod sa komplikadong biyahe sa mga bundok, nasira ang mga kalsada, walang komunikasyon at kuryente, at masama din ang panahon sa nasabing rehiyon. Ayon sa Nepali Police, umakyat na sa halos 500 ang nasawi sa Nepal, 3 naman sa bahagi ng Tibet. Mahigit 1,300 naman ang nawawala at mahigit 500 turista ang nailikas mula sa Tibet. Noong Miyerkules, lumikas ang ilang residente sa tuktok na mataas sa gusali. Ang lalaking ito na nakaakyat sa rooftop, mas werteng na rescue ng isang helicopter, mahigit 300 trabahador naman ng isang hydropower plant ang nailigtas ng Nepalese Army matapos matrap sa isang tunnel. Sinuspende muna ang rescue effort ng Chinese military sa bahagi ng Tibet dahil sa pangamba ng panibagong pagbaha dahil sa pagtaas ng tubig sa upstream ng Girong Port. Sa social media, kabi-kabila ang mga post sa mga naghahanap ng kani-kanilang kaanak at kaibigan. Ayon sa Red Cross, nasa 10,000 pamilya ang tinatayang naapektuhan. Sa isang pahayag, nakiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng apektado ng flash flood.
1: Kumuha po tayo ng iba pang impormasyon tungkol sa malagim na pangyayaring yan sa Nepal-Tibet border. Makakausap po natin si DOST Secretary Renato Solidim Jr. Magandang hapon po, Secretary. Welcome po sa Arangkada Balita.
4: Magandang hapon.
1: Apo, Secretary, una ko pong tanong, ano po ba talaga itong nangyari dito sa border ng Nepal at Tibet? Paano na lamang nangyari yung ganitong kalaking kalamidad po sa kanilang lugar?
4: Unang-una, nagkaroon po ng avalanche doon po sa Himalayas Mountain Range na sakop sa border ng Tibet at Nepal. At ito po ay bumagsak. Dalawa po ang posibleng nangyari. Una, ito ay tuloy-tuloy na dumasdos at nahalo ito sa malaking volume ng tubig, either may lake po sa ilog, at ito po ay dahil masyadong mataas ang elevasyon, mahigit 5,000 meters, ay napakabilis at naghalo sa tubig, at habang tumatakbo yung baha, ay kumakayo din sa ilalim at gilid ng ilog, nagbabulk up po yan para magdagdag pa sa volume na itinutulak. Ang pangalawa pong interpretation ay nagkaroon muna ng pagbara sa taas na bahagi ng glacial avalanche o yung debris dam. At temporary lang to, nung napuno o nawasak ng tubig, yung bara ay biglang bumuhos yung tubig. Yan po ay napakabilis, 50 meters per second daw. Pero dahil makipot yung mga ilog, ay masyado mataas yung tubig. Unfortunately, yung mga building, yung mga settlement, nasa floodplain din, kaya ito ay naapektuhan.
5: Apo, Secretary, nakita po natin no, dito sa mga video na kumakalat din sa social media, maging yung manapakatataas na gusali, nakikita naman natin, solido naman siguro yung pagkakagawa sa mga ito, matataas na gusali, yung iba, tatlong palapag, apat na palapag, ay napadapa rin nitong flash flood na ito. Bakit po ganun kalakas yung puwersa nito, Secretary?
4: Imagine ninyo, nasa 5 kilometers na taas ang pinanggalingan at kung sila ay nasa 2 kilometers elevation or 1 kilometer elevation, yung momentum ng tubig, ng mga bato at yung mga naanod na mga parte ng building o tulay ay bubunggo talaga sa mga ganong building at madaling mabuwal. Ito naman po ay talagang posible. Kasi nga yung puwersa ng rumaragas ang tubig na may kasamang solidong bahagi ay masyadong mataas, malakas.
5: Opo, opo. Eh so kapag po yung ang unang sinasabi, nabalitaan po natin, yung sinasabi nyo nga po, yung glacial collapse. So may kinalaman po talaga ito sa climate change?
4: Well, unang-una ang tendency ng ating mundo ay uminit. Kaya yung mga glaciers sa bundok o yung mountain glacier ay umatras talaga. At para umatras yan ay naging tunaw. Kaya dito rin po sa Himalayas Mountain Range ay marami pong tinatawag na glacial lake outburst flood. Dahil natutunaw po yung tubig sa ilalim ng mga glacier at minsan ay naiipon, bigla pong nawawala yung bara at biglang bubuhos yung tubig. Nangyari din po yun. Kaya siguro in the long term marami pa tayong makikitang ganyan dahil nga po sa patuloy na pag-init ng mundo.
5: Opo, Secretary, pero ang tanong po talaga ng karamihan, wala naman po tayo yellow dito, ano? Pero ito po ba, posible din po bang mangyari dito sa atin?
4: Hindi po dahil sa yellow ang ating scenario, kundi landslide. At ang landslide ay pwedeng magdulot dahil sa malakas na ulan, o di kaya ay lindol, o di kaya ay gravitational collapse lang dahil nga nakabitin yung bundok at na-erode yung ilalim. Yung example po, no, nung recently lang na mga lindol sa Sarangani and General Santos, marami pong landslide na nagbara ng mga ilog at nag-ipon ng tubig. At yung iba po dyan ay nung kasagsagan ng sumunod na ulan dahil sa habagat, ay nabuwag at nagkaroon ng flash flood. Yung 2011 sa Cagayan de Oro at Iligan, yung Typhoon Sendong, kung mapapansin nyo po, may dalang mga puno, putik, ang matataas na baha na hindi pa nila nararanasan noon. Ang nangyari po, dahil po malakas na yung ulan sa taas ng Cagayan de Oro at Iligan, nagkaroon ng landslide at nabara yung mga makikipot na bahagi ng ilog at nag-iipon ng tubig. At nung nawasak yung landslide debris dam, nagkaroon ng flash flood. Marami pong ganyang cases much earlier. Doon po sa Iloilo yung Typhoon Frank, may landslide dam din nangyari. At noong 2004 sa Infanta Quezon, nagkaroon din ng landslide dam na nagsanhi din ng malalakas na pag-agos ng tubig. So, ibang senaryo pero yung proseso ay kapareho, yung tinatawag namin cascading hazard, ulan, landslide, tapos nagkaka-flash flood. Ang sinasabi po namin noon, magkaka-idea ang mga kababayan natin kung sila ay nasa tabing ilog, pero napapansin nila mataas ang ulan sa bundok, mapapansin nila na bakit hindi tumataas yung tubig o nawala yung tubig. Ibig sabihin, na-cut off yung supply ng tubig sa downstream part dahil may landslide sa taas. Yun po ay talagang delikado kasi baka magkaroon ng flash flood dahil sa landslide debris dam break.
5: Opo, nakita po natin doon sa mga video mula Tibet, no, yung mga tao ay nandun din mismo sa lugar, wala nang pagkakataon na makatakbo. Siyempre, naunahan na sila nitong flash flood na ito. Secretary, ano po yung mga aral, no, na dapat nating matutunan dito sa Pilipinas, lalo na pagdating sa disaster preparedness?
4: Unang-una, mali ang lokasyon ng mga settlement. Nagtataka ako, bakit nilagay yung border crossing sa floodplain? So parang nilagay mo na yung mga tao sa peligro kaagad na naghihintay lang ng trigger ng malakas na flood, no? Siguro nung it's by experience nila, hindi inaabot ng tubig, but kung nasa floodplain ang posisyon, kaya nga floodplain, aabot ng baha. So yun yung isang aral natin na dapat ilagay sa tamang lugar ang ating mga settlement, kung saan tumitira ang ating mga kababayan. Pangalawa, dapat maisip ng mga tao yung cascading hazard. Naramdaman nila yung lindol, akala nila yung lindol, pero yun pala bagsak ng landslide, kaya parang may lindol. At yun po ay delikado, kasi kung nagbara ng tubig o di kayo napaghalo sa tubig, talagang posibleng magkaroon ng baha kahit walang malakas na ulan sa taas.
5: Apo, Secretary, sa after nga niya, no, nangyari sa Tibet, ano po yung mga pangunahing leksyon, no, mula sa trahedyang ito na pwede po nating ma-apply dito po sa atin, sa mga high-risk mountain provinces tulad na lamang sa Cordillera at iba pang lugar po dito sa ating bansa?
4: Well, unang-una, kung sakaling magpapatuyo pa lang ng mga bahay o magagawa tayo ng settlement area, dapat iwasan na yung high-risk area. Huwag sa floodplain, huwag po sa mga talagang dadaanan ng baha. Pangalawa, pagdating sa mga landslide, mahirap po i-predict exactly kung saan yung mga landslide.
5: Mm-hmm.
4: So kung may mga kababayan po tayo na naninirahan sa mga mabundok na lugar, dapat alamin nila kung ang lugar na tinitirahan nila ay nasa o malapit sa mga high-risk area sa landslide. Pangalawa, bigyan din nila ng pansin yung mga nangyayari sa kapaligiran, yung tinatawag naming information, na posibleng magbigay sila sa kanila ng clue. Kung talagang may lindol, delikado yan sa posibleng landslide. At mabilisan yan, dapat alam nila kung saan sila mag-evacuate na mas ligtas sa landslide. Kung malakas ang ulan, dapat, dahil may forecast naman ng ulan, 24 hour or 48 or 72 hours in advance, meron silang preemptive evacuation na ginagawa. At ang ating pamahalaan, sa pamamagitan ng NDRMC at technical support ng Mines and Geoscience Bureau ng DNR at PAGASA ay nagbibigay ng listahan kung aling mga lugar ang posibleng maapektuhan ng landslide o di kaya baha 24 hours in advance.
5: Apo, panghuling katanungan na lamang po, Secretary, no? Sa mga panahon po ito, kasunod na rin ng climate change, nakararanas po tayo ng mga extreme weather events. So ito pong ating mga lokal na pamahalaan, mga LGU, may kanya-kanya po iyang mga disaster risk reduction plan. So dapat po ba itong muling pag-aralan? Kumbaga, i-update ba?
4: Tama po yan. Kaya po ang DOST, kahit nung ako po ay nasa FIVOX spot bilang Secretary ngayon, nagde-develop po kami ng applications or apps, web apps, para matulungan ang ating mga local government para maggabayan sila sa tamang land use planning kasama ang Department of Human Settlement and Urban Development, sa tamang kahandaan and disaster recovery planning sa pamamagitan ng mga datos na available at guidance na automated na o di kaya mag-i-input lang sila para makagawa sila ng tamang plano na tinatawag naming risk-based, base sa risko.
5: Ayun, ako, sana naman po ito po ay mapaghandaan po natin dito po sa ating bansa nang hindi po natin ito maranasan. Maraming salamat po, DOSC Secretary Renato Solodim Jr. Happy weekend, sir.
4: Maraming salamat.
0: Patay ang anim na katutubo matapos tumaob ang sinakyan nilang bangka sa San Marcelino, Zambales kahapon. Overloading, tinitingnang dahilan ng aksidente. Yan ang umaarangadang balita ni Rod Izon.
6: Anim na katutubo ang iniulat na nasawi, apat ang nakaligtas at tatlo pa ang pinaghahanap matapos na tumaob ang isang motorized bangka na sinakyan ng mga ito sa Lake Mapanuepe, Barangay Buhawin, San Marcelino, Zambales kahapon. Ayon kay Zambales Provincial Director Police Colonel Benjamin Ariola, naganap ang trahedya sa pagtaob ng bangka pasado alas 2 ng hapon, ngunit alas 3:40 na ng hapon nang maiparating sa MDRRMO San Marcelino na agad naglunsad ng search and retrieval operation kasama ang VFP at mga operatiba ng 2nd PMFC. Natigil ang operasyon alas 6:45 ng gabi dahil sa sama ng lagay ng panahon. Base sa report, ang bangka ay papunta ng Sitio Lumibaw galing sa Buhawin proper na magkaroon ng abirya ang sinasakyang motorized bangka sa Lake Mapanuepe. At base sa inisyal na investigasyon, posibleng overloading ang sanhi. Ang mga katutubo ay sinasabing kagagaling lamang ng health center para sa vaccination. Dahil sa matinding sama ng panahong dulot ng habagat, hindi maituloy ang search, rescue and retrieval operation ng MDRRMO team ng San Marcelino kasama ang Philippine Coast Guard, VFP, Pulisya at LGU. Pero nananatiling nakatutok at handang umaksyon anumang oras. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Sugatan ang tatlong tao matapos na sumabog ang isang tangke ng LPG sa Valenzuela City. Yan ang umarangkan ng balita ni JM Pineda.
7: Tahimik ang umaga kahapon ng mga residente ng apartment na ito sa Barangay Bagbagin sa Valenzuela City. Nang maya-maya, gumulantang ang malakas na pagsabog galing sa isang unit. Sa lakas ng impaka, kahit ang motor na nakaparada sa gilid, tumilapon. Nagsitalsikan rin ang mga gamit papalabas ng bahay. Kwento na may-ari ng apartment, isang tangke ng LPG umano ang pinagmula ng pagsabog. Sabay nito, sumiklab din ang sunog sa bahay.
8: Pinapalitan yata ng parang pinakatakip dahil di ba pag ano sumisinodyo yun. So parang malakas yung singaw or something, biglang siguro yung sisindihan, biglang pumutok.
7: Umabot hanggang sa tapat ng kanilang kapitbahay ang impact. Dahilan para pati ang grill sa bintana ay matanggal. Tatlo ang sugatan sa pagsabog na mga kamag-anak ng bayaw ng may-ari ng apartment. Kabilang sa mga biktima, ang isang senior citizen na naggagamot pa umano sa sakit sa puso.
8: May sakit sa puso kasi yung tatay ng biktima. So yung lahat siya ng tatlo na sabugan. Pero ang balita ko ngayon, okay naman na po sila. Stable na, malayo na sa kanilang critical conditions.
7: Nagtamo ng matinding lapnos sa buong katawan ang lahat ng biktima na patuloy na nagpapagaling sa ospital. Ang bahay naman nila, hindi na makilala. Wasak na ang mga gamit at ang ilan, abo na lang ang natira. Laking pasalamat naman ang may-ari ng apartment na mabilis rumesponde ang mga kapitbahay para mapatay ang sunog na dulot ng pagsabog. Inaalam na ng mga otoridad ang iba pang naging sanhi ng pagsabog ng LPG. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Patay ang isang backhoe operator ng Matabunan ng gumuhong lupa sa isang quarry site sa Tagoloan, Misamis Oriental. Natuhog naman sa bakal na gate ng isang simbahan ang isang batang lalaki sa parehong lugar. Yan ang umaarangkad ng balita ni Noreen Igonia.
9: Tulong-tulong ang mga rescuer para makuha ang 30 taong gulang na backhoe operator na natabunan ng gumuhong lupa sa isang quarry site sa barangay na Tumulan, Tagoloan, Misamis Oriental kahapon. Umabot pa ng ilang oras ang paghahanap ng mga tauhan ng BFP Tagoloan at MDR-RMO bago na-retrieve ang labi ng biktima dahil na rin sa banta ng muling pagguho ng lupa.
10: Medyo malalim na po yung kinuhanan ng backhoe operator, may parang naging cave na po yung ilalim na part. So, yun yung possible na nangyari. Wala nang mag-hold sa weight sa upper portion ng bundok. Yun po yung isa sa mga nakikita natin na yun yung bumigay, yung nasa bandang itaas po.
9: Samantala, namilipit naman sa sakit ang 9 taong gulang na batang lalaki habang tinutulungan siya ng rescue team na madala sa paggamutan. Natuhog kasi siya sa bakal na gate ng simbahan sa Zone 6, Barangay Santa Cruz. Nabatid na naglalaro ang bata sa gate ng oras na iyon. Umakyat siya sa gate at aksidenteng natuhog sa nakausling bakal. Kinailangang lagariin ang bakal bago nadala ang bata sa paggamutan. Nasa maayos na siyang kalagayan ngayon. Paalala ng mga otoridad sa mga magulang, huwag hayaang maglaro ang mga bata kung saan-saan para makaiwas sa disgrasya. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Posibleng maging bagyo ang low pressure area na nasa loob ng ating bansa ngayong darating na weekend. Pero ayon sa PAGASA, habagat pa rin na magpapaulan sa Luzon at Visayas. Para bigyan tayo ng update, nasa linya ng telepono si Justin Ignacio. Justin?
11: Yes, Jeffrey, bagamat katamtaman ang posibilidad na maging bagyo ngayong weekend, ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ayon sa PAGASA, hindi ito direktang tatama sa ating bansa. Huling namataan ang LPA sa layong 560 kilometers per hour sa east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sakaling maging bagyo ang LPA, tatawagin itong bagyong Pilandok at papunta sa bansang Taiwan ang magiging direksyon nito. Samantala, isa pang low pressure area ang namataan ng PAGASA na nasa labas naman ng ating bansa, kung saan huli itong namataan sa layong 1,460 kilometers per hour sa east of Central Luzon. Tatawagin naman itong Kuini sakaling maging bagyo ito. Ayon sa PAGASA, habagat pa rin ang magiging dahilan ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas ngayong long weekend. Malaki ang laang epekto nito, lalong-lalo na sa western section ng Luzon. Ngayong araw ng Biyernes hanggang bukas ng tanghali, ayon sa PAGASA, inaasahan ang mga malalakas na pag-ulan na may sukat na 100 to 200 mm of rain sa Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm na pag-ulan naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro. Mararanasan pa ito hanggang sa araw ng Linggo at Lunes ng tanghali. Ayon sa PAGASA, posibleng mga pagbaha at paguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar, kaya pinapaalalahanan ng mga residente na mag-ingat at maging handa. Jeffrey, pagdating naman sa lagay ng ating mga dams na itala sa 193.10 meters ang antas ng tubig sa Amdat Dam. Patuloy namang nagpapakawala ng tubig matapos umabot sa 751.64 meters ang Ambuklaw Dam at 574.50 meters naman ang Binga Dam. Pinapayuan naman ng mga residente na naroon na mag-ingat at iwasan na muna ang anumang aktibidad sa kanilang ilog.
12: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: My

0: incentive sa pera ay tax credit, or we can say tax rebate if you're familiar with the term rebate. So ang naipon nyo po sa isang taon, ang 5% po dyan ay ibabalik sa inyo in the in terms of tax credit, at mababawas po yan sa mga tax liability ninyo. So for example, ako, I'm working, so meron akong salary tax. So ang salary tax ko na yon ay pwedeng mabawasan ng tax credit. So liliit po ang bawas sa aking salary tax. Okay. And thirdly, ang benefit ay tax-free distribution. So at that time na pwede nang ma-withdraw ang pera investment, wala pong maibabawas na tax, at when the pera contributor dies, wala rin pong mababawas na estate tax, which is currently at 6%. So magiging buo po ang mamanahin ng ating mahamahal sa buhay.
1: Ms. Daniel, nabanggit niyo yung benefits, pero iba-iba yung category, hindi po ba nitong pera investment? Ano po ba ito?
0: Okay. Sa pera po kasi, we can imagine it like a basket, no? Made up of different investment products. So ang kagandahan sa pera is you have the diversification. Pwede nyo ma-diversify, no? Or iba-iba ang laman ng ninyong portfolio or ng basket. So pwedeng ang laman ng basket na yan ay unit investment trust funds na na-invest natin sa mga bangko, sa mga trust entities. Pwede din po na mga stocks, no? So ang SEC ay nagbigay ng guidelines kung ano yung mga allowed lang na stocks na pwedeng mailagay sa pera, which is dapat dividend earning for the past 5 years, and then tradable and non-speculative. So in short, may guidelines po na binibigay para sa mga pera products. Ang isa pa pong type of asset na pwedeng investan sa pera ay government securities, no? Ang mga short-term government securities na 90 days or 1 month or 1 year.
1: Mm-mm. Ano po yung mga requirements para makapagbukas ng account? Eh, kailangan po ba nasa informal or formal sector ka?
0: Okay. Salamat sa tanong. Mm-mm. So, ang requirements first is you have to be at least 18 years old. And that dapat may tax identification number ka, kasi as I have mentioned, ang mga benefits sa pera ay related sa tax, no, incentives. So we encourage ang mga informal sectors, self-employed individuals, freelancers, lalo na tayo ngayon, no, nasa gig economy tayo, maraming mga freelancers to open pera account para meron silang account na dedicated for retirement. Encourage din po natin ang mga employed individuals na alam naman natin na covered na ng existing SSS and GSIS benefits to invest in pera as supplementary pandagdag, no, sa existing na savings. And we also encourage overseas Filipinos, ang mga OFs natin, wala po silang mandatory, no, na retirement savings coverage. So maganda pong tool or paraan ang pera para makapag-build sila ng retirement savings.
1: Buti na banggit niyo po yung SSS, GSIS. Ano pong pinagkaiba nito doon sa nung pera sa iba pang mga regular savings account?
0: Okay. Ang SSS and GSIS ay pareho din po sila sa pera na retirement savings program. Ang pagkaiba lang po nila ay ang SSS at GSIS ay mandatory. Mandated by the government to be set up by employers. Ang pera po is voluntary. So, pwedeng magbukas kahit hindi employed. Pwedeng magbukas voluntarily ayon sa kakayahan ng isang individual. Ang pinagkaiba naman po ng pera sa savings account is ang savings account is short term, no? You can withdraw at any time. Ang pera po bilang isang retirement product ay hindi siya mabasta-basta mawi-withdraw. Mawi-withdraw lamang siya at the age of 55 or nakapag-invest na at least 5 years, because that is to preserve the nature of the pera as a retirement program. Hindi siya magagalaw. However, pwede naman po siyang ma-withdraw basta may mga valid conditions like nagkasakit or nagkaroon ng permanent disability or namatay.
1: Gano'ng kadalas po ba pwedeng maghulog at saan po pwedeng maghulog? Meron po bang online para mas mabilis at mas madali po?
0: Ang pera po ay pwedeng mabuksan sa mga participating pera administrators, which is right now 6 po, no? Ang BDO, Unibank, BPI Wealth, Trump Trust Corporation, Dragonfly Securities, Luna Securities, and Zalamea. Lahat po itong nabanggit ko ay merong mobile apps or may website. So you can open an account through

0: digital means. At ang amount ay depende po sa inyo ayon sa inyong kakayahan or sa inyong kagustuhan if you really want to build up sufficient savings. So, pwede kayo makapagtabi, no, ng medyo malaki. But it's up to you, no, because it's a voluntary program.
1: Ano po ba yung minimum at maximum contribution sa pera at ito ba inclusive sa kahit na sinong nais na mag-invest? Kasi yung iba baka natatakot na baka mas malaki po yung i-contribute nila.
0: Thank you for that question. Huwag po kayong ma-intimidate sa pagdating sa pera because you can open pera as low as 500 pesos or 100 pesos. May mga pera administrators po tayo na ang minimum lamang ay 500 or 1,000. And then, ang pag-invest po dito is according din sa iyong kakayanan, no? Pwede naman na regular monthly, pwede naman na kung kailan kayo merong extra.
1: I know nabanggit niyo na po itong tax credit, pero unique po itong tax credit na ito sa pera. Pakipaliwanag nga po, paano po siya makukuha? May minimum contribution po ba para magkaroon ng tax credit?
0: Okay. Ang tax credit po ay applicable sa inyong pera savings for the entire year. May maximum lamang po na limit. Ito po ay for every year, maximum annual contribution limit is 200,000 for locals and for overseas Filipinos is 400,000. So, kung nakapagbuo na kayo ng 200,000, for example, 5% of that will be the tax credit ibabalik sa inyo at ibabawas sa mga national internal revenue taxes like mga tax on salaries. Okay.
1: Pero ito po ay automatic, kumbaga, wala ka na, hindi mo na kailangan pumila sa BIR.
0: You just need to inform your pera administrators that you are claiming your pera, your tax credit para ang administrator na po ang mag-process sa BIR. Mabilis lang po ang mag-claim because electronic na rin ang processing ng BIR. And right now, there's more than 20,000 na ata na tax credit certificates already issued by the BIR. Mm-hmm. So that means madali lang po mag-apply.
1: Mm-hmm. At bukod sa tax credit, gaano po ba kalaki yung tubo on top of the tax credit po na napag-usapan natin?
0: So on top of the 5% tax credit, I cannot give you a fixed amount, but based on historical performance ng mga actual investments, no, nag-average po ng 8 to 12% per annum ang kita sa pera.
1: Mm-mm. Kanina po na pag-usapan natin yung pangangailangan po para po magkaroon ng retirement savings. Ano po ba yung mga nakita niyong problema dito sa Pilipinas?
0: Okay. Thanks for raising that. Base po sa datos, no, ng Philippine Statistics Authority, 20% of the Filipino senior citizens ay walang natatanggap na pension. In simple terms, 4 sa 5 Pilipino na senior citizens ay walang 20% lang po ang nakakatanggap ng pension. Or ibig sabihin, 4 sa 5 ang walang tinatanggap na pension. Mm-mm. And also based on study, working age group, no, from 21 to 60 years old, 4 sa 5 working age ay walang investment sa pension. Mm-mm. So we have to improve.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Your favorite music radio.
7: Sa pera din. No? So, pwedeng maka-invest sa pera basta at least 18 years old and above. And for mga pensioners na or medyo senior na, they can still invest and makiklaim nila after 5 years from the time that they have started investing.
8: Kanina nasabi niyo na pwedeng i-withdraw after 5 years. E paano naman po kapag may kamag-anak na may emergency at kailangan okay. na po yung pondo?
7: Ang qualified po na withdrawal under the law is pag magkasakit, or na-aksidente na more than 30 days or nagkaroon ng permanent disability. Pero pwede pa rin po ma-withdraw ang pera pag may emergency, no? Kasi it's, at the end of the day, it's still your money. However po, hindi lang mag-apply yung mga tax incentives na nabanggit ko kasi iti-treat yung investment as a regular investment na wala siyang tax credit, tax savings.
8: Nako, sana po ay maraming na-encourage dito po sa ating pag-uusap at panigurado eh, marami po ang magkakapera dito sa program na pera. Yes. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ms. Dinia Tonel, Deputy Director ng Pera Technical Working Group ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang gabi at happy weekend po.
7: Magandang gabi and happy weekend everyone. Mag-ingat po tayo.
9: Inilunsad ngayong araw ang bagong research at survey firm na Momentum Research. Itinuturing ito na polling firm para sa mga kabataan. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono si JM Pineda. JM!
10: Yes, Jeff. Gen Z at millennials nga ang target ng bagong research firm na Momentum Research, kung saan ngayong araw ay inilunsad nila ang kanilang platform at website. Ayon sa CEO at founder ng Momentum Research na si Prof. Cliff Arguelles, malaki na ang porsyento ng mga botante ngayon na galing sa bagong henerasyon o Gen Z. Kaya dapat mayroon silang mapupuntahan ng mga polling firms na mas maiintindihan nila ang numero. Ang website nila ay pang Gen Z din dahil sa easy access ng mga survey results. Ugali daw kasi ng mga Gen Z na mabilis at madali lang ang pag-access sa mga data. Kabilang naman sa inaaral ng Momentum ay ang behavioral aspect ng mga kabataan ngayon na mas umaasa o naniniwala dun sa mga online content. Patunay daw dyan ang ilang mga senador na madaling nakakuha ng tiwala sa mga Gen Z gamit ang kanilang mga makabagong teknik gaya ng pagla-live sa social media. Kasama rin sa gusto ng research firm ay ang papalakasin pa yung resulta ng research at survey para mas maintindihan ang bawat isa, lalo na ang mga Gen Zs. Naniniwala naman yung grupo na kasabay ng pagbabago ng audience ay bagong problema rin gaya ng mga troll farms ang kakaharapin ng mga survey firms. Marami na rin daw kasi ang nagpapakalat ng mga peking survey para mahila at ma-impluensya ng maraming kabataan. Ang isa umano sa mga bagong hakbang para maiwasan yan, imbis na mga charts at simpleng graphs lang ang inilalabas nila, ay pinapasok nila ito sa paggawa ng mga short form videos na nagpapaliwanag nga ng resulta ng survey. Sa pamamagitan daw dyan, makukuha yung atensyon ng mga Gen Zs at mas may papaliwanag sa mga bawat survey at numerong inilalabas nila. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: JM!
10: Yes,
9: JM. JM, itong Momentum Research, no, ay para daw ito ang target medyo kabataan. No? So, alam naman natin tuwing panahon ng eleksyon, medyo nag-deciding na factor talaga itong demography ng mga kabataan. So mas malalaman ba natin dito yung pulso ng mga bagets tulad natin?
10: Yes, Jeff. Actually, yan yung target ng, ito yung talagang pinupunto ng Momentum Research dahil nga sa lalo sa 2028 daw, sa susunod ng mga taon, ay mas malaki na yung bilang nitong mga Gen Z. Kaya mas madali nilang nakukuha yung pulso ng Gen Z gaya nung paggawa ng mga TikTok videos, ng ilang mga social media contents, na yun talaga yung pinapanood nitong mga Gen Z. Kaya ang nangyayari dyan na, Jeff, yung mga simpleng graphs na talaga namang mahirap intindihin para sa mga Gen Zs, ay hindi na yun yung parte na ginagawa ng Momentum Research. Ang ginagawa nila, pinapaliwanag nila sa mga short form videos o kaya mga videos na mas madaling maintindihan ng Gen Zs para makuha nila yung pulso at malaman nila kung ano nga ba yung gusto nitong mga kabataan ngayon. Jeff.
9: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
8: Sinisilip ngayon ng Department of Justice ang ilang legal at policy concerns na umusbong kasunod ng mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad. May umaarkadang balita si Mary Ocampo.
4: May reklamo ng isinampa laban sa ama ng estudyanteng bumaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Matapos lumabas na ang baril na ginamit sa insidente ay nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Dato, natanggap na ng Office of the City Prosecutor ng Zamboanga City ang reklamo laban sa registered firearm owner.
6: The only information that I can confirm is that a complaint has been filed before the Office of the City Prosecutor of Zamboanga City as relates to the registered firearm owner.
4: Target ng reklamo ang ama ng shooter pero hindi na kinumpirma pa ng DOJ ang ibang detalye tungkol sa kanyang trabaho o posisyon. Hindi naman otomatikong nangangahulugan na mananagot na ang registered owner sa krimen dahil sasailalim pa sa pagsusuri ng prosecutors ang reklamo at ebidensya.
6: The unique circumstances of this incident, of course we defer to the evaluation of the law enforcement agencies. And we will only, the National Prosecution Service will only act upon the evidence and the law that is before them.
4: Natanong din ng DOJ kung posibleng magsampa ng kaso ang gobyerno laban sa social media platforms kaugnay ng access ng mga menor de edad, lalo na pagdating sa content na may karahasan.
6: Ultimately, that is a policy question that would be best left to the other departments of the government.
4: Ginagampanan na rin ng DOJ at mga katuwang na ahensya kagaya ng DICT at PNP ang kanilang mga mandato pagdating sa mga video ng karahasan laban sa mga estudyante na kumakalat sa social media. Mayroon na rin bagong mekanismo ang DOJ para bigyang lugar ang mga biktima ng bullying at kanilang mga magulang na maghain ng reklamo. Pangunahing responsibilidad pa rin ng Department of Education ang paghawak at paglutas ng mga kaso ng bullying sa mga paaralan. Pero sa ilalim ng bagong framework, maaari ring lumapit ang mga biktima at magulang sa mga tanggapan ng DOJ.
6: The department order, more than anything, affords victims and their parents an outlet or a chance to be heard by an appropriate government agency.
4: Ako si Mary Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Puspusan na ang paghahanda ng Metro Manila Development Authority sa pagsisimula ng Vermont sa susunod na linggo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
11: Ilang tulog na lang at Vermont's na. Pero pagsubok kung may tuturing naman para sa ilang mga motorista, ang muling pagdami ng bilang ng mga sasakyan sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Bukod kasi sa magsisiuwian sa kanikanilang probinsya, dadagsari ng ilan sa ating mga kababayan sa mga malls sa Metro Manila. Sa huling datos kasi ng Metropolitan Manila Development Authority noong nakaraang taon, aabot sa 3.6 milyong sasakyan ang dumadaan sa mga kalsada sa NCR, kung saan tinatayang aabot sa mahigit 400,000 sasakyan sa isang araw ang naitalang dumadaan sa EDSA nitong nagdaang Christmas season. Dahil dito, naghahanda na ang MMDA para sa darating na Vermont sa susunod na linggo. Sa panayam ng PRTV News kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, puspusan na ang kanilang preparasyon pagdating sa traffic management pagpasok ng Vermont.
12: As early as now, we are already on the peak of our preparation. Ng tuwad nga niyan, yung mga traffic management scheme namin, mas intensified ang clearing operations.
11: Bukod pa rito, sinisimulan na rin ng ahensya na makipag-ugnayan sa mga mall operators para sa itatakdang extended mall hours at delivery hours. Bibigyang pansin din ang traffic mobility sa mga kalsada kung saan magtatalaga sila ng karagdagang traffic enforcers na magpapatupad ng batas trapiko at paggamit ng advanced technology para sa NCAP. Tututukan din ng MMDA ang clearing operation sa ilang mga kalsada, partikular na ang mga mabuhay lanes na siyang magagamit bilang alternate routes sa nagpapatuloy na EDSA rehabilitation. Ilan kasi sa mga nabanggit na linya ay nakikitaan ng illegal parking at obstruction.
12: Hindi naman po tayo nagkulang ng paalala, meron tayong mga traffic signages na kung saan pinagbabawal ang pagparada po sa mga kalsadang ito. But alam mo, hindi naman natin pwedeng kalimutan or i-set aside na there is the problem of lack of parking spaces.
11: Samantala, bagamat may pagsasaayos sa kahabaan ng EDSA, naniniwala si Go na hindi ito makakaapekto sa daloy ng trapiko sa darating na Bermans. May mensahe naman ng MMDA officials sa mga motorista.
12: Bukas naman po kami sa mga suggestions, and aside from that, what we are trying to implement is not only for the benefit of selected few. Ito po ay para sa ikabubuti ng lahat. And tandaan po natin, ang pag-i-implement po namin ng batas ay hindi ibig sabihin ito po ay parte ng negosyo, kundi ito po ay parte ng enforcement for a better and orderly and disiplinadong Metro Manila.
11: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Liquor ban ipinatutupad na sa Dasmariñas City para sa gaganaping special elections bukas.
9: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southon Gold. Coffee Mix.
14: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Southon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: YouTube at Facebook.
16: Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
13: Patay ang isang magsasaka matapos tuklawin ng King Cobra sa mismong sakahan niya sa Sarangani Province. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
17: Sinubukan pang dalhin sa ospital ang isang magsasaka na tinuklaw ng King Cobra o banakon sa kanyang sakahan sa Upper Lumabat Bayan ng Malungon, Sarangani Province nitong Agosto 23, ngunit binawian din ng buhay. Ang biktima na kinilalang si Rudy Campo Jr. ay naglilinis noon sa kanyang sakahan nang biglang sumulpot ang makamandag na ahas saka siya tinuklaw. Nakauwi pa sa kanilang bahay ang biktima at dinala naman siya ng kanyang mga kaanak sa pag gamutan, ngunit nasawi rin. Naulilan niya ang kanyang maliit pa na anak. Ikinabahala naman ng mga residente at mga kaanak ng biktima ang pangyayari dahil pangalawang beses na umano itong may natuklaw ng King Cobra sa kanilang lugar. Kaya may pakiusap ang kanyang kaanak sa lokal na pamahalaan.
18: Dalawang insidente na nangyayari sa dahil sa kinagat ng banakon. Una po yung bata at saka ngayon po yung isang ama. Kaya sana po ay mabigyan ng ito ng seryosong pansin at saka hinihiling ko po at saka ng aming mga magsasaka na magkaroon ng mas accessible na anti-venom.
17: Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Binabantayan ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang tumataas sa kaso ng leptospirosis. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
19: Tatlong linggo ng baha ang ilang bahagi ng Pampanga at marami pa rin kapampangan ng hirap sa kabuhayan, pagbibiyahe at ang araw-araw na pamumuhay. Bagamat paminsan-minsan ng sumisilip ang araw, patuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa lalawigan. Sa San Simon, malaking bahagi pa rin ng pangunahing kalsada ang lubog sa baha, kaya maingat na binabagtas ito ng mga motorista. Ilang sasakyan na rin ang nasiraan habang pilit na tumatawid sa baha. Kabilang sa mga naapektuhan ng pamilya ni Jaymar Baon, na nakitang nagtutulak ng kanilang tumirik na tricycle matapos maubusan ng gasolina.
20: Namumulot lang po ng mga karton po. Kaya na po yung mga kailangan po na
21: kailangan mo pa mga basura.
20: Kaya sana po ma-vlog po kami ng pansin.
19: Batay sa pinakahuling ulat ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDRRMC, 194 barangay sa 16 na lokal na pamahalaan ang nananatiling binabaha. bilang tugon sa tumataas na kaso ng leptospirosis na mahagi rin ng pamahalang panlalawigan ng doxycycline, isang antibiotic na binibigay sa mga lumulusong sa baha para maiwasan ng leptospirosis. Nagbabala ang mga health officials na huwag baliwalain ang mga posibleng sintomas dahil maaaring mauwi sa malulubhang komplikasyon ang pagkaantala ng gamutan.
0: Late recognition, hindi rin syempre alam ng mga kamag-anak. And kung late recognition, mabilis ang progreso ng sakit, minsan nandun na tayo sa end stage na tinatawag.
19: Ayon kay Chichoco, hindi lamang sa paglusong sa baha maaaring makakuha ng leptospirosis. Maaari ring malantad ang isang tao sa bakterya na sanhi ng sakit sa putik at iba pang lugar na kontaminado ng ihinang daga. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Sinimulan na sa Senado ang deliberasyon sa panukalang 7.2 trillion pesos national budget para sa 2027. Kasama sa pagdinig ang pagpuna ni Senator Panfilo Lacson sa mga nakitang lump sum appropriations sa National Expenditure Program. Katulad ng 180 million pesos para sa mga evacuation center na walang tiyak na lokasyon o detalye. Kaugnay nito, tiniyak ni Senate Finance Committee Chairperson J.B. Ejercito ang mas mahigpit na transparency sa pamamagitan ng pagbabawal sa last-minute insertions at pag-livestream ng bicameral conference. Gayun din ang pagpapatibay ng anti-EPAL provision para mapigilan ang paglalagay ng pangalan ng mga politiko sa mga proyekto ng pamahalaan.
2: Ang 2027 budget proceedings ay magkakataon upang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Pagkakataon na tulad ng salapi ng bayan ay hindi dapat masayang.
13: Nagpatupad na ang Commission on Elections ng liquor ban sa Dasmariñas City. Bukas kasi ay gaganapin ang special election doon para pumili ng papalit kay dating Cavite Representative Francisco Kiko Barzaca. Bawal din ang pangangampanya, maging ang pamamahagi o pagibigay ng libreng sakay, pagkain, inumin sa mga botante. Bibigyan prioridad ang mga senior citizen, persons with disability at buntis sa pagboto mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Pwede pa rin silang mapabilang sa lahat ng registered voters ng Dasmariñas City na boboto mula 7 a.m. hanggang 3 p.m.
9: Nangako ang social media platform na Meta ng mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Nagpulong kamakailan sa Singapore ang mga policy officer ng Meta kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Department of Information and Communications Technology at mga kinatawan ng Senado. Naging sentro ng diskusyon ang pagkapatibay ng mga proteksyon sa mga kabataan sa digital space at ang mabilis na koordinasyon laban sa mga banta sa internet.
22: Napapayag natin, napakomit natin ang Meta na ibibigay nila sa ating mga otoridad ang subscriber information at pati traffic data once na may ma-identify silang banta sa kaligtasan ng ating mga bata bago pa may mangyaring aktwal na pag-atake. Magandang parallel development ito dahil sa loob mismo ng Senado, malapit na naming maipasa ang Child Online Safety and Protection Act. At inabisuhan namin ng Meta, malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas. So dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations.
9: Tuloy ang laban para kay Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos masungkit ang ikalimang pwesto sa katatapos lamang na men's pole vault sa Zurich, Switzerland. Nakapag-clear ang Filipino Olympian ng 5.90-meter jump na maituturing na ikalawang pinakamataas na naabot niya sa season na ito. Qualified na rin si Obiena para sa World Championship sa susunod na taon. Samantala, nakatakda rin siyang lumaban at i-defend ang kanyang Asian Games men's pole vault title sa susunod na buwan.
13: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako si Naomi Tiburcio.
9: Sa ngalan naman ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernandez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
13: Arangkada Balita.
23: This is FM Radio. FM.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ilang lugar sa Metro Manila inulan muli.
5: Good news! Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education, and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
6: Enroll now and enjoy the discount.
5: Region 8's premier educational institutions, Doña Remedios Trinidad Romualdez Educational Foundation Incorporated and Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, are now accepting enrollees for senior high school, College of Criminal Justice Education, College of Entrepreneurship, College of Law, College of Nursing, College of Medicine, College of Medical Technology, Department of Physical Therapy, Department of Biology, and Graduate School for Masters of Arts in Nursing. The schedule for entrance examination is every Saturday with the following dates: January 10 and 24, February 7 and 21, March 7 and 21, April 11, 18 and 25, May 2, 9, 16, 23 and 30, and June 13 and 27 this year. Students are advised to visit
7: sa klolo at paglabas sa gate ng ilang residente. Nagmula ang pagsabog sa isang apartment unit na nauwi sa sunog. Ganito po kalawak yung pinsalang dinulot ng pagsabog. Ang buong loob nitong apartment, tupok po ng apoy, ang jalousie, nabasag, ang pintuan natanggal, at yung katapat na bahay, natanggalan din ng grills. Hindi pa rin maalis sa isip ni Marilyn ang pagsabog na nangyari sa tapat ng kanyang tinitirhan.
8: Akala ko sa, ano ko lang, sa pelikula ko lang nakikita to, pero actual talaga. So, grabe. Maya-maya narinig, bug! Ang lakas talaga. Sobrang lakas. Kaba, trauma, parang pakiramdam ko yung sigaw nung dito, naririnig ko lagi.
7: Nagtulong-tulong ang mga residente, barangay, BFP at fire volunteers sa pag-abula sa sunog. Critical ang lagay ng tatlong magkakapamilya na nasa loob ng apartment nang mangyari ang pagsabog. Kabilang sa mga biktima, ang isang senior citizen at ang kanyang dalawang anak.
9: Kailangan daw pong i-intubate dahil sana lang nga po na financial po sana. Masipag po yung ipag ko. May isa po siyang anak. Solo parent.
7: Tinitingnan sanhi ng pagsabog ang sumingaw na LPG na gagamitin sana ng isa sa mga biktima.
10: Luma na rin po yung tangke, tapos singaw. Na parang hindi niya naman ho siguro napansin yung na kalat na ho dun sa loob kasi kulob po eh.
11: Yun nga sir.
10: O, magti-trigger ho talaga yun kapag ka once na may naamoy na ho tayong singaw, kung may leak, huwag na ho natin ano, gamitin.
7: Payo ng BFP kapag may singaw o LPG leak, isira agad ang tangke, buksan ang pinto at bintana, huwag magsindi ng lighter, posporo o kandila, patayin ang appliances, lumikas at tumawag ng bumbero o sa gas supplier. Tiniyak naman ng Valenzuela LGU ang suporta sa pamilya ng mga biktima. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
12: Sugatan ang 22 anyos na motorcycle rider matapos masalpok at sumemplang dahil nag-counterflow na pampasaherong jeepney sa Cainta, Rizal. Sa CCTV footage, nag-overtake ang jeep at diretsyong counterflow sa kabilang linya. Tsempong may paparating na rider na napahinto at sumemplang. Nasalpok at nakaladkad ang kanyang motorsiklo ng jeep na sumampa sa gutter matapos ang insidente. Sa investigasyon ng Cainta Police, nawalan umano ng kontrol ang jeepney. Nagtamo ng galos ang rider habang ligtas naman ang chauffeur at kanyang mga pasahero. Nagkayos din ang dalawang panig matapos mangako ang jeepney driver na sasagutin ang pagpapaayos ng motor ng rider.
13: Kinansela ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng jeepney driver na nakuna ng video na umiinom ng alak habang nagmamaneho sa pampublikong kalsada. Ayon sa ahensya, ito na ang ika-apat na paglabag sa batas trapiko na naitala laban sa tsuper, kaya pinarevoke na ang kanyang lisensya alinsunod sa Land Transportation and Traffic Code. Nag-issue na rin ng show cause order ang LTO laban sa driver at sa rehistradong may-ari ng jeepney nitong Webes. Pinaharap sila sa ahensya sa Miyerkules, September 1, at inatasan ang driver na isuko ang kanyang lisensya sa Intelligence and Investigation Division ng LTO. Inilagay na rin sa alarm status ang naturang jeepney at ipinag-utos ang agarang pag-impound nito. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas, live mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ariel, eto biglang bumagsak, bumuhos ang ulan. Magtutuloy-tuloy ba ang malakas na ulan ngayong weekend?
3: Alam mo, Karen, magpapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan sa Luzon, lalo sa kanlurang bahagi dahil malakas din ang habagat. At ngayong oras ay meron pang naranasang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon at may nakataas pang heavy rainfall warning as of 5 p.m. Nakataas ang red warning level sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, kanlurang bahagi ng Tarlac, buong Pampanga at kanlurang bahagi ng Bulacan. Orange warning level naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Tarlac at Bulacan, western at southern parts ng Nueva Ecija, Rizal, northern at western Cavite at northwestern Batangas, habang yellow warning naman sa ibang bahagi pa ng Nueva Ecija, northeastern at western Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite at western at central Batangas. Alas 8 ang susunod na issuance ng heavy rainfall warning mula sa PAGASA. Karen, pinalalakas ang habagat ng dalawang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA, huling nakataan 560 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes, sa may silangan po iyan ng Taiwan, habang yung pangalawang LPA na sa labas naman ng PAR, malapit sa eastern boundary sa layong 1,460 kilometers silangan ng Central Luzon. Sabi ng PAGASA, parehong may katamtamang tsansa na maging bagyo ang dalawang LPA. Pero papalabas ng PAR yung LPA sa may hilaga, habang papasok naman ng PAR yung nasa silangan. Itong papasok na LPA, posible pong maging bagyong pilandok pagpasok ng weekend o sa susunod na linggo. Hindi ito nakikitang tatama sa kalupaan ng Pilipinas dahil tutumbukin nito ang Ryukyu Islands ng Southern Japan o Taiwan. Pero ito ay patuloy pang hihina at pagpapalakas ng habagat. Patuloy pong umantabay sa updates sa habagat at sa potential na bagyo dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, August 29 at 30 sa Luzon, malalakas hanggang matinding ulan ang aasahan Sabado ng madaling araw hanggang umaga dyan sa Ilocos Region, Western Cordillera, lalo po sa probinsya ng Benguet, Central Luzon, Calabarzon at Mindoro. Sa tanghali at hapon, may malalakas pang ulan sa Central Luzon at Calabarzon at babalik yung malalakas na ulan sa Ilocos at Cordillera pagsapit ng gabi. Sa Linggo, mababawasan yung mga paulan ng habagat pero may aasahan pang malalakas na buhos ng ulan sa umaga sa Ilocos Norte, Central Luzon at Mindoro. At pagsapit ng gabi sa dulong hilagang bahagi ng mainland Luzon pa, may malalakas na ulan. Aasahan din po yung mga pag-ulan ngayong weekend sa may Cagayan Valley at Bicol Region. Mainit at maalinsangang panahon naman ang iiral sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao ngayong weekend. Pero may mga daraan pong mga pag-ulan sa Sabado sa Southern Palawan, Panay, Mindanao Provinces, Soccsergen, Davao Region at Caraga. Habang sa Linggo, maulan sa madaling araw at umaga sa Northern Palawan, Western Visayas, Negros Island Region at may kaunting ulan din sa may Zamboanga Peninsula at Soccsergen. At sa hapon at gabi, uulan ulit sa Panay, Zamboanga, Lanao Provinces at Caraga. Sa Metro Manila, aasahan din po ang malalakas hanggang matinding ulan hanggang bago mag-alas 7 ng umaga sa Sabado. At may malakas pang ulan pagkapananghalian at bago lumubog ang araw. Sa Linggo naman, maulap at meron lamang mga pagbungsu-bungsu ulan, lalo po sa tanghali at hapon at kapag lumalim ang gabi. Karen, sa aking itatayon ngayon sa may kanto ng Dr. G. Garcia Avenue at sa northbound lane ng Quezon Avenue ay meron pang naranasang mahihinang mga pag-ulan. Medyo naiipon din no, yung ating mga kababayan na mga commuter na naghihintay ng masasakyan dahil bagamat medyo tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko dito sa Quezon Avenue northbound lane ay mga punuan naman yung mga dumaraang public utility vehicle sulat ng jeepney at ng mga bus. At yan po ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at mag-ingat po tayo mga kapamilya.
13: Anim ang nasawi sa tumaob na bangka sa Mapanuete Lake sa Zambales. Patuloy pang pinaghahanap ang tatlong pasahero sa naturang trahedya. At live nagpapatrol sa Zambales si Michael Delizo. Michael, kamusta ang paghahanap ngayon sa mga nawawala?
11: Karen, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng mga diving personnel para sa underwater search operations katuwang ng iba-ibang local disaster response agencies at pulisya sa kabila ng masamang panahon ngayong araw. At sa ngayon ay wala pa rin nakikita sa mga nawawala na kinabibilangan ng dalawang bata at isang buntis.
14: Ang mamatay na yung nasa isip namin lahat.
15: Ikalawang buhay kung ituring ni Mang Julian ang pagkaligtas nilang mag-asawa matapos tumaob ang minamaneho niyang bangka sa lawa ng Mapanuete sa Zambales bandang alas 2 ng hapon itong Huwebes. 13 silang lulan ng bangka, pawang mga aita at patawid sa lawa, pauwi sa sityo Lumibaw nang mangyari ang trahedya.
14: Umiiyak ako, sir. Tapos umiiyak at alam ko na rin, pati na rin ako. Wala, katapusan ko na rin. Nasa isip ko na yun. Habang nagsasalita ako, wala akong nakakita.
16: Nagsasalita ka, nagsasabi mo nun?
14: Hindi ko na yata mapatapos yung mga anak kong nag-aaral. Nung nakita ko na yung dalawa kako, kanina, nakasakay sa tabla. Lumungoy na rin ako pumunta sa kanila hanggang naabutan ko sila. Yun, salamat ka ako, salamat. Mabuhay na tayo.
15: Apat silang nasagip, anim ang idineklarang nalunod, kabilang ang dalawang kapwa 2 years old at isang nasa 4 hanggang 7 taong gulang. Pinaghahanap pa ang dalawa pang batang edad 5 at 8 taon at isang 26 anyos na buntis.
17: Kasi nakausap ko po yung asawa niya kahapon po. Yun nga po, na anuan po sila ng malakas na alon po.
18: Talagang nakakalungkot po mo talaga. Dahil yun po ganun na pagyayari. Hindi naasahan talaga, tanggapin talaga kasi hindi aksidente man talaga.
15: Sa investigasyon ng mga otoridad, nagpunta ang mga biktima sa barangay hall para pumirma sa attendance sa 4-piece program ng DSWD at kumuha ng gamot sa community health center.
19: Malabas bigla ang lakas ng hangin and then biglang may malakas na alon. So yan daw po ang naging resulta ng pagkalubog ng kanilang motor bangka.
15: Ayon sa pulisya, higit doble ang sakay ng bangka na may kapasidad lang na 6.
20: Overloading yung nakikita nating dahilan, sir, kaya lumubog yung bangka, sir. Pero sa weather condition naman natin, sir, hindi naman sir ganun kalakas yung ulan, sir, kahapon, sir.
21: Pero umuulan.
20: Umuulan, sir, pero hindi naman totally ganun kalakas, sir.
21: Sir, overloaded daw yung bangka.
14: Sakto lang yun, sir. Kasi maliliit kami. Walang sumasakay ng 6. Pasensya na lang sana. Yung mga namatayan. Kasi hindi ko naman kagustuhan yung ganun na mangyari.
15: Sa sama ng panahon ngayong Biyernes, pahirapan at pahinto-hinto ang paghahanap sa mga nawawala sa 600 ektaryang lawa. Nagpadala na ng divers ang Philippine Coast Guard para sisirin ang nasa 60 talampakang lalim na lawa na siya ring lumamon sa tinigurian ngayong Sunken Church.
19: Kaiba po itong karakteristik, itong Mapanuete Lake po. Kung tayo na pumutok itong pinatubo, so natabunan po siya ng lahar hanggang sa nabarahan po itong river, kaya po nagkaroon po ng lawa dyan.
15: Katuwang ng PCG divers ang pulisya, disaster response personnel sa lalawigan at Philippine Red Cross. Nasa kustodiya ng pulisya ang bangkero para sa investigasyon.
11: Karen, buong araw at nagpapatuloy ang pag-ulan dito sa Zambales. Sa ngayon ay nakataas ang red rainfall warning na nangangahulugan ng banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa. Bandang tanghali kanina ay hindi na madaanan ng mga maliliit na sasakyan ang ilang area sa barangay binoklutan, panan, bukaw korak sa Botolan, mabanglit sa Kabangan at singol sa San Felipe dahil sa pagbaha. Naantala rin ang search operations dahil sa zero visibility dala ng pag-ulan at maputik na tubig. Karen, balik sa'yo.
13: Maraming salamat, Michael Delizo.
0: Isang Pilipinong doktor ang kabilang sa mga patuloy na hinahanap sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash floods sa border ng Nepal at Tibet. Humihingi po ng tulong ang pamilya ni Dr. Juan Carlos Manalo para sana mapabilis ang paghahanap sa kanilang kaanak, lalo pat iniulat ng Nepal Police ang muling pagbulwak ng tubig sa lugar. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
1: Lumipad papuntang Nepal ang 30 taong gulang na doktor na si Juan Carlos Manalo para sumama sa isang pilgrimage sa Tibet sa unang linggo ng Agosto. Kwento ng kapatid niyang si Shara, madalas silang padalhan ng mga litrato at update ng kanyang kuya habang nasa labas ito ng bansa. Pero wala na silang narinig mula sa batang doktor simula noong Miyerkules nang tumama ang malagim na pagbaha sa Girong, isa sa mga lugar na dadaanan ng grupo ni Carlos sa kanilang paglalakbay.
22: And the last message we got from him was August 25 in the afternoon, actually 1 p.m. but it's morning in Nepal that time because he said good morning. And then Wednesday, I got a message from my mom na may tumawag sa kanya about the flash flood. My brother can't be contacted.
1: Sabi ni Shara, nakipag-usap na sila sa Philippine Embassy sa New Delhi at sa organizer ng pilgrimage na sinamahan ni Carlos. Pero hanggang ngayon, wala pang impormasyon kung nasaan at kamusta na ang kanyang kuya.
22: My mom couldn't sleep at night and I actually can't call my parents because I know I'll just cry during the call. So I try to avoid calling them. I just message them constantly. It's very difficult na. I don't know what's happening.
1: Gusto nang lumipad ni Shara papuntang Nepal para sana mapabilis ang paghahanap. Pero sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang kanilang pamilya.
22: I hope they can be found alive and well.
1: Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga opisyal ng Pilipinas sa gobyerno ng Nepal para makakuha ng impormasyon at makapagbigay ng tulong sa mga naapektuhang Pilipino. Patuloy naman ang search and rescue operation sa Nepal kung saan may mga nailigtas mula sa mga gusali at bayan na nilamo ng putik, yelo at baha, bunsod ng pagguho ng isang glacier malapit sa Tibet at Nepal. Pero ang ilan sa mga survivor na nanatiling takot at lugmok dahil sa trahedyang sinapit nila. Sa huling tala ng Nepal Police, Biyernes ng umaga, pumalo na sa halos 470 ang nasawi dahil sa insidente. Pinaghahanap pa rin ang nasa 1,400 individual. Bandang alas 2 ng hapon, nagabiso ang Nepal Police sa mga rescuer na lumikas muna sa mas ligtas na lugar dahil muling bumulwak ang tubig mula naman sa isang nasirang dam sa Tibet.
23: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
24: The time now on FMR. It's 6:46.
25: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: ACS.
27: Ang kinis na niya.
28: In fairness, nag-glow up.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Eto na ang itsura niya ngayon. Basag-basag na ang flooring sa sala at nasira na rin ang mga muebles. Mag-iisang buwan na kasi silang lubog sa baha.
7: Pagising mabasa na kagad yung paa mo. Kaya mahirap din.
6: Pero ani Alex, mas nababahala siya ngayon sa kalagayan ng kanyang tiyahin na nasa ospital matapos mapalusong sa baha.
7: Yung tita ko kasi, yung may sugat sa paa, ano na siya, namagana yung paa niya. Ngayon nasa JBL na siya para nagpapagalingin.
6: Doble hirap rin ang paghahanap buhay. Andyan ang mga empleyado tulad ng medical technician na si Dayan na walang masakyan pa uwi mula sa trabaho.
8: Umaasa na lang kami sa mga palibring sakay kasi yung mga, syempre, yung mga common na transportation, jeep, tricycle din na nila kaya.
6: Ang mga tricycle driver naman, ilang linggo na rin hindi makapasada.
9: Masisira yung mga motor namin. Papasukin ng tubig yung mga makina.
6: Nagpadala na ng portable water pump ang DPWH sa lugar noong Miyerkules para makatulong sana na maibsan ang baha. Pero sa pag-inspeksyon ni Secretary Vince Dizon ngayong Biyernes, sinabi niyang hindi na ito sapat dahil maski ang ilog na pinagtatapunan nilang lahat ng tubig ay umapaw na rin. Plano ng DPWH, palalimin ang mga palaisdaan sa lugar para pwede rin magsilbi bilang malalaking water detention basins.
10: Dito pala, meron na tayong na-identify na 9 hectares. Kasi kung mapagaliman natin at malaki yung detention area natin, ang tubig ba, maiimbak natin doon. Maiimbak natin. And hindi ma-overwhelm ang Abakan at Pampanga River.
6: Ito rin ang pinaplanong gawin ng DPWH sa karatig na bayan ng Minalin na madalas ding malubog sa baha. Ani Dizon, hindi naman tatamaan ang hanap buhay ng mga mangingisda.
10: Ang kagandahan dito sa Santo Tomas at sa Minalin, tagaisdaan nga ito eh. So kung uukay natin yon, in fact, makakatulong pa tayo sa mga mangingisda tsaka yung mga palisdaan natin dito.
6: Target simula ng kagawaran ang water detention basins ngayong taon, katuwang ang consultants mula sa Asian Development Bank na tumutulong rin sa pag-update ng Pampanga River Basin Flood Control Master Plan. Magde-deploy din ang DPWH sa lalong madaling panahon ng karagdagang mobile pumps at backhoe sa bawat munisipalidad para maipagpatuloy ang dredging operations sa mga ilog at estero. Bukod sa Santo Tomas, meron pang 15 bayan sa Pampanga na apektado ng pagbaha, habang nasa mahigit 2,600 pang pamilya o halos 10,000 individual ang nananatili sa evacuation centers.
11: Yan.
6: Sa City of San Fernando, bumigay ang isang tulay sa Barangay del Carmen matapos sa anurin ng rumaragas ang tubig. Wala na tuloy madaanan ang ilang residente papunta sa main road. Bumper to bumper naman ang naging traffic sa Jose Abad Santos Avenue bandang alauna ng hapon ngayong Biyernes. Hirap kasing makadaan ang mga motorista dahil sa patuloy na tumataas na baha. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
12: Nakalaro ni Binay tennis star Alex Ayala ang kanyang BFF na si Iva Jovic sa exhibition match ng US Open na Stars of the Open. Libo-libong tagahanga kabilang ang mga lumipad mula sa iba't ibang bahagi ng Amerika ang dumating para personal na masilayan at magpakita ng suporta kay Ayala. Mula New York City, nagpapadrol, TJ Manotok.
13: Noong nakaraang taon, dumating si Alex Ayala sa US Open bilang world number 75 at gumawa ng kasaysayan matapos manalo sa kanyang kauna-unahang Grand Slam main draw match. Makalipas ang isang taon, bumalik ang Pinay sa New York bilang world number 18 at isa na sa mga itinuturing na susunod na superstars ng torneo. Pinili si Ayala na maging bahagi ng Stars of the Open, isang exhibition ng US Open kung saan nakaharap niya ang malapit niyang kaibigan at world number 14 na si Iva Jovic sa isang one-set exhibition match sa Arthur Ashe Stadium. Mainit ang pagsalubong ng mga fans lalo na ng mga Pilipino, habang pumapasok si Ayala sa center court. Maaga nakabreak si Jovic para lumamang ng 2-love. Agad na bumawi si Ayala at tumabla 2-2. Pero mula noon, muling nakuha ni Jovic ang momentum para manalo 6-3. Pero hindi naman ito isang competitive match at isinagawa para talaga sa mga fans. Sa gitna ng laro, binigyan ng pagkakataon ng 13 anyos na si Amanda Marcano James mula sa Harlem Junior Tennis Program na makipaglaro kasama sina Ayala at Jovic sa isang espesyal na 2-on-1 exhibition. Sa isa rin nakakatuwang bahagi ng laro, ay nanghatake nina Ayala at Jovic ang kanilang mga ama na sina Mike Ayala at Bojan Jovic para maglaro ng father-daughter doubles. Nagmula sa iba't ibang bahagi ng Amerika ang mga Pinoy fans para makita si Ayala ng personal.
5: Umiyak kayo kapon? Bakit? Oh, when you saw her for the first time, napaiyak kayo?
11: Surreal.
5: Oh.
13: May mga tagahanga rin nagsuot pa ng mga custom-made shirts at nangakong patuloy na susuportan si Ayala saan man siya maglaro.
14: Susundan namin siya kahit saan.
11: Well, it's catchy. Uh-huh. By the biggest listeners, okay. So to catch attention.
5: Uh-huh.
11: Yeah, so, and we're super proud of her. Uh-huh. You know, as Filipinos, we are proud with our kababayans who really succeed in their field.
13: Tatapusin ni Ayala ang kanyang fan week activity sa pamamagitan ng Media Day sa Sabado, Philippine Time, bago sumabak sa isang live podcast recording kasamang dating world number one na si Andy Roddick. Pagkatapos ito, tututukan na niya ang main draw ng US Open kung saan makaharap niya ang isang qualifier sa unang round.
15: Hindi man napunta kay Alex Ayala ang panalo laban sa kanyang kaibigan na si Iva Jovic, panalo pa rin ang karanasan mula sa pagkakataong makasama ang kanyang ama sa court hanggang sa mainit na suporta ng mga Pilipinong bumayahe pa mula sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Mali na mas malaki pa sa resulta ang naging kwento ng araw na ito. TJ Manotok, ABS-CBN News, Flushing Meadows, New York.
12: Sa susunod na linggo pa, sasabak si Alex Ayala sa main draw ng US Open. Pero ngayon pa lang, inaasahang magiging busy ang kanyang schedule pagkatapos ng huling Grand Slam ng taon. Bukod kasi sa pagsali ng Pinay Tennis Ace sa Singapore Open na isang WTA 500 event, wala na rin atrasan ang paglahok niya sa Asian Games sa Japan. Ayon kay Philippine Tennis Association Secretary General Jan Ray Janco, bagamat may iba pang torneo na pwedeng salihan ni Ayala sa susunod na buwan, pinili niya maging kinatawan ng Pilipinas sa tennis sa Asian Games. Tiwala rin ang filta na aalagwas ni Ayala dahil na rin sa gumagandang performance niya sa WTA Tour. Huling sumali si Ayala sa Asian noong 2022 kung saan nanalo siya ng bronze medal sa women's singles at mixed doubles. Samantala, may chance ang mga Pinoy na mapanood ang laban ni Ayala ng live dito mismo sa Pilipinas. Bida si Ayala sa isang homecoming event na gaganapin sa Philippine Arena sa December 8. Tampok sa event ang isang exhibition match sa pagitan ni Ayala at ni Janice Chen ng Indonesia na huli niyang nakatambal sa Abu Dhabi Open. Sa pagbabalik ng TV Patrol, bahay na naiwan umanong hindi nakalock, pinasok ng dalawang akyat bahay. Babae patay sa sunog sa Quezon City. The exclusive, Bruno Mars, kasado na ang lineup para sa 2027 concert sa Pilipinas. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Ngayong Biyernes.
1: Ikilalanin kay Mariano sa hapta na yan. Papakilala ko, magpipresenta na maging sa uhay niya.
2: Bibigay po ako para sa inyo.
3: Gusto naman, dagdagan mo.
4: Pagano, bakit parang galit na galit naman siya sa'yo?
2: Kahit nung bata pa lang ako, kapag nakikita niya ako, mainit na agad ang dugo niya sa akin.
5: Dahil hindi na ako magkakaanak.
6: Tapos gusto mo, patawarin ko yung bata. Kumalisin ka na!
7: Yung talyer na tatay mo, yung puhunan nun, sa akin galing yun. Lahat binigay ko, buo, wala na tira para sa akin.
8: Huwag ka nang babalik dito hanggat wala ka na nidilihensya. Naintindihan mo? Naintindihan mo!
9: Opo.
2: Nanay, may challenge na ako.
10: Nananaching ka na yata eh.
2: Ba't ako mananaching? Eh di ba mag-asawa tayo?
10: Oo nga pa ba?
11: Kaya kausap nito.
0: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.
12: Bantay muna ako.
13: Mas makakapati ka talaga kapag lagi mong kasama ang anak mo.
0: Pasimuno ng gulo.
14: Hindi tayo maaayos hanggang hindi tayo pipigilan nung Billy na yan.
15: Paubaya mo sa akin si Billy.
16: Ako nang bahala doon.
17: Sir Sibia Mercado, anong balita?
18: Under surveillance na.
19: That's what you guys always say.
20: Pero wala naman nangyayari.
0: Magsasalita na!
21: Sasabihin ko na yung totoo.
0: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
2: Kinakabahan na talaga ako.
22: Bakit ano bang suspecha mo?
2: Wala na sila Mortibianca, pero hindi naman nawala ang kongkontak.
0: Ngayong Biyernes, panibagong banta ang ikababahala.
2: Ikaw ba yan?
22: Ay, hindi po. Meron ako ipapa-background check. Lahat ng tao dito kilamig ko eh.
23: They move exactly like us. Have you talked to Mama Yaya?
0: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: bukod sa pagiging direktor ng mga kapamilya action dramas, isang matagumpay na negosyante din, si Direk Lester Pimentel Wong.
1: Kakauso lang ng piracy. Maraming producers ang tumigil mag-produce ng action films. Walang trabaho. With my ipon, I started a small food kiosk. What do you want?

0: Contest Asia 2026. From 10 competing songs, isa lang ang pipiliin to represent the Philippines sa Eurovision Song Contest Asia 2026 in Thailand. Philippine Selection Night, Song for Eurovision Song Contest Asia 2026. Ngayong August 30 na, Linggo 9:45 PM. Watch it live sa ABS-CBN sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want, TFC, with a delayed telecast on VIX. Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Sa pool sa CCTV, ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki na nanloob sa isang bahay sa Taguig City. Kinalughog ng mga suspect ang bahay at pinutol pa ang nakitang CCTV camera. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
3: Sinipat-sipat pa ng dalawang lalaking ito ang bahay na kanilang pinasok madaling araw nitong Huwebes. Dumiretso sila sa sala at kwarto at sinilip ang mga gamit sa loob. Mapapansin ding palingalinga ang isa sa kanila habang tila nagmamatsyag sa paligid. Isa-isa nilang binuksan ang mga kahon ng cellphone na walang laman, pati mga bag at mga drawer. Nang mapansin ng isang suspect na nakasuot ng itim na cap ang CCTV camera, agad niya itong tinuro sa kanyang kasamahan na naka-asul na cap. Kinuha ng kanyang kasamang CCTV at pinutol ang wire para hindi sila makita. Ayon sa may-ari, naiwan niyang hindi nakalock ang bahay kaya nakapasok ang mga kawatan. Bandang alas 7 na umaga, na-discover ng may-ari ang panloloob. Matapos tumambad ang mga nagkalat na gamit at mga bukas na cabinet at drawer, lumalabas na hinalughog ng mga suspect ang bahay at sinubukang maghanap ng mga halagang gamit at gadgets. Pero nabigo sila dahil mga kahon na lamang ang kanilang nabuksan. Sa halip, ilang barya lamang ang kanilang natangay mula sa loob ng bahay. Na-recover naman ang CCTV na natagpuan sa labas ng gate.
4: Tinapon ng pubasta. Then akala po ata ng magnanakaw na once naputin nila yung CCTV, eh wala na pong evidence. Eh may SD card po, dun po namin na-retrieve yung video.
3: Nagpa-blatter muna ang biktima sa barangay habang hindi pa nakakapaghain ng formal na reklamo sa pulisya. Ipinagpapasalamat na may-ari na walang tao sa loob ng bahay nang maganap ang panloloob. Plano na rin ang pamilya na dagdagan ng seguridad sa lugar at dagdagan ng CCTV. Tiniyak naman ng barangay na buong araw naka-duty ang kanilang mga bantay bayan at peacemakers.
5: Ang amin lang, siguro no, maging vigilant no, yung mga kabarangay at mag-ingat din po. Parang on their part, wag nilang bigyan ng pagkakataon yung mga magnanakaw no, na makapasok sa kanilang mga bahay-bahay. Siguraduhin nakalock lahat yung mga dapat nakalock sa kanila.
3: Iniimbestiga ng mga otoridad ng insidente para matunton ang dalawang sospek. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
6: Patay ang isang 25-anyos na babae sa sunog sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City ngayong Biyernes ng umaga. Sumiklab ang sunog sa kasagsaga ng ulan bandang alas 7 ng umaga. Umakyat ito sa ikalawang alarma habang naapula ang apoy matapos ang halos 2 oras. 10 bahay ang natupok sa isang sa mga sunog na bahay at nakita ang 11 ng babaeng biktima na natabunan ng debris. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sunog at halaga ng pinsala. Sa Nauhan, Oriental Mindoro, namatay din ang 11 at 7 taong gulang na magkapatid sa sunog sa kanilang bahay sa barangay Barcenaga nitong Huwebes. Natagpuan ang mga biktima sa kanilang kwarto na yakap pa ang namatay din nilang alagang aso. Nakaligtas naman ang kanilang lolo na sugatan matapos dumaan sa bintana. Nasa pangangalaga ng tiyuhin ang mga bata dahil OFW ang kanilang ina at ulila na sila sa kanilang ama. Umalis ang pamilya ng kanilang tiyuhin ilang oras bago ang sunog. Inaalam na ng mga otoridad kung may foul play na nangyari sa insidente.
7: Mahigit 200 opisyal at tauhan ng Bureau of Fire Protection ang iniimbestigahan ngayon kaugnay ng umano'y slot for sale modus sa recruitment ng ahensya. Sinasabi nga abot sa 100,000 hanggang 800,000 pesos ang sinisingil sa mga aplikante para lang makapasok sa BFP. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
8: Pinabalaan ko na

0: lahat ng opisyal ng BFP at umamin kayo o hahabulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo.
1: Ito ang mahigpit na babala ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicremulla sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na sangkot umano sa slot for sale modus o bentahan ng pwesto para makapasok sa ahensya. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng isang senior fire officer 1 sa Pampanga na nangikil umano ng 300,000 piso sa isang aplikante.
0: Ito po ay cancer sa loob ng BFP na matagal na nangyayari. This is the first step to showing you how serious we are in changing and improving the situation.
1: Nakakulong na sa CIDG ang naturang senior fire officer, habang sinibak na rin sa pwesto ang Assistant Regional Director ng BFP Region 4A na itinuturo umano niyang kasabwat. Tinanggal naman sa serbisyo ang isa pang opisyal ng BFP Region 1 na nahuli noon nakaraang buwan.
2: Ito po ay awakening sa aming lahat na may papupuntahan po tayo kung gagawa tayo ng anomalya. And also to the applicants of the BFP, inuulit ko po, walang bayad ang pagpasok sa aming ahensya. Libre po to, magsumikap kayo kung kayo ay karapat-dapat matanggap.
1: Dahil dito, iniimbestigahan na ang higit 200 BFP personnel, kabilang ang lahat ng regional directors sa bansa na hinihinalang sangkot sa modus. Ayon kay Remulla, umaabot sa 100,000 hanggang 800,000 pesos ang sinisingil sa mga aplikante.
0: So we clean it up mula sa baba hanggang sa taas. This will be a massive purge like what we did in PNP.
1: Kasunod nito, ipinatutupad na ng BFP ang e-hire system. Layo nitong masiguro na qualification at hindi connection ang magtatakda kung sino makapapasok sa ahensya.
2: Wala akong human manipulation, walang intervention kasi nga ho, hindi alam kung sino ang nakapasok. Dahil nga ho, at the comfort of their home, they can automatically apply.
1: Ipatatawag din ng CIDG ang ilang tauhan ng BFP na natukoy nakapasok sa ahensya matapos umano magbayad. Bibigyan sila ng pagkakataong tumestigo at ilahad ang mga detalye ng kanilang naging transaksyon. Pero kung hindi naman sila makikipagtulungan, posible silang masibak sa serbisyo at masampahan ng kasong kriminal. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
3: Binalikan ni Grammy-winning singer Bruno Mars ang hindi malilimutang concert sa Pilipinas noong 2011 kung saan nakasama niya ang kanyang ina na isang Pilipina. Masaya rin si Bruno na dumaraming Pinoy talents ang umaarangkada sa global music scene. Mula New York City exclusive, nagpapatrol MJ Felipe.
4: 25 kanta. Ganito karami at kasiksik ang setlist ng The Romantic Tour ni Bruno Mars na dadalhin niya sa Pilipinas sa May 15 at 16, 2027. Pero bago pa man magbalik Pinas si Bruno, naramdaman na niya ang Pinoy love nang manood ang mga kababayan sa concert niya sa New Jersey.
5: How do you handle days wherein you have off days?
6: That's a great question. The lucky part for me is that when I get up on stage and I see those people, they showed up and I gotta show up for them. So it's never off. I'm gonna give it my best every time, And sometimes my best isn't great.
5: Right.
6: But I'm trying.
4: Noong 2011, nakasama ni Bruno ang ina sa kauna-unahang concert niya sa Pilipinas. Bagay na hindi niya malilimutan kailanman.
6: But if it wasn't for my mother being a singer, I wouldn't be here. So it's her heritage and I gotta wave the flag and keep it going.
5: I'm curious, how's it in Bruno's home with a Filipino mom?
6: It's a lot of yelling and chasing us around the house with my four sisters.
5: Right.
6: But so much fun.
4: Ikinatuwa rin ni Bruno ang mga pintong nagbubukas ngayon para sa mga maraming Pinoy talents sa global music scene. Gaya ng Big Break na naibigay sa kanya mula sa debut album niya noong 2010.
5: I know your incredible body of work is, there's a lot of songs, great songs, but if there's only one song that I can put on a time capsule,
6: wow,
5: and send it like 50 years from now,
6: wow,
5: what song would that be?
6: Right now, I would tell you Risk It All. Yeah.
4: Mapapanood ang buong exclusive one-on-one interview kay Bruno Mars sa official YouTube channel ng ABS-CBN News.
7: Bukod sa Pilipinas, bibisitahin din ni Bruno Mars ang ilang bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Singapore, Taiwan, Hong Kong, Bangkok, kasama na ang South Korea at Australia. MJ Felipe, ABS-CBN News, New Jersey, USA.
3: At susunod, mga motorista, pahinga muna sa serye ng taas presyo ng produktong petrolyo. At talaga ng piso, sumadsad na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.

0: ngayong yung Biyernes.
1: Hindi kilala ni kay Mariano Shop na yun. Papakilala ko, magpipresenta na maging sa uhay niya.
2: Bibigay po ako para sa inyo.
3: Gusto naman, dagdagan mo.
4: Bakit parang galit naman siya sa'yo?
2: Kahit nung bata pa lang ako, kapag nakikita niya ako, mainit na agad ang dugo niya sa akin.
5: Dahil hindi na ako magkakaanak.
6: Tapos gusto mo, patawarin ko yung bata. Kumalisi ka na!
7: Yung talian ng tatay mo, yung puhunan nun, sa akin galing yun. Lahat binigay ko, buo, wala na tira para sa akin.
8: Huwag ka nang babalik dito hanggat wala ka na nidilihensya na intindihan mo. Naintindihan mo!
9: Oh, no.
2: May chalik ako!
10: Nananaching ka na yata eh.
2: Ba't ako mananaching? E di ba mag-asawa tayo?
10: Oo nga pa ba?
11: Sino kausap nito?
0: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.
12: Mas
13: makakapati ka talaga kapag lagi mong kasama ka lang.
0: Pasimuno ng gulo.
14: Hindi tayo maaayos hanggang hindi tayo pinitigilan nung dili na yan.
15: Paubaya mo sa akin si Bibi.
16: Ako nang bahala doon.
17: Sir C. Bea Mercado ho. Anong balita?
18: Under surveillance na.
19: That's what you guys always say.
20: Pero wala naman nangyayari.
0: Magsasalita na!
21: Sasabihin ko na yung totoo.
0: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m. Two nights to go. Pipili na ang Pilipinas. Philippine Selection Night Song for Eurovision Song Contest Asia 2026. Hosted by Vice.

0: Puspusong pasasalamat mga kabatang Quiapo. Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
1: Aray, kung may sinigilagirapan nyo, kahit tapos na, nangayon na, sigaw mo tayo.
2: Lahat po nung pinagkirama namin, pinagpuyatan, mga pinagtanunan, nagbunga po na pagkilala.
0: Joey Lamangan para sa Best Supporting Performance.
3: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
0: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
4: Away! Tayong lahat!
0: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
5: Maraming maraming salamat po sa PAMAS sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon, aming trabaho, mula po sa Team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN. Maraming maraming salamat!

0: Mahal naming Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga naapektuhan sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa Nepal at Tibet. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng minamahal sa buhay. Pagaanin po ninyo ang kanilang mga loob at hilumin ang kanilang mga puso. Gabayan po ninyo ang patuloy na paghahanap sa mga nawawalang kaibigan at kaanak. Inyo rin pong ingatan ang mga rescuer na naglilingkod sa kanilang kapwa. Pagpalain po ninyo ang bawat naapektuhan ng mga biyayang muling makapagpapabangon sa kanila. Kami po ay lubos na nananalig sa inyong kabutihan. Amen. Kapamilya, sa lahat ng panahon,
1: magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
3: Makakahinga ng kaunti ang mga motorista sa serye ng taas presyo sa produktong petrolyo dahil inaasahan ang rollback sa susunod na linggo. Muli namang hiniling ng isang transport group na payagan na ang kanilang hirit na dagdag singil sa pasahe. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
4: Sa ilang oras naming paghihintay sa gasolinahang ito sa Quezon Avenue sa Quezon City, kapansin-pansin na iilan lang ang nagpapakarga. Kabilang dito ang jeepney driver na si Leonardo. Kwento niya, gustuhin man niyang tumigil na muna sa pamamasada, hindi pwede dahil may umaasang pamilya.
5: Minsan wala, abunado pa sa kurudo. Hindi po pwede dahil may pinapakain, may binubuhay.
4: Kung tutuusin anya, talo pa minsan sa biyahe sa sobrang taas ng diesel. Ang fish vendor na si Mark, apektado rin ang kita, kaya kahit kakarampot ang inaasahang rollback sa susunod na linggo.
6: Laking bagay po, pababa ang gasolina eh.
7: Kaso wala pang diesel.
6: Ganun po talaga.
4: Batay sa ika-apat na araw na kalakalan sa world market, 4 na piso ang ibinaba sa kada litro ng diesel, piso sa gasolina at halos 4 na piso naman sa kerosene. Kaya ang estimate ng isang stakeholder, sa susunod na linggo, maaring hanggang 4 na piso kada litro ang rollback sa diesel, habang hanggang 75 centavos naman sa gasolina. May isang araw na trading pa sa world market.
8: May mga gasolinahan na talagang malakas ang benta pero syempre hindi naman lahat. May mga araw din na talagang napakahaba ng pila ng mga customer pero hindi gaya ngayon. Patay na oras kasi at umuulan pa kaya walang masyadong nagpapakarga. Pero ang sabi ng mga gasoline attendant dito, baka sakali, sa susunod na linggo, magiging mas malakas ang benta.
4: Sabi ng gasoline attendant na si Romel, nakababawi naman sa mga araw na malakihan ng rollback. Pero sa ngayon, tiis-tiis muna.
9: Wala pa kasi kaming deliver na unleaded, tapos traffic pa. Pa isa-isa lang napasok.
4: Para sa isang transport cooperative na mga pampublikong jeep, ang rollback kulang na kulang pa.
10: Yung price rollback natin, barya-barya lang yan na rollback. Saka panandalian lamang yan ang maidudulot sa amin kumpara doon sa araw-araw na pinapasa ng mga driver natin.
4: Sa ngayon, dumidiskarte na lang din sila sa operasyon. Gaya ng pagbabawas ng mga pinabibiyaheng unit ng jeep habang mataas pa ang presyo ng diesel. Sabi pa ni Melinas, nakatutulong kahit papaano ang fuel subsidy o anumang ayuda mula sa gobyerno. Pero anila, mas maganda sana kung pagbibigyan ng hirit nilang taas pasahe para makabawi naman sa kita, lalo't malabo naman anyang bumalik pa sa ngayon sa dating mas mababang presyo ng petrolyo. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
11: Nag-issue ng Notice of Violations ang Social Security System o SSS laban sa mahigit 400 delinquent employers o establishments sa buong Metro Manila. Ito'y matapos sumano silang mabigong i-remit ang kabuang 145.3 million pesos na buwan ng kontribusyon ng nasa mahigit 3,000 manggagawa. Sa Quezon City, nagsagawa ng malawakang crackdown ng SSS na bahagi umano ng pinalakas na run after contribution evaders o race campaign. Ayon kay SSS Senior Vice President Benjamin Dolindo Jr., ang mga operasyon ay naglalayon lamang na palalahanan ng mga employers sa kanilang obligasyon. Mahalaga umanong mairimit ang mga kontribusyon ng mga manggagawa para hindi maapektuhan ang kanilang mga benepisyo. Dagdag pa ng SSS, maaaring makipag-ugnayan sa kanila ang mga employers para ayusin ang kanilang utang at maiwasan ang tuluyang pagsasampa ng kaso sa korte. Umabot na sa mahigit 62 pesos ang halaga ng piso kontra US dollar. Nagsara po ang palitan ngayong Biyernes sa 62 pesos at 26 centavos matapos pumalo ng 62 pesos and 27 centavos sa intraday trading. At dahil holiday sa Lunes, mahirapan na makabawi ang piso ngayong buwan. Ito na ang ikalawang sunod na araw na sumadsad ang piso sa pinakamababang halaga nito sa kasaysayan. Bagamat makikinabang sa mahinang piso ang ilang sektor, pati na mga pamilya ng mga overseas Filipino workers, tumataas naman ang halaga ng mga produktong inaangkat ng Pilipinas, gaya ng petrolyo, na pwede makaapekto sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.
7: Nangangamba ang mga opisyal ng ilang barangay sa Sablayan Occidental, Mindoro na malubog muli sa banga ang kanilang lugar matapos gumuho ang mga bahagi ng flood control project ngayong malakas na naman ang habagat. At live mula sa Sablayan Occidental, Mindoro, nagpapatrol Dennis Gaano. Dennis, gaano ba kalaki ang paghuhudyan at ano ang pansamantalang solusyon?
12: Karen, dito sa bayan pa lamang na Sablayan ay hindi bababa sa 5 flood control projects ang gumuho. Napakalalaki nito, napakahaba. Kaya kung sakaling magsasandbagging daw ang mga opisyal dito ng barangay, ay hindi rin ito kakayanin ang pagragasa ng tubig mula sa ilog.
13: Kinakabahan na naman si Kapitan Victor Fabros ng Barangay Tagumpay kung magtutuloy ang malakas na ulan na dala ng habagat. Wala na kasi silang proteksyon sa pag-apaw ng ilog ng Patrick. Dahil nung nakaraang linggo lamang, aabot sa 500 metro ng flood control ang gumuho.
14: Ang nakakalungkot sa pinsalang dulot ng pagbagsak ng flood control na ito, eh halos hindi na namin matamnan yung mga palayan namin na ang naging kapalit po ay buhangin na. Nasa humigit kumulang sa 60 ektarya na po yung naging grabahan.
13: Sabi ni Fabros, taong 2024 nang itayo ang proyekto ng kontraktor na SunWest. Noong nakaraang taon, gumuho na rin ang ilang bahagi nito na kinumpuni naman. Pero sa pag-guho ngayon, hindi na lamang umano basta kumpuni ang kailangan dito.
14: Kami ho yung nagiging kawawa. Sila yung nagkakamal ng malaking halaga. Pinoprotektahan din nila di umano ang aming barangay para sa flood control nito. Pero kami naman po ang napipinsala dahil hindi ho matibay ang pagkagawa ng flood control.
13: Napakahaba rin ang gumuhong bahagi ng flood control sa barangay Paeta na SunWest din ang gumawa. Sinusubukan pa ng news team na makuha ang pahayag ng SunWest. Sunod-sunod din ang mga gumuhong flood control project sa kalapit na barangay Victoria. At tulad sa barangay Tagumpay, nasa peligro rin na maglaho sa baha ang malawak na sakahan kung hindi agad maayos ang mga gumuhong dike.
15: Napakalaki yung pundo pero ganito lang ang nangyayari na sa isang iglap ay masisira lang at masasayang yung pundo na napakalaki na yun.
13: Ilang beses nang tinawagan ni Kapitan ang area engineer ng subcontractor na gumawa ng dike. Pero wala umuli siyang makuhang matinong sagot kung sino ang dapat magkumpuni nito. Ilang bahagi pa ng dike nakitaan na rin ang mga bitak na posibleng oras na lang ang hinihintay at tuluyan na rin guguho.
15: Sa Department of Public Works na kung saan ay sila yung nangangasiwa ng mga paggawaing ganito, ay nananawagan po ako na kung maaari ay mas mabilis yung kanilang pag-aksyon dito upang mabigyan kagad ng solusyon.
13: Sa isang panayam, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison, mahihirapan na silang habulin ang mga kontraktor para ipagawa ang mga nasirang flood control dahil blacklisted na ito. Kailangan umanong iparibid muna ang proyekto.
16: So kailangan yan, i-terminate yung proyekto kasi hindi tapos. No? And then kailangan ipaparibid natin para may magtatapos at may mag-aayos. Pero ngayon, wag ang mag-aayos yan kasi wala na sunrest. Hindi pa ata full paid yan. So may natitira pang pera. Kung natirang pera, kailangan i-rebid natin kasi wala na si Sunrest.
13: Karen, inuulit muli ng mga residente at ilang opisyal ng barangay ang naging panawagan nila noong nakaraang taon pa kay Secretary Dizon na bisitahin magtungo dito sa Occidental Mindoro, lalo na dito sa Sablayan, para inspeksyonin niya ang gumuhong mga flood control project at ng personal niyang makita ang perwisyong idinudulot nito sa kanila. Karen.
7: Maraming salamat, Dennis Datu.

0: kita mo sa amin.
1: Ate B, isang malaking tech event ang ginanap sa Taguig kung saan ibinida ng isang global tech brand ang kanilang mga bagong gadget.
2: Dinayo ng mga bisita ang espesyal na tech event sa Taguig ng isang global tech brand. Tampok dito ang kanilang pinakabagong gadgets, ang Pura 90S series. Highlight sa event ang color shift ng smartphone, kung saan ipinagmamalaki ang design at dual tone gradient mid-frame nito.
1: Interactive ang mga activities na enjoy ng mga bisita ang mga booths na pwedeng puntahan.
2: Sa isang booth, nasubukan ang zoom power ng phone. Gamit ang 200 megapixel ultra-large sensor telephoto camera feature nito. Habang sa kabilang mga booth naman, mala professional ang kuha ng photos dahil sa second-gen true-to-color camera at ultra-lighting HDR camera feature ng Pura 90S series. May booth din na naging malang masterpiece naman ang kuha sa tulong ng AI composition at AI move features. Hindi rin nawala ang spot kung saan pwede itest ang 5G speed ng gadget. At syempre, may X-Mage gallery rin para makita at ma-appreciate ang sample shots mula mismo sa smartphone.
1: Abangan ang iba pang mga trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang mga uso at bago.
0: Susunod, Meta nakikipagtulungan na sa gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng mga bata online. At concert ng Beanie sa Toronto, Canada, jam-packed. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Ang bahaging ito ay hatid ng Huawei.

0: ngayong Biyernes.
1: Ikinalanin kay Mariano Zapta na yan. Papakilala ako. Magpipresinta na maging tauhan niya.
2: Bibigay po ako para sa inyo.
3: Pero naman, dagdagan mo.
4: Pagano'n ba? Parang galit naman siya sa'yo.
2: Kahit nung bata pa lang ako, kapag nakikita niya ako, mainit agad ang dugo niya sa akin.
5: Hindi na ako magkakaanak.
6: Tapos gusto mo, patawarin ko yung bata. Tumalis ka na!
7: Yung talyan ng tatay mo, yung puhunan nun, sa akin galing yun. Lahat binigay ko, buo, wala na tira para sa akin.
8: Huwag ka nang babalik dito hanggat wala ka na nidilihensya. Naintindihan mo. Naintindihan mo!
9: Opo.
2: Ay, may challenge ako.
10: Nananaching ka na yata eh.
2: Ba't kong mananaching? Eh, di ba mag-asawa tayo?
10: Oo nga pa na.
11: Sino kausap nito?
0: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.
12: Bantay muna ako.
13: Mas makakapati ka talaga kapag lagi mong kasama ang anak mo.
0: Pasimuno ng gulo.
14: Hindi tayo maaayos hanggat di tayo pinitigilan ng bili na yan.
15: Paubaya mo sa akin si Bibi.
16: Ako nang bahala doon.
17: Sir C.B. ang Mercado ho. Anong balita?
18: Under surveillance na.
19: That's what you guys always say.
20: Pero wala naman nangyayari.
0: Magsasalita na!
21: Sasabihin ko na yung totoo.
0: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
22: Kinakabahan na talaga ako.
23: Bakit ano bang suspecha mo?
22: Wala na sila Morte Bianca, pero hindi naman nawala ang kongkorda.
0: Ngayong Biyernes, panibagong banta ang ikababahala.
22: Ikaw ba yan?
23: Ay, hindi po. Meron ako ipapa-background check. Lahat ng tao dito kilami ko eh.
24: They move exactly like us. Have you talked to Mama Yaya?
0: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.
25: Oh, okay.
26: Kumanin.
25: Hindi pangkaraniwan.
26: Bong, Kuya Bong.
27: Bong, sa shell sila, Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
26: Pambihira na kung minsan hindi ka panipaniwala.
27: Is anybody there?
26: Pwede ko bang sabihin sa kanila to? Mga hayop kayo! Kasi hayop naman sila, Kuya Boy.
25: Dadali namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
28: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga.
25: Sipan ko na.
28: Are you sure?
26: Mga istoryang nakakamangha!
28: Uy!
27: Siyempre, hindi ka siyang
28: up, tubig natin. Up, ito yung tubig. Thank you, ate!
27: Thank you!
25: Kasi dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
26: Ibang level to!
0: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m. Hiyawan and happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
29: Sigabo!
30: Maiparamdam lang namin kung dahil po namin kayong kamahal. Thank you so much po sa inyong lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha sa susunod nating bonding. The talk of the town.
31: Di talaga papatalo ang gawang Pinoy.
32: Siksik siya sa lahat ng elements.
33: It's giving fresh atake.
34: Masarap siya panoorin.
35: Eh talaga namang gising na gising.
36: Oh my God, totoo.
37: Talagang susundan na ang mga tao.
38: Dapat lang. Congrats talaga.
39: Iba rin yung tension kay
40: a role model for women.
41: James naman.
42: Very natural.
43: Ginawa mo lang yan for...
44: For us.
45: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
46: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
47: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
0: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
48: Thank you!
49: Maganda yun!
48: Wala
50: pa! Hindi lang siya yung about sa love, family.
51: Authentically Filipino.
52: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
0: Someone Someday, 8:45 p.m.
53: Pinagkokomento ng Korte Suprema ang mga kumpanya at grupo na naunang humiling na isantabi ang pagpapatupad ng 85 pisong dagdag sahod sa Metro Manila. Kaugnay ito ng petisyong inihain ng Kamanggagawa Party List na iginiit na pinagbabawalan ang anumang korte na mag-issue ng TRO sa wage hike batay na rin sa labor code. Nagbigay ang kataas-taasang hukuman ng 10 araw para magsumite ng komento ang Ready Con Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Ito ang mga kumpanyang pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court na suspendihin muna ang dagdag 85 pesos na minimum wage na kalaunay pinalawig pa ng korte. Pinagkokomento rin ng Alliance of Philippine Fishing Federations Incorporated na siya namang humiling sa Navotas RTC ng status quo anti-order contra wage hike. Inatasan rin ng Supreme Court ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region at ang National Wages and Productivity Commission na magsumite ng kanilang komento sa petisyon.
1: Planong bumuo ng Department of the Interior and Local Government ng Quick Reaction Forces sa buong bansa na tutugon sa banta sa seguridad sa mga paralan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, inilalatag na nila ng PNP ang sistema para mabilis na makapag-responde ang mga otoridad sa anumang emergency. Ito'y para maiwasang maulit ang mga pamamaril na nangyari sa Tacloban City at Zamboanga City. Habang wala pa ito, paigtingin muna ang pag-inspeksyon sa mga bag na mga taong papasok sa eskwelahan.
2: Yung mga private schools may security guards, so mandatory na buksan ng bag. Yung mga public schools may police presence kami sa labas ng mga eskwelahan at meron kami mga barangay tano na ilalagay sa loob para i-check yung mga bags nila.
1: Samantala, wala namang nakitang ebidensya na biktima ng bullying o may problema sa eskwelahan ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ibinahagi ni Ateneo de Zamboanga University President Father Hernan Andal sa isang video statement ang ilang bahagi ng investigasyon ng mga pulis sa insidente. Ayon kay Andal, tinuldukan na nito ang mga haka-haka kasunod ng trahedya. Hinikayat naman niya ang kanilang school community na huwag hayaang magdulot ng pagkakahati-hati sa kanila ang nangyari.
3: The report gives us a reminder we should carry forward. When lives and reputations are at stake, especially those of minors, we must be careful about what we say, about what we post, what we forward, and what we believe. Seeking truth requires patience.
1: Naikipagtulungan na ang parent company ng Facebook na Meta sa pamahalaan para tiyaking ligtas sa mga bata sa masaiselan o marahas na content online ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Dahil dito, naisantabi ang panukala ng CICC na ipagbawal ang Facebook sa Pilipinas. Nagpapatrol, RG Cruz!
4: Wala na munang ban ng Facebook sa bansa. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Paraiso, makikipagtulungan na sa otoridad ang Meta na may-ari ng Facebook, Instagram at WhatsApp para proteksyonan ang mga kabataan. Ito'y matapos isulong ng gobyerno na ipagbawal ng social media platforms, kabilang ang Facebook pati na ang pag-geoblock sa messaging at streaming apps. Kung hindi susunod ang mga ito, sa panuntunan pagdating sa kaligtasan ng kanilang users. Sabi ng CICC, pumayag ang Meta na ibahagi ang datos ng mga nasa likod ng online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse and exploitation material, obscene content at iba pang pang-aabuso online. At kapag naglabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation, agad na ibibigay ng Meta ang datos. Patuloy din ang koordinasyon ng CICC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mapakinabangan ang pakikipagtulungan ng social media platform. Ayon naman kay Senadora Risa Ontiveros, nakipagkasundo na ang Meta na pagbibigyan ang mga request ng mga autoridad sa Pilipinas para sa user data o subscriber information at traffic data, lalo na pag may imminent threat o nagbabadyang karahasan. Sumama ang mga kinatawan ni Ontiveros sa pulong ng mga opisyal ng gobyerno sa Meta sa Singapore. Pinag-usapan nila ang pananagutan ng mga platform gaya ng Facebook sa pagkalat ng tinatawag na nihilistic violent extremism. Umaasa rin ang senadora na mas bibilis ang aksyon ng Meta sa usaping ito.
5: Obvious na handa naman na ang mga leader ng Meta na higpitan ang kanilang mga safeguards. So, lubos-lubusin na nila ito. Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito.
4: Bukod yan, sinabi rin ng CICC na makikipagtulungan ng Meta para tukuyin at tanggalin ang tinatawag na deepfake o pineking content na binuo gamit ang artificial intelligence o AI. maaaring i-enroll ang mga personalidad na poprotektahan para madaling matukoy at matanggal ng Meta ang mga deepfake na tumatarget sa kanila. Ito'y bunsod na rin ang pagkalat ng AI-generated content na ginagamit sa harassment, sexual exploitation, panluloko at iba pang malisyosong gawain. Samantala, nakipagpulong din ang CICC sa Roblox na nangako rin makikipagtulungan sa gobyerno kontra online grooming, radicalization at extremist infiltration. Gagamitin anila ng Roblox ang national ID para kilalanin ang mga users nila, magtatayo ng tanggapan sa Pilipinas at masihigpitan ang proteksyon sa mga kabataang gagamit ng messaging nito. RG Cruz, ABS-CBN News.
6: Sa ibang balita naman, aabot sa 42 ang testigo ng Office of the Ombudsman sa case building nito kay dating House Speaker Martin Romualdez sa issue ng flood control kickback scheme. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, binubuo ito ng 28 bagong testigo at 14 na dating empleyado ni dating Congressman Zal Dico. Yit ni Clavano, mas nakatutok sila sa kalidad ng pahayag ng mga testigo kesa sa kanilang bilang. Pag-aaralan din anila ang mga original na affidavit at kanilang recantation sa investigasyon.
7: May 25 sila, may 42 kami, but that's not the point eh. What we're trying to find, it's not yung pataasan ng number. Ang gusto naming malinawan dito ay quality po ng sinasabi ng mga tao. The fact that there are recantations or that affidavits were executed to the effect that they have reversed what they said in their first affidavit does not serve as an eraser of facts.
6: Pinagtibay ng Commission on Elections and Bank ang kanselasyon ng Certificate of Candidacy ni Anwara Alameda para sa 5th District Representative ng Maguindanao del Sur sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Sa inilabas na resolusyon ng komisyon, ibinasura nito ang motion for reconsideration na inihain ni Alameda na unang kinwestiyon ang kandidatura ni Alameda dahil sa umano'y issue ng tagal ng paninirahan sa idiniklara niyang address sa Pagalungan, Maguindanao del Sur ng halos 49 na taon.
53: Sa muling paglakas ng hanging habagat, naranasan po ang malasan storm sa bahagi ng Pasay City. Ang ilang nasa lugar naramdaman pa ang bugso ng hangin, may kasamang buhangin na masakit sa mata at ilong. Ayon naman sa PAGASA, ito ang tinatawag na gust front. Nagpapatrol, Francis Orsio.
8: Halos mag-zero visibility na ang iba-ibang bahagi ng Pasay City nitong Miyerkules ng hapon. Sa kuhang video ni Bayan Patroller Chad Allen Carlon, sakay ng kanyang motor, hindi na matanaw ang magkabilang bahagi ng EDSA Extension sa kanto ng Makapagal Boulevard pasado alas 2 ng hapon. Ramdam rin ang paghampas ng hangin na may kasamang alikabok at buhangin sa video ni Bayan Patroller Bayan Rocha habang nasa 20th floor ng isang gusali. Sa Sunset Avenue, bumibili ng pagkain si Bayan Patroller Christian Castillo nang masaksihan ang pagbaba ng kalidad ng hangin. Kuwento naman ng residenteng si Nessie, naglalako siya malapit sa kanilang bahay nang maabutan din ng pagbugso ng hangin na may kasamang buhangin. Anya, sumakit ang kanyang mga mata pati na ang lalamunan matapos malanghap ang hangin.
9: Hindi na makikita yung kapaligiran. Pagkatapos, siyempre tinakpan namin yung mata namin, baka mabulag pa mi. Tapos may araw naman. Talagang malakas ang hangin.
8: Paliwanag ng PAGASA, hindi ito sandstorm, kundi tinatawag na gust front. Nangyari ang malakas na bugso ng hangin dahil sa nagbabadyang thunderstorm noong Miyerkules ng hapon. Ayon sa PAGASA, ang gust front ang unang bugso ng malakas na hangin.
10: Yung sandstorm kasi ideally nangyayari ito sa mga disyerto na maraming sand and then dry yung area and then kapag nagkaroon ng pag-blow ng malakas na hangin, natatransport itong mga sand and dust particles na to from one place to another. Sa Pasay ay triggered ng mga pagbugso ng hangin na dala ng mga thunderstorm activity.
8: Dagdag pa ng ahensya dahil naman sa kaliwatka ng reclamation projects at pagtatambak ng buhangin sa di kalayo ang bahagi ng Pasay City, kaya sumama ang buhangin sa malakas na hangin. Maari rin umanong maulit ito, lalo't muling nanumbalik ang hanging habagat na nagdadala rin ng malakas na hangin mula sa kanluran.
10: Yes, possibly po ito, no? Lalo na kapag yung daytime o yung tanghaling tapat ay walang mga pag-ulan. And in that case, magiging dry ulit yung area o kung nasan yung source ng mga dust.
8: Nagpaalala naman ng PAGASA na delikado sa kalusugan ang maliliit na particles na sumasama sa hangin, lalo na ang buhangin. Kaya pinapayuhan ang publiko na magsuot ng face mask at kung maaari, manatili sa loob ng bahay o ligtas na lugar. Francis Orsio, ABS-CBN News.
53: Mula sa mga awiting puno ng pag-asa at inspirasyon hanggang sa mga kantang mapanakit. Iba-ibang tunog at emosyon na maririnig sa Philippine Selection Night para sa Eurovision Song Contest Asia. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
11: 10 kanta, 10 kwento, 10 pagkakataong maipakita ang lalim at lawak ng musikang Pilipino. Yan ang may experience sa Eurovision Song Contest Asia Philippine Selection. May mga awit na nakaka-inspire tulad ng dreamy pop anthem na Between Between ni Junji Marcelo. Tungkol ito sa mga bagong simula at walang hanggang posibilidad na bibigyang buhay ng grupong DNA.
12: Because it really speaks to our journey as, you know, as DNA so far. So we're excited for people to listen and to see our interpretation of it live as well.
13: It's about pursuing your dreams.
12: Yes, it's about, you know, reaching for the stars. You're chasing what's in between the stars all the way up there just because there's so many possibilities that it's endless.
11: Meron ding mga awit na magpapakirot tulad ng orchestral ballad na Broken Beyond Repair ni Angelo Gonzalez. Aawitin ni Saga ang madamdaming lyrics na naglalarawan ng kirot ng patuloy na pagmamahal sa taong nag-move on na.
14: Masaya po ako na nag-reflect po siya sa artistry ko, sa genre na I usually sing.
11: Mula naman sa Heartbreak, may awit din tungkol sa pagbabago, kung powerful at empowering ang hanap. Swak ang Good For You na sinulat ni Hazel Faith Santos. Si Ricey Avila ang mag-iinterpret ng soulful at powerful anthem na tungkol sa pagbasag sa toxic cycles, pag-iwan sa unhealthy patterns at pagsikap na maging mas mabuting version ng sarili para sa taong mahal nila.
15: Parang gusto mong magbago para sa kanya kasi sobrang love ka niya, sobrang divine ang pagmamahal niya, so gusto mong maging good for you.
11: 40% ang boto ng jury at boto ng Pinoy viewers, habang ang natirang 20% ay nakalaan para sa international voters. Para makaboto, abangan ang QR code na ipapakita sa Philippine Selection Night. Bawat user ay may 8 libreng boto, habang maaaring bumili ng karagdagang 10 boto sa halagang 90 pesos. Mapapanood ng live ang pagpipili ang performances sa Philippine Selection Night sa darating na Linggo, August 30, 9:45 p.m. sa iWant, ABS-CBN sa AllTV2, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Available din ito sa iba pang panig ng mundo sa pamamagitan ng TFC at may delayed telecast sa Mix. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Susunod, Bini, nagpakitang gilas sa open mic session ng A Parallel World. Alex Ayala, inalok ng kasal ng isang fan. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Ngayong Biyernes.
1: Yung kilalaanin kay Mariano Shop na yan. Papakilala ako, magpipresenta na maging tauhan niya.
2: Bibigay po ako para sa inyo.
3: Pero naman, dagdagan mo.
4: Bakit parang galit naman siya sa'yo?
2: Kahit yung bata pa lang ako, kapag nakikita niya ako, mahinig dagat ang dugo niya sa akin.
5: Mo yung puhunan nun, sa akin galing yun. Lahat binigay ko, buo, wala na tira para sa akin.
6: Huwag ka nang babalikin mo hanggat wala kang nadidilihensya. Naintindihan mo. Naintindihan mo!
7: Ay, may challenge ako.
8: Nananaching ka na yata eh.
7: Ba't ako mananaching? Eh, di ba mag-asawa tayo?
8: Ano nga pala?
9: Sino kausap nito?
0: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 PM.
10: Sinuspend din na ang pasok sa mga paaralan sa ilang lungsod sa Metro Manila bukas araw ng Sabado dahil sa masamang panahon. Sa Maynila, Caloocan at Naboto City, suspendido po ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Tanging online class o modular muna ang ipatutupad. Sa Valenzuela at Marikina City, suspendido rin ang klase sa mga paaralan sa lahat ng antas mapa-private o public school. Wala na rin pasok sa mga paaralan sa lahat ng antas sa Dagupan City at Alaminos, Pangasinan. Gayun din sa Norsagaray, Bulacan. Tuloy-tuloy po ang pag-alagwa ng Kapamilya Star sa International Arena. Wagi si Angelica Pangadiban, gayon din ang seryeng It's Okay Not to Be Okay at pelikulang Call Me Mother ni Vice Ganda sa Content Asia Awards 2026. Dinubog naman ang Nation's Girl Group Bini sa kanilang Toronto Tour. Nagpapatrol, MJ Felipe.
11: Dumalo sa Content Asia Awards 2026 awarding ceremonies ang kapamilya actress na si Angelica Pangadiban. Nominado si Angge sa Best Lead Actress category para sa kanyang pagganap sa series na The Silent Noise. Nag-present din siya ng award sa event. Bronze winner si Angelica sa kanyang category. Silver awardee naman ang It's Okay to Not Be Okay sa kategoryang Best TV Format Adaptation Scripted in Asia.
12: Congratulations din kay Anne!
11: Kanina, mainit na binati ng It's Showtime family si Anne.
13: Congratulations, yes! Annie!
12: Super! Thank you so much to Content Asia for this recognition. Of course, to the whole It's Okay to Not Be Okay family who worked so hard on this project. Alam mo, at the end of the day, ang gusto lang namin talaga na message sa lahat is that our mental health matters and you can always lean on someone to help you. Just open your heart to them.
11: Silver awardee rin ang Call Me Mother ni na Vice Ganda, Nadine Lustre at Lucas Andalio sa Best Feature Film or Telemovie Made in Asia.
14: Congratulations sa Call Me Mother cast and staff and team kay Direk June Robles Lana sa Star Cinema. Congratulations kay Nadine sa anak kong siya, si Angelo, kay Lucas at sa lahat po ng bumubuo ng Call Me Mother. Maraming salamat. At sa lahat ng mga Pilipino, thank you so much because right now, Call Me Mother is the number one movie on Netflix Philippines.
11: Tuloy-tuloy din ang tagumpay ng Nation's Girl Group, Bini, sa pagkapatuloy ng kanilang Signals World Tour sa North America. Ngayong araw, natapos na ang 5-city stop nila sa Canada. Pinakahuli ay sa Toronto, kung saan buhos ang malaking crowd na nanood sa 8 sa The Bowl in Sobeys Stadium. Samantala, inilabas ng media outlet na Genius ang guesting ng Bini sa kanilang open mic session. Live na kinanta ng 8 ang A Parallel World, ang theme song o soundtrack ng upcoming DreamWorks animation movie na Forgotten Island.
15: Yes, it was super fun and it was our first time guesting for Genius and I think it was a bit more practical for us because it was so quiet, like we really tried our best to make everything work.
11: Last stop ng North America leg sa Brooklyn sa New York City ngayong August 28. MJ Felipe, ABS-CBN News.
16: Bago sumalang sa US Open, isang pambihirang surprise ang sumalubong kay Pinay tennis star Alex Ayala. Habang nasa fan signing at the Apparel Store event sa New York, isang tagahanga ang pabirong nag-alok sa kanya ng kasal. biglang lumuhod sa harap niya ang content creator na si Tony Zhao at nag-abot ng pulang candy na hugis-sing-sing. Nakangiti at tila nailang si Alex na agad na tinawag ang kanyang amang si Mike Iyala para ipakita ang nag-propose. Game namang nakipagbiruan at nakipagkamay pa kay Tony ang tatay ni Alex sa panayam ng ABS-CBN News kay Tony. Inamin niyang hindi niya inasahan ang reaksyon ni Alex sa kanyang diskarte. Suportado at proud anya siya na makitang namamayagpag ang isang kapwa Asyano sa tennis.
14: Galing. At ano, gusto ko lang i-anunsyo ha, eto malaking bagay, sa December 8 confirmed na may exhibition match ni Alex Ayala. Isang araw lang ito, December 8. Mm-hmm. Ang bumuo nito ay Tattler Philippines.
16: So yung ticket. Mm.
14: So ganito, so, ibebenta si ang ticket. Ibebenta. Mm. No, we have to buy. Bebenta ticket sa Ticket World. Mm. So iba-iba. Ang pinakamurang ticket will, I think, be 600 pesos. Mm. Alam mo, ang Philippine Arena is 55,000 ba? Ilan ba kasha doon?
16: Gano'n mo ba ako kamahal?
3: Ay, 600 pesos la ililibre.
14: Ano, gusto mo yung 25,000 na nandun pa sa
3: ayun, yun naman pala.
14: Yun nga, report site.
3: Wala kay Karen yun. At, ano? Maning-manina lang kay Karen yun. Alam mo, abangan namin ah. Total nag-announce ka.
14: De, ganito yun. Kaya ako ina-anunsyo to kasi gusto ko supportahan natin si Alex Ayala sa yes, kanyang match yun dito. Because dapat, may mga Pilipino akong kilala, kababayan, lilipad ng Singapore.
16: Ah, kasi may
14: September, dahil may laban si Alex. Yeah. Isipin po ninyo, gagastos pa kayo ng ticket.
16: Oh.
14: O eto, panoorin nyo na lang si Alex on dito December 8 sa Pilipinas.
16: Pero kumbaga, exhibition game lang naman.
14: Pero ang saya, ang kalaban niya is, I think, yung Indonesian.
16: Si ano? Si Chen?
14: Oo, yun ang kalaban niya. Tsaka, maraming gimmick doon, parang may celebrity match ata.
16: Ayan yun.
3: Kaya, mahal, yan. Yan. Mahal tayo ni Karen.
16: Mahal tayo. Kaya ni Katie yun ah.
3: Kaya niya sponsor isang
16: hindi, pero mapapaghandaan niyo pa. Mabahaba pa.
14: Ang iba-iba ang presyo ng mga tickets.
3: Pero sa 25,000 mo kami ilalagay.
14: Alam mo, depende lang naman yan. At hindi ko anong gusto mo gastosan. Ticket abroad or si Alex Ayala. Yun lang yun. Or ang dami gumagastos ng ticket sa mga foreign acts. Gumagastos sa mga foreign
16: ako,
14: acts.
16: Ako, Bruno Mars diba? Nga. Pinagandaan ko yung Bruno Mars. Pwede, Pilipino
14: si
16: naman
14: Bruno
16: yun.
14: Pero yan na, December 8. Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
16: Karen. Talaga, ibang KD. 25,000 pala ibibigay na ticket sa akin. Galing.
3: Bata mo ako, Karen.
14: Okay, maganda tayo sa 600 pesos. Mahalaga nakikita natin si Alex.
3: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po.

0: ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
1: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
0: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging ganda tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hipilang ito.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500.
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.

0: silang masabi yung FM Radio ang bet kabay sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupit.
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kababskada.
3: DJ Faye Lemon.
6: DJ Cherry Lou.
7: DJ Nico Chico.
8: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kavibeskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Magandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City. Napagandang gabi po sa ating lahat.
1: Yes! Ayan, kumusta mga ka-vibes? Kumusta ang weekend niyo po?
0: Kami nga pala yung mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: At ngayong gabi mga ka-vibes, meron po tayo pag-uusapan na napakagando kasi ayan, pag-usapan na naman po natin ang mga nakaraan, lalo-lalo na ang ating...
1: Parang hindi tayo nakaka-move on sa mga ex natin. Kasi ex na naman
2: kasi
1: nila. Puro ex lang yung mga naano nating topic ngayon.
2: Kasi yung mga napag-iwanan na gustong balik-balikan. Meron ba dyan?
1: Gusto natin kasi yung topic na masasaktan yung mga ka-wives natin.
2: Pinupush talaga natin.
1: Mapanakit tayo ngayong gabi. Wow!
2: Diba? Sige, ano yung GGV survey natin?
1: Ito, naka-vibes yung question natin is, okay lang ba na makadate ng kaibigan mo ang ex mo? Pwede ba yun?
0: Hindi
1: ba yan?
0: Ano to? Bantay salakay na senaryo?
2: Hindi, kasi sasabihin naman ng friend mo, tapos na kayo.
1: Ex naman niya. So,
2: okay lang. Akin naman.
1: Oo, parang or, siguro...
0: Ito ba isang case ng tinatawag na recycling?
1: Yung
0: basura
1: na
0: iba, ginto sa iba.
2: Depende sa itsura. Nakabase din doon.
1: Ayan, ka-vibes.
0: Napaka-harsh.
1: Para sa mga ka-vibes natin na gustong makisali sa usapan natin ngayong gabi, live po
2: tayo ngayon. Yes. So, asan sila? Sa Facebook natin magme-message.
1: Pwede
2: din naman, mga ka-vibes. Para sa mga hindi pa naka-follow ng Facebook page natin, mga ka-vibes, hanapin nyo lang po 100.7 FM Radio Tacloban. And of course, sa mga hindi pa nakapag-download ng ating FM Radio app, available po siya, mga ka-vibes, sa Play Store and App Store. For free lang po yan, ha? So, pwede nyo pong i-download. Kasi yung iba, walang mga radio, transistor radio, gano'n. So, pwede din doon kayo makinig ng 100.7 FM Radio Tacloban.
1: Kaya kung gusto nilang makinig na hindi maano yung ginagawa nila, pwede nilang i-on yung FM Radio app.
2: Yes.
0: Kahit saan man kayo dito sa mundo, abot na abot kayo ng FM Radio. At mga ka-vibes, ako magpapatuloy po ang ating tugstugan at mamaya umpisa na natin ang ating podcast dito lamang sa nag-iisa ninyong number one favorite bet na bet. Ito po ang
1: 100.7 FM Radio Tacloban. Good vibes! Ang lapit!

0: Mga ka-vibes, nako, oras na para sa ating pinakahihintay na podcast. Kasama niyo pa rin po ang inyong mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
1: DJ Paylemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, eto na, pag-uusapan na natin ang ating napakabigat na tanong kanina lang. Sino ba dito may mga kaibigan dyan na super close, tapos bigla na lang magre-reveal ng kanyang sikreto na...
1: May nangliligaw sa kanya.
0: Or may niligawan.
1: Or may niligawan.
0: Yung worst lang is...
1: Yung ex pala ng kaibigan niya.
0: Yung ex mo ang niligawan. Yung ex,
1: ay, sa'yo pala. Sa'yo, parang ano.
0: Programming.
1: Wrong ako ng ano. Sa atin pala to, sa atin.
0: Para mas makarelate.
1: Akala ko yung parang i-ano lang natin yung... sa kanya.
0: Para mas ma-relate.
1: So, sa atin pala yun.
0: Sige. Ito yan, mga ka-vibes. Ako, sino na ba dito sa inyong naka-experience ng ganitong scenario? Meron kayong ex, tapos meron kayong friend, tapos nag-break kayo ng ex mo, only to find out after 1 month, mga ilang weeks, sila na pala ng friend mo. Anong gagawin mo, itay? Diba?
1: So, parang si friend, nag-aantay lang na hanggang matapos kayo.
0: Oh, yes.
1: Kasi parang ako nasunod sa linya.
2: Kasi nga, kinomfort lang niya after ng break. Siyempre, kapag kasi pag nag-break kayo, diba? Yung parang down na down ka.
1: Si
2: sad
1: ex.
2: Ka. Tas, oh,
0: tas sinalo ni ex. Sinalo ni ex.
2: Si friend. Kasi si friend naman itong mabait. Si friend.
1: Very accommodating.
2: Yes. Oh. Kinomfort lang niya.
1: And then, na-fall lang. Since wala na pa kayo.
0: Ang ganda ng comfort na yan, ha?
1: Very comforting.
0: Super comforting.
2: Diba? Tapos, ayun.
1: Boom.
0: Ayun.
1: Yan. Okay lang ba sa'yo?
0: Yun, ang ating pag-uusapan.
1: Hindi. Bubugbugin ko so happy na etong friend mo, super close mo pa. Mm-mm. And then, siya pa yung sinasabihan mo ng problema ng ex mo. Anong tayo kayo?
2: Diba? Yung pareho kayo ng ex mo na... ang tawag dito, siya yung nilalapitan.
1: Oo.
0: Pareho lumalapit sa friend mo.
2: Yun pala, patalikod.
0: Yung bridge ang...
2: nasira.
1: So, okay lang
0: nakasira,
1: ba?
0: Nakasira.
2: Oh. Yung tanong natin, okay lang ba makadate?
0: Yan.
2: Different si ex?
0: Okay, makinig po kayo ng mga buti ng mga ka-vibes. Ako, depende po yan sa sitwasyon, actually. Okay? Para sa mga conflicted dyan, yung mga magagalit ba o hindi, tawag nito,
1: F.O. ba?
0: Oo.
1: Magiging F, mag-E-F. Friends over?
2: Yes.
0: Oh, yes. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kung tayo ang tatanungin, mga ka-vibes, depende po kasi sa sitwasyon yan. Pwede itong katanggap-tanggap kung nagpaalam sa'yo ng maayos yung kaibigan mo. Tapos, matagal na kayong nagkahiwalay ng ex mo. At, higit sa lahat, wala ka nang nararamdaman para sa kanya.
1: Mm-mm.
0: So, okay lang siguro yon. Pero, ito ang mga dapat nating
1: i-consider.
0: Kasi, ganun, na-mention ko na yung mga reasons na pwede nating tanggapin yun. Ano? Number one, yung paalam at respeto.
2: Correct.
0: Dapat humingi sa'yo ng permiso yung kaibigan mo, no matter what the situation is, kahit ilang buwan na kayo, ilang taon na kayo magkahiwalay ng ex mo, or ilang weeks, wag naman siguro weeks
2: pag,
0: hindi naman siguro maganda pakinggan kung weeks lang ano,
2: yung parang sasabihin
0: pagitan
2: mo, wow, weeks lang, tapos nakahanap agad.
0: So yung problema pa doon, may pamalit ka agad.
2: Yes.
0: In fairness. Well, so, yung ipinagpalit pa, yung friend mo, di ba? How, mas worse yun sa damdamin ng isang tao, di ba? Pag kung weeks lang pinag-uusapan natin, meron pag natitirang konting feelings yun. So, masakit talaga. Tapos
2: kasi
0: yung...
2: parang fresh pa yung sugat.
0: Oo, napaka-hapdi pa nun.
2: Yes.
0: Diba? So, yun, dapat may paalam at respeto.
2: So, ano to, yung parang sa'yo sasabihin ni friend, or kung girl yung friend, tapos... yung jowa niya, sasabi niya, friend, nang liligaw yung ex mo sa akin. Okay lang ba?
0: Oo.
2: Oh, di ba matagal naman na kayong magkahiwalay? So, okay lang ba?
0: Pero ito yung problema kasi dun eh. Minsan, may mga instances yung kaibigan pa natin mismo ang dahilan kung bakit nagkaka-breaking. Di ba? Tapos sa bandang huli malalaman mo na lang siya pala yung may intention na
3: para kayo maghiwalay.
0: Para kayo maghiwalay kasi parang, gusto niya yung ex mo, di ba?
2: Instead na parang tulungan ka na mag-aayos kayo.
0: Oo.
2: Yung parang ginagawa niya is
0: mas lalo kayong pinaglalayo. Eh diba? Naging successful siya sa kanyang ginawa. Napaglayo nga kayo, di ba?
2: Tapos naging sila.
0: Only to find out sila pala behind the scenes. Ala!
3: Sino yung mga ganyan na situation? Taas ang paa.
0: Ang sarap.
2: Itago ang kilikili.
0: Ang sarap
2: kasi
0: sa bunutan.
2: Diba? Friend mo yan eh.
0: Oo.
2: Tsaka alam mo kung yung pinagdaanan niya. Lalo na kapag sa'yo siya lumalapit.
1: Sorry naman, nagmahal lang din po.
2: Pero sa naman, tamang tao, sa maling tao.
0: Oh, hindi naman siguro reason yun. Kasi alam mo naman, di ba? Kaibigan mo yan, tataluhin mo. Di ba?
1: Eh, anong magagawa ko?
2: Lumayo ka na lang.
1: Siya yung gusto ko eh.
2: Feet distance.
0: Kasi hindi ko rin ma-imagine na, no? Friend mo, tapos pinagsasabihan mo ng mga
1: hinanakit mo. Yung mga pinagagawa mo, nyo din, no? Diba?
0: Tapos in every task, alam niyo yung mga sikreto.
2: Huwag nyo yung pinagagawa.
0: Tapos,
2: mali, parang mali.
1: Mali.
0: Pang, gusto kong ganyan.
1: Hindi. Parang sinasabi ko naman siya, away-away, or yung mga everyday yung na mga nangyayari.
0: Pati yung mga intimate moments sinasabi. Ay, delikado yun!
1: Hindi ko naman sinabi yung mga intimate na ano. Parang pangit naman. Kasi parang sasabihin ni Fred, ay nako, magla-level up ako. Kasi yun yung ginagawa nila. Tapos ila-level up ko yung sa akin.
0: Bumiburdy ang aking isipan.
2: Yung parang ikaw yung friend, sasabihan ko na ano yung nangyayari.
0: Ay! Hello?
1: Kaya baka na-curious si friend kung alam niya talaga yung nangyayari sa inyo.
2: Sa bagay na
1: exciting naman ang relationship nila. Maka-enter nga at nang mabasak.
0: Let me experience.
2: Papanira.
1: Ano kayo yung tawag doon? Ano yung feelings kung ikaw yung nandun?
0: Ay, nandun ba? Ma-experience
2: niya. Feeling ko makakapatay ako.
0: Okay, yeah mga kababs. Ano, isa pa lang yan na pinag-usapan natin. Mamaya may dadalawa pa tayong pag-uusapan. Wow. Ano. Kaya para sa mga kababs natin dyan, gusto nyong matuto regarding sa kung anong gagawin ninyo pag ganito ang naging senaryo. Ano, manatiling nakatutok at of course, magbabalik po kami. Tugtugan muna tayo with your favorite songs dito lamang sa nag-iisa ninyong number one favorite bet na bet. Ito po ang
2: 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa marusog na tayo,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo,
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: At mali po kaming bumabalik, mga ka-vibes. And of course, nakikinig pa rin po kayo dito sa nag-iisa ni number one favorite bet na bet. Ito po ang
1: 108.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.
0: At balikan po muna natin yung ating tanong kanina. Ano nga pala yung...
1: Okay lang ba na makadate ng kaibigan mo ang ex mo?
0: Uy! Oh, yun po ang napakabigat na tanong. Kanina napag-usapan natin, dapat magpapaalam muna sa'yo.
2: Ngayon, hindi na magpapaalam.
0: Hindi na magpapakita ng respeto, di ba?
1: Ah, okay.
0: Oh, eto naman, isa
1: kung
0: sa mga...
1: Yun yung, kung parang, yun yung tinataglay ng isang mabuting kaibigan.
0: Wow, tinataglay. Pag hindi nagpaalam, alam mo na, di ba?
1: Pero
0: hindi siya mapagkakatiwalaan.
1: Yes. Pero kung nagtano yan, yung parang nagpaalam sa'yo, so meaning, yung isa siyang mabuting kaibigan.
0: Kasi nire-respeto niya ang
1: pagkakaibigan. Kahit matagal na kayong wala.
0: Yes.
1: Okay. At least, alam mo.
0: Sige, yan ang ating napag-usapan kanina. Yung natitirang dalawa, eto po yun. Makinig po kayo ng mabuti. Dapat kasi kinoconsider din yung tinatawag na tagal ng hiwalayan.
1: Okay.
0: Bago, bago mag-entertain
1: so,
0: sa ex.
1: Parang may interval muna.
0: Oo.
1: May time interval. Oo, tawag diba? Intervention.
0: Mas madali kasing tanggapin para sa isang tao kung yung friend niya ay makikipag-date sa ex kung mga ilang years na hindi,
1: correct,
0: diba? Wala nang communication, walang contact.
1: Tapos na, yung ano parang pa? Dalawa na kayong masaya, nakapag-move on na kayo sa bawat isa.
0: Yes. Diba? Kasi kung medyo bago pa lang, mga ilang buwan pa lang, ay naku, medyo, masakit pa yun. May natitirang feelings pa yun. Tapos ikaw, hindi mo kung ikaw nasa ganung situation, hindi mo talaga tatanggapin yun, di ba? Yun ang mahirap talaga pag medyo bago pa kasi may mga feelings pang natitira. Mm-hmm.
2: Andyan pa yung mga hinanakit, especially sa mga hindi maganda yung paghihiwalay.
1: Dumudugo pa yan.
2: So, antayin mo muna.
0: Maghilom yung suga.
1: Kala ko, mga karayom.
0: Budburan mo ng...
2: asin.
0: Masumakit lalo, no? Di kaya alcohol, buhusan mo.
2: Pwede mo, suggestion natin
1: ba dito. Hindi ba pwedeng betadine lang muna?
2: Pwede. Depende sa
0: pwede
2: inyo.
0: Rin. Okay, sige. Eto, pangatlo. Last one. Ito. Yung tinatawag na dating relasyon. Maaari itong makasira ng tiwala at pagkakaibigan kung may mga unresolved issues ka pa o kung naging malapit ang kaibigan mo sa ex mo noong kayo pa.
1: Siyempre, hindi mo maiiwasan talaga na magselos kasi, di ba, kaibigan mo, tas mas malapit siya.
0: Hindi mo talaga maiiwasan, mag-overthink ka talaga.
1: Yes,
0: baka ganito yun. Tayo pang dalawa, tapos tumatalikod ako, kayo palang dalawa.
2: And so happen na si friend ha, yung mga ina-advise sa'yo, sinasabihan na, hiwalayan mo yan.
1: Yes.
2: Kasi hindi maganda yung ganito-ganyan na jowa.
1: Mas nag-overthink na, what if, kaya niya sinasabi yun kasi...
0: Gusto niya mag-worse yung situation. Ginagatungan niya yung apoy.
1: Mm-hmm. Diba? Instead na igsusubumot kalayo, ginsumaan niya.
0: Oh, yun nga. Diba?
2: Parang ganun na talaga yung nangyari.
0: Mas pinalala pa talaga yung situation. Pag ganun talaga, may mga ganung kaibigan, hindi makatiis, hindi makapaghintay, ay delikado yan. Hindi talaga mapagkakatiwala ng mga ganung kaibigan.
1: Alam mo kung anong klaseng kaibigan yan?
0: Ano?
1: Aw-anon.
2: Ang dami nun.
1: Oo. Sakit yan ng mga tao.
2: Talent kasi talaga yan.
0: Pero kasi ito rin sa posible mga scenario kasi, baka siguro crush na ng friend mo, yung
1: dati
0: ex
1: pa.
0: Mo dati. Mm-hmm.
1: Pero
0: kayo,
1: hindi siya yung
0: hindi siya yung bet muna.
1: Parang ganon.
0: Tapos siguro napagtanto na every time na i-close sila sa isa't isa, siya na yun, na-develop siguro. Diba? So yun, mag-ingat talaga kayo sa mga kaibigan nyo. Baka pumunta sa puto, sulutin yung mga
2: yun lang.
0: Yun ang tinatawag na salisigang.
2: Nauso pa rin yun.
0: It especially holds true, especially na sa mga cases kung saan iisang barkada lang.
2: Ay, oo.
0: Diba? Close kayo sa isa't
1: diba?
0: Isa. Naging boyfriend, naging girlfriend, yung isang kaibigan. Pero in behind the scenes, meron palang isang...
1: Tapos, diba, yung parang yung mga kaibigan mo, yun pa yung parang mag, anong tawag ito? Bakit susunlog-sunlog pa?
0: Diba? So, may mga ganun talagang mga situation, di talaga natin may iwasan eh.
1: Nangabudlot nga sangkay.
0: Eto yun. Para sa mga ka-vibes natin dyan na nakikinig sa ating programa. Again, mas maganda siguro kung irerespeto ninyo ang pagkakaibigan ninyong dalawa. Mm-hmm. Kasi before pa kayo naging before pa kayo ng ex mo,
2: magkaibigan na kayo.
0: Magkaibigan na talaga kayo. Mas matagal pa yung pinagsamahan ninyo. So dapat, if ever may mga ganitong situation, i-consider yung feelings sa mga friends ninyo. And ikaw naman, friend, diba? Kung feeling mo ay naka-move on ka na, it's okay lang naman siguro kasi decision naman nilang dalawa yan eh. Anyway, tapos naman ng chapter ninyo as, diba, as boyfriend or girlfriend. Mm-hmm. Problema nga lang kung asawa ay ibang usapan. Ibang usapan na yan.
1: Pabalitan nga basura. Para nga iba't magpuro.
0: Kasi,
1: na itong tigang natay mo.
0: Oo, malay mo, ibang may mas better pa talagang darating sa buhay mo, diba? Kasi gano'n naman talaga yung kalakaran ng buhay.
2: Oo.
0: Pag may umaalis,
2: may dumarating.
0: May dumarating na mas better pa.
2: Oo, may darating na may kasamang friend na naman.
1: Tapos sila na naman again.
2: invite ba? Networking ba?
1: Networking.
0: Part naman talaga yun ng cycle. Circle it's up to you if you will learn from the from your previous mistakes, di ba? Tapos iwasan mo
2: lang. And ulit-ulitin mo, i-level up mo lang. Oh, yun lang. Depende yun, trip mo yun.
0: Oh, mas pinalalapa.
2: Or else, i-priority mo yung peace of mind mo.
0: Yun.
2: Yung self-healing mo. Yun yung i-priority mo. Instead na mag-focus ka dun sa negative. Kasi nga, nag-i-attract yung friend mo tsaka yung ex mo kasi pareha sila mga negative people. Ala, bitter.
0: Umalay natin, di ba?
2: Kasi nga, kanya-kanya din naman tayo ng situation. Mm-hmm. Hindi din naman natin alam yung reasons why nag-hiwalay and bakit nagkaganon yung circle nila.
0: Wala tayong magagawa kasi ganun naman talaga yung buhay, di ba? Hindi natin alam kung ano magiging takbo talaga. Malay natin, iba talagang para sa atin, di ba? Malay mo, yung ex mo is para sa friend mo talaga. Mahirap namang tawag nito. Sirain mo yung
2: humadlang ka pa doon.
0: Yung tadhana nila para lang maging happy ka.
2: Malay mo, lahat pala kayo sa future magaganda yung mangyari.
0: Correct.
2: So parang magpapasalamat pa yung friend mo tsaka yung ex mo na kung hindi dahil sa iyo hindi naging mabuti
0: hindi
2: yung future. Yes,
0: hindi sana sila magkakatuluyan.
2: Kanya-kanya nga tayo ng situation.
0: Kaya nga di depende talaga yan sa situation. Kami ang tatanungin ninyo kung okay lang ba. Depende lamang po sa situation. Mm-hmm. Okay? So hopefully, meron po tayong natutunan ngayong gabi. At sana naman, mapagtanto natin kung anong dapat natin gawin. Especially na kung ganito po ang magiging experience natin sa buhay. Okay? And as much as possible, value yourself. Pabayaan mo kung ano man ang tawag nito?
2: Ibigay
0: sa'yo ng na challenges o ng tadhana, di ba? Mas importante is wala kang tatamaan, wala kang maapakang ibang tao, wala kang ma-hurt na mga feelings, di ba? And choose yourself, di ba? Make yourself happy.
2: Yes, kasi pag lumigaya ka naman, parang full yung happiness na ganun. Kasi nga, wala kang naapakan na ibang tao.
1: Correct.
0: And be happy for your friend. Kung sila man magkatuluyan ng ex mo.
2: Correct. Yun. Accept and move on.
0: Sige. Ang ating oras, mga ka-vibes, nako, mga ilang minuto na lang, matatapos na rin ang ating programa. Thank you so much po. Magpapatuloy po muna ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyo number one favorite bet na bet. Ito po ang
1: 100.7 FM Radio Tacloban.
2: Ka-vibes ang lupet!

Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa gandang gabi vibes.

0: Mga ka-vibes, nako, ilang minuto na lang matatapos ang programa. Abangan niyo po ang susunod na programa, ka-vibes, walang iba kundi ang
1: Late Night Vibes.
0: Makakasama niyo po ang nag-iisa ninyong Papa Ball ng bayan,
1: si DJ Run the Run.
0: Yow, para sa mga malupitang confessions dyan. Oo, ilabas na ang mga tinatagong lihim.
1: Ayan, na para mga sa mga ka-vibes na may mga dapat i-confess.
0: Yun, oo.
1: Huwag kayong mag-alangan, mag-confess kay para DJ Run the Run. Diba? Para mangungumpisal ka lang. Pero kakaibang kumpisal.
0: Oo, yun nga. Alright, mga ka-vibes, this is your DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: And we're saying good night everyone, at kami po ay nag-iiwan ng katagang
1: wow,
0: being friends.

0: kaya silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio.

0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
1: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Maibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganyan din po ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas ang makasama niyo po sa programang ito para bigyan na naman po ng ating mga alternative medicine doctor ng kasagutan, yung inyong mga katanungan at mga health tips, health information at mga free dietary guidelines on air. Siyempre, kung paano rin po gamitin yung mga halamang gamot na makakatulong sa ating pong kalusugan at para maibsan din po yung mga karamdaman sa ating pangatawan. Sa mga kabayan po natin, na meron po mga katanungan, gusto pong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang, sir, 961-532-2110. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla.
4: Partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na ay nakatutok sa ating programa, sana po ay makapagbigay kami ng naayon po sa inyong pangangailangan, lalo na marami po ngayon talaga may sakit na gustong malaman ang prevention, ano yung mga natural healing and home remedies, at syempre, paano natin gagamitin yung mga napakagandang mga produkto po ng Yes to Health. Ako po si Doc Algie at hanggang mamaya po tayo sama-sama sa ating pong palatuntunang ito.
3: Yan ha, sa mga kababayan po natin, merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie. Ulitin ko lang po yung ating text line, 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha, at gustong bumili ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, syempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee, ang ating pong Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men sa Mercury Drug. Available po yan sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, sa Watson's Drugstore, tsaka yung mga local pharmacy at local drugstores. Available po yan ha sa Shopee at saka sa Lazada. Pwede rin pong i-order yan sa official store ng Yes to Health. Yan ha, mamaya po mga kaibigan, bibigyan pong kasagutan ni Dr. Algie ang inyong pong mga katanungan. Pero pakinggan muna natin yung mga natulungan ng paggamit po yan ha ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
6: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
7: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
6: Santon Plus Gold.
8: Yahoo!
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Inakapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Laman siyang negative. Swabi gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
13: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Carlos de la Cruz,
8: Taga saan po?
15: Taga San Pedro.
8: Sir, bakit kayo nagtitake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C? Ano ang effect sa katawan nyo?
15: Mabuti naman at nagbalik na din dati kung kalakasan ng katawan ko.
8: Ibig sabihin, sir, before kayo nagtake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, sir, ano ang mga nararamdaman mo?
15: Ay, dami kong nararamdaman, yung nanghihina ako.
8: Ihina.
15: Mataas ang blood pressure ko. Ngayon, yung marinig ko din sa radio, yun, nagpunta ako dahil para bumili ng mga...
8: Sir, after nyo po nag-take ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, kamusta na po yung nanghihina, yung mga nararamdaman mo sa katawan?
15: Okay na rin, hindi na ako ganong nararamdaman ng sakit niya.
8: Ibig sabihin, lumakas na sir, yung panghihina, nawala na?
15: Wala na rin, kasi sir, plus yung COVID na binibili ko dun sa drugstore.
8: Sir, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix na ininom?
15: Maganda ang epekto ng mga gamot.
16: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
17: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
19: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
18: Santon Plus Gold.
3: Yan po mga ibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng paggamit po yan ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, kasama po dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman at gusto pong maiwasan din ang pagkakaroon ng sakit at maibsan ang kanila pong mga karamdaman, puntahan lang po sa mga pharmacy, sa mga local drug stores. Available po ha ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, ganun din po ang ating Santon Plus Herbal Soap.

0: dan tsaka ng location kung saan po kayo nakatira para maknowledge din po natin sa ating pong programa. At Doc, abe naman ano pong tanong galing po kay Ma'am Geraldine, 31 years old, babae po, taga QC. Na-stroke po ako noong 2019, mataas po krea at uric acid ko. Pwede po ba Sangtoon Gold sa akin, Doc? At paano po pag-inom?
1: Pwedeng-pwede po, ano, Ma'am Rhea, ano? Pwedeng-pwede po dahil ang ating produkto Geraldine naman, Geraldine, oh, sorry. Pwedeng-pwede po kayong mag-take kasi una, yung ating supplement ay makatutulong lalo na doon sa pagbibigay ng nutrisyon. Kasi ang problema sa mga taong merong mataas na creatinine or any problem na nagpapahina ng katawan, eh talagang bumabagsak din ang nutritional status ng katawan natin. Kaya mapapansin nyo kung meron kang mataas na creatinine, pumapayat ka, namumutla ka, iba yung kulay mo, nanghihina ka. Because unang-una sa lahat, syempre, mayroong organ ng katawan na hindi na maayos ang function na nadidisturb na yung normal na balance ng sistema natin. Even yung nutritional needs ng katawan natin, affected. Kaya alam nyo, ang pag-take ng supplement, especially yung proven na, ano, yung mga standardized extract, hindi po yan masamang gawin. Ano? At speaking of supplement, pwedeng-pwede sa inyo ang Sangtoon Gold. Kasi ito ay mayroong mga highly absorbable properties at talagang makakatulong sa kidneys at sa iba pang bahagi ng katawan ninyo para magkaroon ng lakas. Kasi lahat naman ng part ng katawan natin, hanggat hindi talaga yan nagpe-fail ng 100%, yan po ay pwedeng ma-restore dahan-dahan kung hindi man bigla using proper nutrition and supplementation, of course.
0: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ano pong dapat inumin pag lumalaki po ang puso? Boy po ito, 50 years old.
1: So yung lumalaki ang puso, ibig sabihin malamang mayroon kayong hypertension na matagal na at anything na nakakaapekto sa sirkulasyon na nagpapahirap sa puso, yan yung nagtitrigger ng paglala ng ganyang kondisyon. So much better nang ite-take natin everyday ay yung mga pwedeng magpapagaan sa trabaho ng puso natin. Una, yung mga nagpapaganda ng daloy ng dugo. Okay, yung mga pagkain na maganda sa daloy ng dugo. Unahin natin yung mga home remedies muna. Pwede nyong gamitin yung mga herbal tea gaya ng sambong. Kasi ang sambong ay diuretic, kaya iniinom siya noong unang panahon pa na matatanda para magpaganda ng sirkulasyon. So nagiging maganda yung daloy ng dugo natin. At hindi ito nagpapahirap sa puso pag maganda yung daloy ng dugo. Pangalawa, yung sibuyas, yung bawang. Yan ay may mga taglay na mga natural phytochemicals na nakatutulong sa daloy ng dugo at nagpapalakas din ng puso. At yung mga prutas naman, yung mga pakwan, pwede kayong kumain ng mga prutas na gaya ng mangustin, di ba? Kumain ng mga malunggay. Yan yung mga pwede nyong kainin sa pagkain. Okay? So, pag naman sa supplement ang pinag-uusapan, ang mga magaganda yung may mga coQ10, quercetin, omega-3 fatty acids, yung mga amino acids na nanggagaling sa plant-based protein, yan ang pwede nyong kainin. Kaya yung Sangtoon Gold ay talagang ginawa po yan na kombinasyon para umalalay sa mga tao may problema sa, una, sa circulation, sa puso. Kaya pwedeng-pwede kayo mag-take niyan. So halimbawa may maintenance medication po kayo, pwede nyong isabay ang Sangtoon Gold. Ang suggestion ko, dahil meron kayong confirmed na enlargement of the heart or cardiomegaly, pwede nyong gawin na mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day sa loob po ng unang 90 days. So yan ay mga 3 buwan, partner. So wag mong titipirin kasi alam nyo, nutritional therapy ho yan. Sa sustansya, the more the better. Okay? So take po ng 2 capsules 3 times a day ng Sangtoon Gold within 90 days. And 1 capsule 3 times a day na sa vitamin C, yung non-acidic vitamin C natin. At i-avoid natin ang mga pagkaing nagpapahirap sa daloy ng dugo. High salt diet, high sugar diet, at saka high fat diet. So, focus kayo sa mga plant-based na mga pagkain. Anything na galing sa halaman, lalo na yung mga dahon, yung mga ugat na bahagi, napakainam po niyan sa puso natin. At isa pa, habol ko yung paglalaga ng dahon ng pandan. Sinabi mo na yun dati. Yung dahon ng pandan na mabango, yun po ay may cardiotonic property. Ituloy-tuloy niyo po yung pag-inom ng nilagang dahon ng pandan. Tapos, kumain po madalas ng okra. Ano ba meron sa okra? Napakarami hong, una, mga phytochemicals and enzymes that are needed by our heart and blood. Kaya ito po ay recommended. Yung mga malalaway na mga gulay,

0: Napakainam ho niya sa ating puso.
1: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Ating pong text line, 0961-532-2110. Doc, ako po si Sinaida, 71 anyos po. Minsan po, naluluha ang mga mata ko. Pwede po kaya ako minom Santon Gold, Doc? Salamat po.
0: Ayan, Ma'am Sinaida, nanay, pwedeng-pwede po kayo mag-take niya. No? Kahit 1 capsule, 3 times a day po ang pag-inom. Ito po ay nakatutulong kasi doon sa ating microcirculation. Yung mga pag tinawag na microcirculation, yun yung mga napakaliliit na ugat sa mga bahagi ng ating katawan, gaya ng mata, gaya ng utak, na kapag ang daloy ng dugo ay apektado, ha, ng kung ano man ang sitwasyon na natin, alam mo, tumataas yung cholesterol, yung sugar, o tumataas yung ating BP, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi magandang daloy ang mata, or iritasyon, at iba pa na posibleng dahilan po ng inyong pagluluha at problema sa mata. So, pwedeng-pwede po siyang i-take ano, 1 capsule 3 times a day ang inyo pong inumin sa ating pong Santon Gold.
1: Yan, Doc. Marites po ito, asawa ko po, may sakit na anxiety, di po makatulog, 50 na po edad niya. Ano po kaya pwedeng igamot, Doc?
0: Ayan, so anxiety, ibig sabihin pag anxiety ang sakit ng tao, ito yung kondisyon na hindi mo ma-identify kung saan ang gagaling yung stress mo. Mm-hmm. Kumbaga ito yung stress na pinaganda ang pangalan, anxiety. At yan po'y nauso ngayong panahon ng pandemic kasi yung tinatawag nating uncertainty of living. Minsan, hindi mo maintindihan, wala ka namang iniisip, pero parang nagkakaproblema ka. Ang isa sa pangunahing symptom niya yung hindi nga makatulog, tama si mama, no? So pag hindi po, pag may anxiety ka at di ka makatulog, pwede mong i-check yung blood pressure if ang blood pressure nyo ba ay nanatiling normal or madalas tumataas. So one of the factor, ikaw ba ay mayroong problem sa heart, history ng any problem sa puso mo, yun po yung i-consider natin. Kung wala naman mga ganon, posible na ikaw ay mayroong nervous problem. Okay? Kung saan yung nerves natin, insufficient yung nutrients, na apektuhan po siya. Kasi alam niyo yung mga nerves natin, yan po yung kumbaga series ng ano, isang mahabang wiring system ng katawan natin na siya ang namamahala doon sa mga tinatawag na impulses, kuryente ng ating katawan. Very important 'yan. So once na nagkulang ka sa sustansya, especially B complex, calcium, magnesium, yan yung mga very importante, yung amino acids, very important 'yan. Hindi na nagkakaroon ng magandang function yung nerves mo. Kumbaga yung dapat ma-sense mo yung isang sensation sa katawan, hindi. Tapos, yung wala namang hindi mo malang hinahawakan, dun ka nagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam. So, ang gawin nyo, yung inyong mister, halimbawa hindi siya makatulog sa gabi, unahin nyo na siyempre yung pag-take ng Santon Gold. Sa unang 30 days, take po kayo ng 2 capsules 3 times a day. Yung karamihan ng mga binibigyan natin yan after just a few days, iba na yung pakiramdam nila. Baliktad nga, nagiging antoki na daw. Siyempre ganun yun, kapag matagal kang hindi nakatulog na maayos, then you take a supplement that benefits your nerves and brain, talagang babawiin, magre-rejuvenate ka. So take 2 capsules 3 times a day, and if may vitamin C kayo, pwede kayo mag-take ng vitamin C, and pwede nyo pang samahan ng vitamin B complex. Kung meron po kayong B complex, maganda po yun. Saka po yung tinatawag nating magnesium or calcium. Yan. Tapos, kung sa gabi ho ay merong pakiramdam na parang hindi kayo makakatulog na maayos na naman, very simple yung ginagawa natin. Yung sibuyas Bombay na tinatawag nila partner, i-chop nyo yun, lagyan nyo sa tasa, lagyan nyo ng mainit na tubig, at babarin nyo ng mga 10 to 15 minutes hanggang sa lumalabas na yung mga mantika sa ibabaw. Then yun yung iti-take ninyo sa gabi bago matulog. Napakaganda po ng sedative property niyan. Try po ninyo, i-try po ninyo kung kayo ay medyo duda sa sinasabi ko, i-try ninyo yung onion tea before bedtime. Yan, okay? Then yung pandan, maganda rin yun. I-combine mo para po sa maayos na pagtulog at para doon sa mga mayroong mga anxiety disorder. So, pwede rin yung massage. Magpapamasahe po kayo. Especially, recommended ko yung Thai massage or Swedish massage. Maganda po yan. Or acupressure para doon sa inyong mister.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kabayan po natin, naghahanap ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C para lumakas yung depensa na ating katawan laban po sa mga karamdaman. Puntahan lang ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa mga kababayan po natin, para maiwasan din po yung mga pagtaman, mga viruses na yan, mga bacteria, at saka yung mga pagtubo ng mga irregular na selula sa ating pangatawan. Inom po kayo palagi. Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. And sa mga radio station po na inyo pong pinapakinggan, available din po lahat ng ating pong mga produkto. Bisitahan nyo lang po ha. At ganoon din sa Shopee at saka sa Lazada, pwede pong i-order din yan sa official store po ng Yes to Health. Sa mga naghahanap po ha ng kape na masarap na, nakakadulot pa po ng kalusugan at pinapalakas din yung resistensya po ng ating pangatawan at pinapanormal yung balance ng hormones sa ating pong pangatawan. Para sa mga kaubaihan, maiwasan po yung mga discomforts during sa kanilang menstruation. Mga hot flashes na yan, mga burning sensation, ano pa ba, mga irritations po ano, during po sa paglabas ng kanila pong monthly period. Yan, matutulungan po yan ha, ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee, kung yan po ang available sa inyong lugar. Sa mga kalakihan naman, para maiwasan po natin yung paglaki o kaya yung pamamaga ng ating pong prostate. Yan ha, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee. Yan, makakatulong din po yan para maiwasan yung mga bukol, mga cyst na yan, malignant man yan siya o benign lang po. Yan ha, Santon Gold, Santon Plus Coffee Mix, available din po sa Shopee at saka sa Lazada, sa official store po ng Yes to Health. Sa mga naghahanap naman ha, mga pangpahid sa pananakit ng ating pong pangatawan, may mga muscle cramps dyan, yung iba bugbog po sa maghapong trabaho, at nagtitake na lang, yung iba napipilitan lang magtake ng mga painkillers para makatulog lang dahil sa mga body pains at muscle cramps, or yung mga arthritic persons po dyan, ano, na sumasakit po yung mga kasukasuan, yung mga joints po nila nananakit. Kaya pag minsan may kasama pang pamamaga, ano po, yung kanilang mga tuhod, yung mga sakong po nila. Haplasan nyo po ha, Santon Plus Herbal.
0: Saka yung ano, partner, yung hindi makatulog. Yan, yung may anxiety disorder. Alam mo, malalaki ang nagagawa yun sa pag-aaral ng pag, yung touch. Yung touch, okay. Eh, yung touch nga, maganda na. Lagyan mo pa kaya ng mayroong peppermint, mayroong essential oil na talagang nagpapakalma, soothing sa ating mga balat. Yan. So, yan yung nandun sa ating Santon Plus Herbal Oil.
1: Tsaka yung amoy niya, Doc, pag inamoy mo siya, parang nalulusen yung airways mo.
0: Kasi yung aromatherapy, proven na yan. Na once na, di ba, pag ikaw nakaamoy ng mabango, nare-relax ka. Pero pag mabaho yung naamoy mo, automatic, stress.
1: Opo.
0: So, yun yung technology na ginamit doon sa ating herbal oil na napaka natural, at ito po ay pwedeng gamitin natin araw-araw.
1: So, yan ha. Sa mga kabayan po natin, puntahan na po sa mga pharmacy, mga drug stores po. Kahit yung mga health shop at mga herbal store, available po yan, Santon Plus Herbal Oil. Ganon din sa mga kabayan po natin ha, na naghahanap po ng sabon para sa kanila pong skin, para mapanatili po yung healthy na balat. Hindi mabilis kumulubot or hindi tinutubuan ng tigyawat, ano po, or may iwasan para mabawasan at maibsan yung mga pimples na yan dahil po sa accumulations ng mga bacteria sa mga pores natin, saka sa sebaceous gland natin, ano, gamit po tayo Santon Plus Herbal Soap. Kahit yung mga pumaho sa pangatawan, maalis po yan dahil yan po may natural antibacterial properties, antiviral properties na makatulong din po para pagaling tayo sa labas, yung mga nasagap natin ng mga viruses na yan, mahugasan po. At hindi natin maikalat sa ating pong tahanan. Kaya pagaling sa labas, yan, ugas po ng kamay, or pagka nakapagpahinga, pwede pong maligo, gamitin nyo po Santon Plus Herbal Soap. Yan ha. Lahat po ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration. Kaya wala mga adverse reactions, wala mga bad side effects, lalong-lalo na yung Turbo Herbal Supplements for Men po natin ha, para sa kalusugan ng ating mga kalalakihan at ng ating pagkalalaki. Yan ha. Dok, yung bilas ko po, nangingitim po yung paa niya at nagkakasugat-sugat. Ano po kaya pwede niyang igamot? At pabanggit na rin po kung ano dapat iwasan pong pagkain. Salamat.
0: Ayan. So, yung bang bilas
1: mo? Bilas po.
0: Bilas mo diabetic o kaya ay high blood. Kasi alam mo, ang pangingitim ng mga paa, posibleng dahilan sa hindi magandang daloy ng dugo dito. Na kapag ikaw ay nasusugatan, hindi madali nagre-repair yung sugat. Kasi nga, masyadong poor yung circulation. That's commonly happen doon sa mga may diabetic na condition. So, ang unang iiwasan niyo ay yung napakataas na consumption ng carbohydrates or anything na mayroong glucose na mataas. So, iwas kayo muna doon sa mga paborito niyong matatamis. Ano? And hindi naman dapat lahat ng sweet iwasan. Yung fruits, pwede ka rin kumain naman noon na hindi naman sobrang dami. Regulated lang yung dami. And of course, fats is kasama yan doon sa pwede nakaka-apekto sa daloy ng dugo. Bawas muna. Ano? At ang itaas ninyo sa diet ninyo na marami ho ang natutuwa dahil yun lang pala yung solusyon, tinaas nila yung plant-based source ng pagkain. Okay? Yung iba, nag-start sa talagang hindi na muna kumain ng karne, isda muna, tapos puro gulay. Then later on, kinaya na nilang wala talagang any animal-based na pagkain, puro plant-based po sila. Ang galing ng transformation ng kanilang kalusugan. Especially sa sirkulasyon, ang mga plant-based food po ang maganda. Ha? At yan ang dahilan kung bakit yung ating Santon Gold, puro extract ng halaman ang pinagmulan. So yung mga kombinasyon na yan, like yung ating moringa, spirulina, ampalaya na napakaganda sa blood detox o cleansing ng ating dugo, pati yung kanyang garlic, mapapakinabangan nyo. So mag-take po kayo 2 capsules 3 times a day sa loob po ng 30 days na una sa unang pag-inom po ninyo, plus vitamin C.
1: Mm-hmm. Ayan, ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Lahat po ng produktuhan ng Yes to Health at Dr. Samaritan available sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyo pong lugar. Basta hanapin nyo lang po ha yung mga tatak Yes to Health at Dr. Samaritan. Yan po, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Kung gusto nyo naman po ng legit na pwede nyong orderin na mga product ng Yes to Health at Dr. Samaritan sa Shopee at sa Lazada, dyan po sa official store ng Yes to Health. Available po lahat na ating po mga produkto dyan. Hmm? Ito, Doc. Galing po kay Noli ng Camarin. Ask ko lang po, Doc. Tagal na po. Walang pakiramdam itong right po na pa ako. Kahit kurutin po. Parang may time naman po na nasakit siya. May time po naman na wala pong maramdaman. Salamat, Doc.
0: Ayan. So, kung diabetic ka po, na hindi mo naman nabanggit, pwede ngayon yung complication, yung tinatawag na diabetic neuropathy. Nagkakaroon ng paresthesia or pakiramdam na manhid o minsan parang dinalanggam yung dumadaloy o lumalakad-lakad dyan o tinutusok-tusok. So, yan po ay sa nerves natin. So, ang pinaka-the best na focus natin is yung sa makapagpapaganda ng nerve impulses natin o kalusugan ng nerves. Gaya ng mga B-complex, calcium, magnesium, amino acids. Yung amino acid nang gagaling yan sa napakagandang source ng protina, most commonly sa mga halaman, like soybeans, yung mga nuts. Okay, yan yung mga sources po niyan, ha? So, pwede nyo rin gamitin yung mga water therapy, yung pagbababad ng paa sa mainit na hindi naman nakakapaso. Yung titimplay mo, mga katamtaman na hindi maligamgam kasi iba rin yung maligamgam eh. Mainit na hindi nakakapaso, mga 40 siguro, 40 degrees Celsius, ibababad mo yung paa mo doon. Tapos, after that ng pagbababad ng paa, pwede mong pahiran ng ating Santon Plus Herbal Oil para ma-relieve yung problema natin sa pakiramdam. Anyway, yun ay mga tulong lang. Hindi siya direct cure, pero makakatulong po yun. Kung meron kang diabetes, yun ang pinakang number one na focus mo na makontrol kasi yun ang dahilan ng pagkasira ng nerve impulses natin. Ha? Kung meron naman kayong mga history na nabagsak kayo, tapos nagkaroon na kayo ng ganyan, sikapin nyo makapagpa-check up sa isang espesyalista. Kasi yun po ay para malaman lang kung ano yung talagang pinagmumulan yung problema na yan. So yung aking sinabi is mga possibility lang kasi hindi nyo naman sinabi po. So, take kayo ng ano, Santon plus yung ating capsule, Santon Gold. At ito ay pwedeng ituloy-tuloy. Ano? Sa unang 30 days, take 2 capsules 3 times a day. Then after 30 days, tuloy nyo lang po yung 1 capsule 3 times a day plus vitamin C. Maganda rin na mag-take kayo ng Turbo Dietary Supplement. Bakit ko nire-recommend yun sa mga mayroong nerve problem? Kasi isa po yun sa napapaganda. Hindi lang yun yung sa erection, sa prostate, or sa reproductive. May mga pag-aaral yung MACA and Clavulasca ay maganda sa nerve natin. Kaya pwede po ninyong itay kahit 1 capsule a day lang yung Turbo Dietary Supplement.
1: Okay, Doc. Dahil medyo limitado po ating oras, bago po tayo magpaalam, baka may payo pa po kayo dyan para sa mga masugi po nating taga-subaybay, Doc.
0: So, masasabi ko lang sa mga tagapakinig, kasi hindi lahat ay dati na. May mga bagong tagapakinig tayo. Tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi imposibleng makamtan. Lalo kung malusog naman kayo dati, nagkasakit lang kayo. Marirecover po yan sa tamang paraan. Tamang nutrisyon, tamang pagkain, at tamang pag-iisip, yung positive thinking na tinatawag natin. At ugaliin ho makinig sa ating programa, kasi mahalaga po yung kaalaman. Para, sabi nga ni Ernie Barone, knowledge is power. Kung walang knowledge, walang power. Yan, salamat po. Si Doc Algie po ito.
1: Yan, maraming salamat po, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa. Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule, at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay, Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 5:30.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
3: may collagen
4: at glutathione pa.
3: At sa lasa,
4: kape-kape,
3: panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Gawa sa pinaghalong mangustin,
3: moringa,
4: spirulina,
3: garlic,
4: plus
3: collagen
4: and glutathione.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
3: lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
7: Sino po sila?
8: Seni Arcejo.
7: Taga saan po, nanay?
8: Bigan ni Loco Sor po.
7: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
8: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
7: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
8: Mahimbing na pagtulog ko.
7: Wow.
8: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 5:46.
3: TTX 500.
4: Ako si Rowena Ripi Maceda. 52 anyos. Nasa Bakid-Bakid. Hingog City, Nagpuyo. So wala pa ko nagamit aning DTX capsule. Dagan kaya akong sakit nga akong agka bati bitaw. Unya pag naminaw malagi ko dani sa daning kuan radyo. Uning nagpalit ko og kuan. Giswayan lang nako ang DTX capsule kung unsa ba gyud kay nako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya pag inom na ko daning kuan mga 20 ram siguro ka capsule niya. Nag-arang man akong sakit, muno nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
3: DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
6: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

Mindanao, pitsa ano na? Pitsa 29 na, hanbulan hiton Agosto. Di modo sering panakapoy, duha nala ka adlaw. Ware labot yan na. Mabirman na. Nasabot naman kita itong birman. Matikang hiton sa Highland Night o uli na. Nakapanaod o magtataod ka na bahan imo mga Christmas lights nga ginamit hanin nakalabay nga mga tuig? Kahit gihalaba ikuno nga Christmas season, habog o siton kalibutan amo hiton mga Pinoy nga nagsiselebrar. Pag-ulpot hiton September, nga da hiton bulan hiton Enero. Lams na, basta naulpot hiton Bermanth. Didiha Metro Tacloban, samtang kita nakadikita hiton numero 1 nga istasyon. May dayana fan run nga gimbubuhat. Posible, dakot posibilidad nga sponsor ini hiton PhilHealth. Kay di dahi itong print eh, may ada yakap. Yakap ba? Akap. Tapos sa luyo may tatak PhilHealth. So kanan PhilHealth. Nagbababaras itong kakarsadahan ng Metro Tacloban. Kay maris yung kadko naapi kay itong fun run. Kay kung baga usa ka lang nagja-jogging. Baga magaan ha imlawas. Katapos itong pagja-jogging. Kay ang mga sering pa adton mga balhas nimo nagkakagawas ngan hiton imo mismo lawas baga nagaan. Tapos pira ka oras kariguan bis dumalagan hin. Mara sa balitaw asay pa ba kun ada kay ton fun run na enjoy ka may tungod damo kamo nga naapi ka nga ni ito baga na kumbida kat yung mga barkada para magkaurusa ka mo hanggin tatawag nga fun run. Ano man magkasangkayan, rangkada kita, uy, long vacation yan na. Mahitungod nga yan na, Sabado, Domingo, Lunes. Waray at trabaho. Hit Lunes nga adlaw. Mahitungod nga National Heroes Day. Kung diak nagsasayop National Heroes Day. Maupay lang itong long weekend ano, kumbaga may ada ni mo munar. Kay baga pwede ka kumadto itong happy pira nga mga lugar. Nga sadang pagpasyadahan, makahinggupin fresko nga mga hangin. O fresko nga hangin. Kung waray ka, ay... Puroko, didahain panimalay. Paglimpyo, ngan pangitaahit lawa-lawa. Kadi kita mga kasangkayan, hito na pipira nga mga uro istoryahon na pagkayana, nga kundiin hi ikaw o ako inafektado. May ada ha, basar hiton pag-istudyo hiton PhilRice. O sa ino nga ahinsya itong gobyerno nga aada mismo napapayungan PhilRice Institute ba ini? Napapayungan ini itong Department of Agriculture. Pamati ka mukay makakasiring kita nga kairo aton-aton ngayon mga kabugtuan nga nagpipinamiling hin makaraon samtang itong pipiraha aton nga diri nag-aawan hit aga udtungan hit gabi nga pagkaon. Swerte. Pero basar hini nga pag-istudyo hiton PhilRice in damo or pipira kakilo hiton nakakarag ngay an naton di dahiton aton pagkaon. Ini an mga cook
rice.

0: karuyag signon an umagi hakalayo. Nasering didihi ton ha Phil Rice Institute. Masobra 20 bilyonis pisos nga kantidad hiton ha bugas o pagkaon adto nakakaragan hiton mga igkasita Filipino kasi ang cook rice ini. Nakakahinumdum baka mo ang kanta nga magtanim ay hindi biro, maghapon nakayuko. Dito makita ka hiton ato mga kabugtuan niya mga parauma. Maagi ka nga ni kumbaga may danimo tuyo ngadto mismo hahurun. Makadto ka nga ni makakaagi kahinhagna, makita ka kung ano't kinabuhi hadton aton mga farmers. Ngan maupay ngayon nga aga nga da para hiton aton mga sering pa mga parag-uma. Dako nga salamat hiton iyo mismo balhas ng sakripisyo nga nahahatag nga diha amon. Nga aadi kami ha syudad. Nasaring hiton pag-istudyo hiton Phil Rice. Gimbabadabada nga kada ha Filipino in nagkakarag hinmaabot 2 tablespoon of cooked rice daily, equivalent to 10.85 million sacks of rice worth 24.4 billion per year. Karuyag signon ini, hakada usa nga Pinoy, hi ikaw, hi ako, hiya, hira. Ha usa ngay ang kaadlaw, nakakakarag kita, hin duha ka kutsara, hin luto nga pagkaon or kunha, luto ka kanon, hakada adlaw. Ngan kun igsuma total naton kung pipira itong populasyon hitnaso ditong Pilipinas na ekwivalente ini ha 10.85 million sacks of rice nga nabalorin 24.4 bilyonis kapisos. Pinubrila ito nga pag-estimate hakada usa. Kay kunhi ikaw inha diri ka nakakakarag hinduha ka tablespoon, bangin an imo kasi Pinoy na 5 ka tablespoon nakakarag. Kumbaga gingkuan nalat ginrayop ang kakulangan han usa, ibahit magpupuno. Ha estimate la ito mga kag-anak, diri ka ba ininan mamarahayaw iting barahibo? Nakita kita hiton aton napipira nga mga kabugtuan nga sugad-sugad diri nira ginhihigugma hitong pagkaon nga ira gintatarangkaan dida. Pero may ada ko ha lulahad to nakatungani kami hahurun bis ano nga mumu nga ada gimpapabalik kauna. Makaka-realize kita kung itong aton mismo ikakauro istorya aton mga kalagsan. Pero kung diri kita ikakauro istorya ini nga mga kalagsan nga nag-aging kakurian, itong imo laging kakaharampang permanente pagmamata nga itong pagkakaturog ang imong mga peers. Karagsignon, an imo ikasi mga batanon, waray niyo ito uro istorya nga ayaw pagkaragi ito nga nasabi nga luto nga pagkaon kay bisngani hiton iba ha ah? Bisngani hiton iba pagkayana nga aga kakulup waray pat magpakakaon maswerte kamo maswerte kita nga may ada, pero kay anot nga rason? Ayaw taliwat ito pagkaragi. Kay tigam ni niyo, ang kanta nga magtanim ay hindi biro.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Maghapon nakayuko. Kita anagod. Diri ini kasaring ko pa, hit nga tanan nga uro istoryahon, mas maupay pag-istoryahan ta ini. Pagpukaw ini nga dayton aton mga batanon, nga waray kahirak, waray kaluoy, nga dayton mga kag-anak nga nagpapakabuhi, pag-uulput nga da hit sadang kaunon, gimbabaliwaray, gingkakaragan, diringani umayon, ikakadtoha, buntulan.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Nasa ring gihapon it pag-istudyo itong kamag-araman, based na nasabi nga figure, ha? Based na nasabi nga figure, the wasted rice could feed about 5.17 million Filipinos for an entire year. Karuyag signon ini nga 10.85 million sacks nga nakakarag, in equivalente ini nga makakapakaon hinmaabot 5.17 million nga mga Filipinos.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Simple gadla ini nga pagpahinumdum ha aton. Ngan ini nga kasimple nga pagpahinumdum, importante ha ini, isilsil ha aton mismo mga hunahuna or alimpatakan. Kontra hit cellphone number hit in boyfriend.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Nasaring pa, about 6 grams of uncooked kasi diri luto. Kumbaga haton bugas pala. About 6 grams of uncooked rice per person daily, with the remaining waste estimated to sustain 2.79 million Filipinos for a year.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Hadiri paliwat luto. Kumbaga haaton bugas pala. Naabot hinsays gramos hitong gingkakaragan han kada Pinoy. Nga kundiin ekwibalente ini hinmaabot or baka kapakaun-unta ini hinmaabot 2.79 million Filipinos. Picture naton. Ha, picture naton. Waray pangani ada ini kay based ini ang bugas na gun. An palay pala nga nagtitikang mismo ha umhanan, nga da mismo ha karsada nga pagload nga dot sarakyan, ngantikang ha sarakyan pag-unload, may adagihapong pipirang mga palay nga nakakarag naton. Hakabug-usan, ini nga nasabi nga study hitong Philippine Rice Institute, ginkukubit kita. nga maging kaparte ka mo, maging kaparte kita, diri pagkarag hadton aton mismo makaraon. Ha? Diri magkarag kita. Kaysa rin pa, may ada piper ka millions nga mga tao or individual nga danay ngani hiton usa ka adlaw kun hatutulo nga pagkaon hapagkaon kada usa ka adlaw napapraktista ito danay nanganla nira gintatarampo na lahit pamahaw paningod to pangiklop nakakausa nala bibirhan nira det unudto naka-experience kinha nakadto kita ha Manila kay hunahuna ada nga baga may na makuha atong pagiging artista. Bis naman lapatsis, siring pangkabataan, ada hiton aktor, ada starring, atot patsis. Dida adibanhi engineer Jid Berino. Kay maihagyap iniha Metro Manila. Nakadakita halo yung piltrang kong Pasay. Malibay, manibay. Malibay. Budoy sering panak apoy. Gin-i-style ko nala. Baga nakapika-pika ito. Pero waray andi ka na intik gudhin baga solido nga pagkaon. Imo na laging tatampo ang pamahaw nga ng paningod to. Ngan sugarun mo nga ni itot estilo. Hitbalhas ni mo nagpo-prosesyon. Matugnaw, tugnawan.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Hitmas maupay ini, pakadi kita anot magiging rule unta, hiton aton mga local government units. Kay kung abagahan atong istoryahan, hasakub mismo itong familia. Magkamay-ada kita mismo patakaran nga kada mumu lapatong ayaw liwat kay anbantay bata. Baga patawala ay pagtutok. Baga kwan anay, higup, higup.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Kada mumu lapatong ayaw. Puruta, ibalik ha, plato, kauna. Pirot misay ito, piling-piling ito. Kay bisit bukog nga ning an isda nga gudti. Danay tagin sa samsam nasingit misay tudas. Nasit misay agaron binugutom gud. Kasi pag edukar ha familia. Makarimadima ini nga research. Makarimadima ini nga resulta hiton pag istudyo hiton taga Philippine Rice Institute. Anot sa danghit anot rule nga mahihimot local government units. Bisang kaada hain, hikita, danay kita gihap na biyahe, mismo bisan anhi kita, adi kita hagawas ka na kaon. May kinaiyamanggo nitong tao nga naawod kapag uorderhin katunga, hintasa nga tinuon. Or bugas, o kanon. Naud ka. Ay baga, pwede ito nga, nasiplat dayon itong tag-iya itong kakarinderiya. Unta, itakbot ini i-drive. Nga unta, may ada ordinansa. Hiton nga tanan nga local government units, nga ignan igpapaskin, waray labot itong ordinansa, sa kubit na nasabing ordinansa, an mga karinderiyas, an karinderiya nga duko-duko, ang karinderiya or food chain ng mga dagko. Ang karinderiya nga utso ang takos. Ay, wa utso liwat din damay inahi budoy. Ay, banging ka magha kisit-kisit presyo. Ang tag-utso ba, utso takos? Di daunta itong era mga establishmento. Naka-establisar na hin ordinansa, anot penalties. Ini mga karaunan, ma-provide untan LGUs, pwede man igupod di dahit kabaraydan. Magbutanghin baga pahibaro. Natikag ini ha LGU, ipopost, di da mismo hiton cashier nga sign. O di da mismo samtang kita natudlok itut akon. Pasubrahilan sabaw. Diba? Amot at istahil kapubrihan. May dadida nga allowed hiton half cup hin kanon. Kaya ano? Tungod hiton aton kaawod. Ha? Tungod hiton aton kaawod. Na-order kita hin usa ka tasa good. Pero dirit at nauubos. Kay may ada tama babalatian labi nagut mga diabetic nga tinakus nala danay nga nito hadirin na bugus nga cup kay hiton kanon sering pa ni Engineer Jerry Perpinyan carbohydrates ito nga may ada ito sugar so makakadugang ito ton imo sakit mas maupay balitaw. Half cup, pwede kami. Kaya no, basar ito gihapon, makakabulig kita, pag inos, hadto nakakarag na pagkaon. Kahit napasalamat na ito't karinderiya, kaya may ada ito nira pigiri, or may ada nira ito backyard ha pigiri. Diri naman la ang kanan mga Rico Pigiri, may ada nira ito ginlalaanan. Diba? Usay ni nga sadang Panginanoon. Ngan makarimadima, ngan hikamong nga mga kabataan nga namamati. Tigam nila niyo. Hitpamiling hiton sa lapit iyo mga kag-anak, mamatahin sayo, mauli na hintabis, bit-bit hitong bugas para buwas nga pamarahawon, ginsakripisyuhan ito. Kung waray naman lang ninyo makukontribuir ha familia, waray pagkabu mismo mga trabaho, makakabulig kamo hitong iyo familia, iyo mga kag-anak, pinaagi, hindi ri pagkarag. Hadton iyo pagkaon.
1: Tatak! Yula! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: 31 minutos na ang nakalabayhan. Alas sa is!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Mga kababayan, alam niyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
4: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. mahal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas nakakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
5: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
6: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
10: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
11: This is FM Radio. FM.

0: kayan balik kita ini nga iyo ato na programa Karasikas ha aga. May da kong bagaging ka istorya nga barkada. Nakadto kami usa nga lugar nga anda ko ba nga mga natindahan din ni. Samtang kami nagsusuro swerte, ano kunot Karasikas it aga. Siring ko para ni maatin maintindihan maupay. Si Engineer Jid Berino, akong ito gin-a-idolize. Kumbaga dito ko no mahigda ka, baga di rin na maupay itong ka, akon, ha, agutiot ko no, na agutiot, na agutiot. Ay, balitaw. Magkapatawagan, tawa, na agutiot ko no ito yul, na agutiot, na ngik, ah. Kasi di rin ang maupay nga kahaom. Ha? Di, ito kuno yung nga Karasikas, baga hit ka at bang ito an agutiot. Di ba? Kung baga makiwa ka nga nakatorog, labi naman kung may nimkadorog, budoy. Nasing ko nito yung ito. Ngik. Hay, balita ho. Nagsweldo na ba kamo? Kahit itong 31, waray, sweldo. Ah, nagsweldo na kamo? Oh. Dayo, itigpalit na yun hin atobs. Kahit ikaw la ito mismo, itong baga malipayon. Sige, itong imo pingit, itong imo, ha, imo ba, namum. Ah! Ano? Mas, ah! Adi pa, yun baga siring kung maupay ini nga mga uroistoryahon nga nakaka-relate ini hi Engineer Jade Berino kay hit misis ini may armas di Fuego mahitungod nga member itong PNP hi ikaw nga adaya na hi kita nga mga civilian. Nasering hi Junvic Remulla. Hi pari Junvic. Hede ton DILG. Para ini nga daha amon hi Engineer Jerry Perpinyan. DILG proposes that the PNP be granted access to firearms owners' homes to inspect how their firearms are kept. Kumbaga haaton, ang buhatan hiton Department of Interior and Local Government, pinaagi kan Secretary Junvic Remulla, inaghihingita or nagproproponer nga mataganhin access or makasulod aton member tong Philippine National Police ngadtohan mga firearms owners at mga lisensyado ang naposesin mga lisensyado nga firearm makasulod nga to ira balay ngan panginano kunti pa unan o urhain ini nagkamay adahain ini gimbubutang nga armas de fuego purbida pari Junvic. Nakasharing ako, baga di kat maupay. Ngan, mismo, kay diri ni, an iyan news item, baga diri good ha, sharing paware good igtantara. Kay para kung masabutan, kay ira inigin ihimplo, an panitabo din hi, hasyo na ditong takloban. Sering ko pa diri ko nagad gusto ini pagbalik-balik ko na takloban kay may ada ini mga biktima hand shooting incident nga tipanan o nakuha an armas de fuego han umangkon andito liwat ha Asambuanga Ateneo di Sambuanga dida han auto hang kag anak nabilinan idudulon an bata han driver. Kasi, an armas ni Foy Guhan Amay, nga mayor ha custom, Asambuanga, may ada ni lisensyadong armas di Poygo ng permit to carry. Nabayaan, driver na kada, idudulong duwat ang bata ay ginhapit. Ngang posible, nasabot na't nga bata, ginuupod-upod nga ito ha firing range. Ngang bangin nga naging papabuto, itututduan. Pari nala kita doon. Asyang nadirakin pagbalik-balik. Kaya amo inan ira, amo ini an baga nakapasurit ada, hadi ay iri sekretary, tigam ni, an usang nga instance, auto, di rehabalay kinuhan armas di Fuego. An usang nga instance, an umangkon, tinoo dito habalay, kinuha. Sering panamon hi Engineer Jerry Perpinyan, ngan waray man nga ni nam ito, di dahil itong paglulukat unta, itong iltap ba ini Engineer Jed Berino? License to possess firearms? Amo ba ini? Kaya mas hitaas ini tibaro basta armas di Fuego. Hi Engineer Jed Berino. May niya ini pistola nga ni nga daradara. Dere lawat an kuan an firearms. Adiman. Nagkakamayada kami brainstorming kanina nga tutulo. Eksakto ang siring hininga duduha nga mga inyero. Nga unta, hit nagpapadulot hininga mga balaod, paghatagin mga lisensya, pagpuses, hinarmas ni Fuego, mahagobyerno man na trabaho, mahasibilyan man, pasado na hiyang ngatanan. Anyuro iya utok ngatanan. Waray diferensya kung timlawas at may diferensya lanim ulo. Mga intermis sila ito. Inom anay kapi, inom. Inom anay ha, inom.
1: Tata! Yula! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Naninig hawak pagod hi Engineer Jerry Perpinyan kanina nga na-explicar. Unta ko no, hit mga ahinsya nga maghahatag hiton ha, nga makapusis kahin firearms, makakausala. Kay wari ito gamit nga pag-uro inspeksyon. Unta di da nga ma-apply kala, may dakot na basahan ha, ano ato nga article or ano ba ito nga party ha firearms, nga kinahanglan naka-vault hiton imo armas di Fuego. Naka-vault. Naka-lock, hi ikaw la mismo it nasabot, hit combination it number. Naninig hawak kong kanina hi Engineer Jerry Perpinyan. Unta, kung pasadunan nga tanan, hit usagi hapon, ini nga kikitaon, kung hain inigin sosol, may da ba vault? Di da pala, before mag-execute, before, kung ada man ito ha, parameters, nga kinahanglan itong imulisensyadong arpas di Fuego, in may ada cabinet, nga lock or vault. Ito mismo, usalang pag-inspeksyon. Dirihin kada ano nga kuan, basta may panhitabo ma-inspeksyon. Magpunto si Engineer Perpinyan. Di da pala tiyahan pag re-renew or new applicant ka itong LTAF, paghatag itong lisensyahin mo. Ini-inspeksyon na. Makakausala. Kay hiton iyulugod ko anon parijon big hit mga loose firearms dito sa Mindanao papanudlan niyo hiton hinterland hiton Mindanao hinterland it magkalain-lain nga mga lugar kay bisngani didi ha ubos sa patag damo ayaw na adi paglinabuti niyo nga may ada mga lisensya kay ma nagkaragla kami oras ito. Ha ako na personal. haabon didi nga duduha, waray labot kad injerajid berino. Kay si Rinko, it kad engineer berino, otoridad. Hitsugad haabon hi injerajiri perpinyan, nga pawaray-waray namun, pero nakaka-obserbar kami nga di rin maupay. Ah, one time, big time la. Aada dida, bahala na. Basta, ansiyahan ng pagkada, pag-inspeksyon, nakabatong ka. Ngan siring paliwat ni Engineer Jed Berino, kay Adam ang guda gobyerno, basaha ko no Batman ini. Diri ba ko rin makakasupak, hiningaging tatawag. Parti inihan, plano ni John Vic nga ang mga lisensyado nga nagpo-possession armas ni Fuego nga mga tao bibisitahon kakadtoon andaw gagastusan naliwat ang tag-iyahit ang lisensyado in armas kay Papo Rustak is na akong pa ito. Hitsuok nga ni mo kuno nga sangkay sugan ma-inspeksyon kay ni suok ni mo ayaw pagkadto hit alanganin nga mga oras. Mabalik ka pa opisina, ayaw. Ig-schedule ya alas 4 immediate kulup. Inspeksyon na. Waray rason. Ngahit imbarkada nga naposisin armas de Fuego nga lisensyado, permanent na si nagsugbanak pare. Boundary. Nasering, he engineer Jed Berino. Dida ko nung Batman itong Article 2, Section 2, ha 1987 Philippine Constitution, iya ni kanina kay kumantok ha iya, nga i-open daw, at imugin si Sering. Article 3, Section 2, ha Philippine Constitution, protects citizens against unreasonable searches and seizures and sets strict rules for issuing warrants. Key elements: protection against intrusion. Di ba nga mga nasulod? Nasaring din eh. Guarantee security in persons, homes, papers, an effect against unreasonable government actions. Probable cause requirements. Warrants require a reasonable belief that a crime was committed, established through evidence. Kumbaga haato, nasabutan ka, may nakakita, pang! Itong armas ni Fuego nimo, nakitaan. Pwede itong hot pursuit operation, biswari warrant of arrest. Or baga madilatar, ma-apply warrant of arrest. Or bisan ka nga na nakitaan. Nga, adtog yung bubutang ito niya, labi na itong pari, wari niyong paso sumusumayin maupay, baga nagpipinasik at ito yung armas. Baga man, pare, taguwa ito. Hain yung tintatago pare, kay bayang makot kabataan. Adi ha, kabinit. Hain. Magdetali nga ni, ito may plano itong pare. Matimri ito nga ito tiyang kay nga polis, it, armas ni Fuego ito, amot kalibre. Adto ito dito yung bubutang. Gintagaan ako kay Warek Sumsumhamburot. Gusto ko baga sinugba nga andi klase. Siyempre ako, pare ayo ito, baig mamata. Magatag magpinakayana nga niting bisitin so ganito, may plano at taimo. Labi na kumbaga, waray lisensya, masig kahambog ni pare niyan la. Judicial authority, only a judge can determine the existence of probable cause after examining witnesses under oath. Tino. Ma-apply ka nga nitong warrant of arrest. Hitsiyahan, usahit yung papakiana. Nakain hit iya panimalay. Pagsulod sala, hain hit iyo subject for search. Adto ha second floor. Dito ha second floor, pipira hiton kwarto. Hasakob hini nga tutulong nga kwarto. Ikapira, ikaduha. Pagsulod ni mo dito't ikaduha, ha init cabinet, amo ito. Ha, kung pakaintindi. Ha, kung pakaintindi. Kay nakapira na kita ito, makaupo dit mga operation. Ada mismo dida. Nganhi ikaw nga testigos, nga authoridad, ay gintutuhog-tuhog ka pa itong judge. Siring pagimpapakianhang ka, hintub-tub halimpupuro ngadto, ngadto ha, rapada pa mo. So karuyan singon, legal. Legal itong pagsulod ngadto. May anaging tatawag nga court order. May anaging tatawag nga court order. A specific description. Man, amo na sinisiring. Must particularly describe the place to be searched and the person or things to be seized, preventing fishing expedition. Karuyang signon na pagsulod mo ngadto panimalay man ngangawil ka, ay dire. Karuyang signon ba ini nga baga magtitigo-tigo. Kasi meron kang engineer Jid, ano kang sigut fishing expedition? Ay, alang nga ka, balik ako ng mga ngawil dito, mag-istorya eh. Baga bahin magbabanabana ka, aada-ada, aadididi. Baga bahin nang ngangawil ka, baga ka rin nang ngangawil, mawari mo. Kinahanglan na ka-specify. So, ini, dahil kita nakakasiring. Nasabot kita nga may matutok lang nga unit. Pero tigam ni daw natun. Pipirat mga magbugat nga mga criminals nga adi pahagawas. Kano di rin nat ito mga paghalpatun? Nung ka matutok kita hit mga sugad hini, nga loopholes, kung napagtikang, di na nalat pagrinyonira. Ayaw yan nga natagan mo na yung lisensya kakantoon mo. Nga diri ito assurance nga diri madudugangan itong krimen hit pagkuha han pipira nga mga armas de fuego hit mga kabataan bispani mo ito mismo ha padlakan or ano nga kombinasyon hit kalipatan itong tabo puro parihasan na hitabo dito sa Buanga kalipatan han amay nga naging kihaan na yan reckless imprudence resulting to homicide. Bisan diri hiya mismo ang nagburuhaton na nasabi nga krimen, mahitungodhan iya pasibaya. Hanggin tapod ha iya han gobyerno nga armas de fuego nga nakahimo hin krimen, so therefore, hi ikaw mismo nga nagposes o naposes itong armas ni Voigo nga lisensyado, ikaw ang mamamaton tungod hanim katanga.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: May piyansa! May piyansa! 30 nga da 30 mil nga da 70 mil. Depende pagturutimbang itong korte. Ada sige, ito't iyo bista. Ang nakaupay la, kay ano, may temporary liberty. Temporary liberty. Puro parihas manhan, didiha San Jose nga panhitabo. gimpasakahan na ba yung kiha ha bulwagan? Reckless imprudence gihapon. Resulting to homicide. Parehas gap inian kuan. Si ikaw ang papabato nun, halo yung adere ka nagburuhato ng krimen. Mahitungod anin pagpasibaya han armas nga naging usa nga elemento han kaawat han kinabuhi han usa nga tawo. So mahangyo kita nga tugutan kita. Aray. Adi logo dito ang iyo ko ana daw. Kahit itong loose firearms sa naso dito ang Pilipinas, damu-damuan. Damu-damuan, pipira ini ka thousands or millions ng mga firearms nga adi mismo hagawas. Iyo lugod pagsisiksikon. Iyo lugod pag-aaraduhon. Adi lugod nga may ada mga lisensya. Adto tutukin niyo nga hitwaray mga lisensya. Di ba? Labi na nga maulpot si tiabot nga pinalitay. Ay, piniliay. Kay naulpot nga ni hitong piniliay, added for G. Guns, golds, guns, Gcash. Ganyan lang pare. Maupay na ngayon sulibang ko Engineer Jid Birino di dahiton iyo ha dagami. May shortcut dida. Nakakuha na kitanto dida ang pag shortcut. Tika malusot ka pastrana. Naagit arado ba't nga barangay di dahit dagami. Simintado na. Nakaagik ito di dahin waray pet karsada. May ana na karsada. Baga di risugad na kaplanudo. Kakulop kay dito kami usa nga resort. Hamak Arthur. Adem bagunira. Pwede ba din hingaranan? Ay ayaw. Pagmaan na doy. Nakaagik dida kan adag hapit nga area ba didaan kan ang kan usagip nga resort dida gintatag iyahanin usang opisyal si IDG kantisoy nakakita ako oh. Progresibo na gudit dagaming itong pastrana liti. Mapay balitot baga na pa hangin-hangin ka. Baga nakatsambala kita kaya nitbugto. Bada kung ako nat gagaran. Baga napusing-pusing ka. Hahay! Uy, kaon na! Paglaba, okay, ikaw nga ba na? Kita it imduros damu-damuan. Aga-ada kala na sandig. Buligit yung misis, uy. Baga, kapasgi, pasgin maupay. Eh, mas maupay ganito niya na nga Sabado ka maglalaba. Pero iba, ada itong Domingo, kay may mga trabaho. Ngani ikalwat nga anak nga ada, baga nakagraduaray ka na, baga balos yan, ha? Ay, bulig-buligi. Baga mga si Adir ako. Nakadiploma na. Si Hi. Mintras ka mo waray patrabaho, nagpaka-graduar na ka mo. Bulig. Bulig, anay. Kasan kaya na natong takna untop alas city. Mabalik ako, promise.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
4: Lalaka. At gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
8: Madalas na pag-ihi,
9: paglabo ng mga mata,
8: at mamamanhid ng mga paa.
9: Baka
8: may diabetes ka na,
9: mag DTX 500.
8: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
9: at the sugarcane extra
8: na may pinakamataas ng ORAC value
9: na epektibo
8: sa pagpapababa ng blood sugar level.
9: DTX 500.
7: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
10: Oh no!
7: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City, beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin na kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may informasyon. Sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon. Bidang bida ka ka vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual sa bayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat 'yan ibibida sa Bida Ka Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
11: Ang lupet!
7: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love.
0: This is FM Radio.
1: FM.

0: ira suruswerte. Nag-invite hira himpipirang ang mga stakeholders, kumilik, NGOs, representante ang magkalain-lain ng mga organisasyon. May da ito ginurustoryahan nila ang pros and cons. Kumbaga haaton, ang bintaha ngan han disbintaha kundiri madayon hiton eleksyon.
1: Tata! Yula Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula Batman Kaorte!
0: Ha committee level baga sering pa nagmadinaugon hira ada. Tigam ni panaton may usa pa nga bulang aging pipinamulat. After ha committee level, dadadun na iniha plenaryo. Kasi ang kabug-usan na nga member hiton House of Representative. Dadadun ha plenaryo. Sugad mang gihapon, didi ha upper house, ha senado, paghuhurusgot-hisgotan dida. Kay kun ha committee level, ang member lah itong committee. Ang nag-decide, na dire i-postpone or i-postpone. Extension or dire taganin extension. Adton era length of service ha pagkayana. Ha committee pala. Dadadun na ini ha plenaryo. Karugyag signon ang masubra 300 nga mga magbabalaod coming from the lower house magiging subject matter or agenda nira ini. Maano man hitong resulta dida, ngan hitong resulta hitong upper house. Kumbaga masering, ayag na yun. Igpapalis paliwat nira ang magkalain-lain nira nga stand. Ayaw iglima. Kay didi hello warehouse upat katuig. So kung upat katuig, 2029. Magasugad dito. Igpapalis ito nira nga duha. So amo ito yanahit kon nga bula. Aada ha plenaryo. Hiton maghuhuwis di kutsilyo. Pero siring pahan mga antay ana diri nga maugsod hitong pinili ay may danamong petition na nga ginandam. Damo na ini nga extension kan Tatay Diggs panahon. Extended and term han mga barangay officials. Hanya na gimpirmahan, hanya na nga administrasyon nga eleksyon. Yan ang atuig. Nag-uungkaraw liwat. Wari ba't niyo ka-studyuhin ang mga magbabalaod nga? Ayun na itigtulo. Kada tanalain yung 50 anyos. Para di rin maglaom. Ini, may da ko nakikita nga nag-trigger ka mo yung samok. Nag-trigger ka mo yung samok. Kaya yan na pala, ako nga incumbent, nasabot na ako hinuan na kontrahaak. Nasabot na. Hangatanan nga bugos nga barangay hanaso ditong Pilipinas. Hiton mga incumbent barangay officials, barangay chairman down nga di mismo ha barangay kagawads, nga itong SK officials, di rin naman yung mga karibansa. Nakakasabot na hirahin at akka at bang. So nakag-ignite ka mo yan na

0: hin kapasu haulu. Kay masering nga kayong kumbint ba, nasering hiya nga papatapuson ako'y tuntem. Bagalay og ini, tigam ni niyo. Halarangan tong politika kay habaranggay politika. Sering pagimpatapuran ko na ikaw, gusto mo pa nga tumanon ko? Diba? Puro pare si Tutta Sering nga, direk makandidato pare! Magsarang kay gud kitangan hira, madi! Tagya ka na. Yan na. Haranin ang eleksyon. Magpurmahira dito pare, oh. Tigam ni ini nga pulong. Gimpatapuran ko na ikaw, gusto mo pa tumanon? Di ba magkakamay-adahin diferensya? Magkakamay-adahin, kung baghalastik o gati, mauutod good ining at kamagpare. Gimpin, may dyan nanganit yan na nagsuloy-sudo hey, yung barangay. So, kita ah, ang proyekto, nakaringbas ito hira, labi na kung baga natapos ang intermino. Waray ka sumungroyhan niya na nga natapos ang termino di man election waga waray ka anay pahuway ka anay kun damot proyekto di daytong barangay damotong proyekto di daytong barangay tikang halukal tikang an pundong barangay may da suporta ang probinsya antikang didaha sa kubhadto waray ka dumalagan or kumandidato ka na perdi ka amot magiging isyu. Ito dida, 20% ito. Nakada kalugod ha sa kubhad to, waray kalugod pumiyait nga tunto ka.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Isda ito, pakianira jid, may datunto nga isda. Waray kalugod pumiyait hadto nga nakada ka nga may ada ngay ang kada pro, kada project may da ngay ang porsyento. Pagribansa nimo or nasab natapos nimo ang siyam katuig nagpahuway ka anay. Nakakita ka kaawa na ito. Kaawa na. Kay kun hituntultul nga tawo nga nadiri kahin korupsyon. Dida mismo ang paglapalapa ni Juan Tagpira Kamil Kapisos kung hiton imo mismo argumento hiton atong pagsusulsugun nga may ada ito, dida mismo nakada ka hasakob, nagputak ka, ngan waray ka kumarawat.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Nakakaon na lugod hin hamburger. Nagpinangisog na lugod kita. 17 minutos na ang nakalabayhan alas 7.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite.

0: Kasangkayan may na nakita 20 minutos sa nakalabayhan alas 7. Nakakita ba ka man interview kakulukan representante Chel Jokno? Sering pa idaran pero di daan impeachment trial. Kung bagayan na ito ha prosecution ngan ha defense, mga malumay na hira, na-adapt ni Rad Estilo ni Congressman Chel Jokno. Mahinay lang magyakan. Waray ang hurat-hurat. Pero kumbaga ha armas ha bala, damo ang bala ni Chel Jokno. Han mga party balaod, ba daw kabataan, nabita pa ba ang bata pa kamudoy? Mahina yun. Diri hambong, low profile. Ha? During han budget hearing na ba yan akong baga committee pala ini nga, baga nag, budget hearing na gada, ambot. Kaging papatawag na ang tagsa-tagsa mismo ng mga departamento. Pati na irang budget. Ginbulgar ni representante Chel Jokno an ira gin hapapakianhan parte ang punduhan ombudsman. Ginbulgar ni si, ni representante Chel Jokno nasering based hiton akon pag research hasakubhan 110 nga naatubang hingkaso nga graph nga aada mismo ha gobyerno mga top brass dagko nga mga posisyon nga gingkakaptan ha gobyerno ini nga figure 2008 2009 or 2018 or 2019 baga sugod ito dida nga year. Nasabot ba kamo? Hasakob hiton shinto jis nga grafters nga nakadah gobyerno napulo pala adto nagkapipriso? Information ni Senado ani Congressman Chel Jokno nga dakan ombudsman Crispin Remulia.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Sering pa, kumbaga atong pasalamat kung i-ombudsman Remulia, kaya maghihimo hirahin mga pitad kung tipa unan-unira ini. Didahan gimpakianhan hi Congressman Chel Jokno han mga veterano liwat nga mga host ang programa siring pa mga rubasan gihapon nga mga taga-media hasakob ito nga shinto jis na siring ka man congressman nga napulo ano ang baga defekto hini nga an iba haluyo nga may adana verdict waray pa man ini magkapipriso ang napulo pala ang napriso. Sering pahan akon ginha hahangaan nga magbabalaod. Hitong proseso ko no, once convicted ka ha lower court, kasi di da sandigan bayan. Nang kunhain ka man nga korte, may damo pa nasabot man kamo nga may ada pa pamaagi nga naghihingyap ka pa nga ma-reverse itong decision hitong lower house.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Kasi ang Verde Kalower House in pwede pa ni pagdadon ngadto ha Court of Appeals. Ngadto ha CA. Opisyal ka gobyerno abita pa dako gutak munar pa ini. Ah, mamimiling pakin paagi. Nga dida ha lower court in ma reverse karog sigon kun napasalaan ako ha lower house awa ha lower didi mismo ha korte lower court dadad ungko ha si Court of Appeal ngam paghikad to ha Court of Appeal before mahingad to ha Court of Appeal ang dukyo coming from the lower court dadad unini pag i-studyo ang paghihapon ini. Diri nga ni i-reverse ko no hitong kaso or decision coming from the lower court, ang respondent madalagang pa ini ngadto ha Supreme Court. Kay diri, may verdict, may decision, pero adi pa hinduduha ko na pwede ko papaglauman na ma-reverse itong kaso. I-affirm hitong Korte Suprema ko no. Ang problema na ko no ini, ang pagpadulot. Karuyag signon, ang transmittal na nga di. Ang transmittal. Posible din ako nitong transmittal, adat nagkakamayada hitong problema. Kay kun ibalik ini nga diha korte gin-affirm, gindig-unan ang desisyon ng lower court, nga tinuod eksakto ang desisyon ng lower court. So, ma-execute in warrant of arrest an korte kung diintikang ang kaso. So, posible kuno nga nagkikinahanglan kita kuno hindi tabis nga may ada matutok dida hitong status sini han mga cases nga subject gin appeal. Hit problema kuno bangin nasusugad ini nga wari ka i-impwersa ang paper nga decided cases ha itaas nga korte nga wari na ka i-implementar mahitungod nga waray database. Kasi diri kita nasabot. Gimpasagdan ta nala. Ngadto. Kinahanglan ko no, magkamayada hindi database, namomonitor. Ang Cantalpulano kaso, nakagpiansa, kay nag-appeal pa. Dito sa Korte Suprema, may namonitor. Kaya diri mo man ito sadang na persaon na at Korte Suprema, nahulat. Pero kung baga may decision na kuno, kung ano itong verdict, final verdict, kaya di ba Korte Suprema at may final verdict? Katapusan na nga nag-i-interpretar. Han imo kaso, han kabug aton han im kaso, sala ang kaba or kunwaray. Kaya may ada mga cases, amo ito nga may ada, ha Court of Appeal, kaya baga, nagruhaduha ka ang desisyon. Hanim kaso, tikang lower house, tikang lower court, ma-appeal ka. Pagkanto Court of Appeal, gindig-unan ang desisyon, maghihimo ka pa in midyos. Kay may ada mga kaso, ga tikang lower house, gindaraha Court of Appeal, ang desisyon ng Court of Appeal, in gin-affirm niya ang desisyon ng lower court. Kasi ginyadigunan nga eksakto. Pagkanto ha Korte Suprema, nag-iibaliwat ang era interpretasyon ng balaod. Siring pausalay nga libro ito ang ginbasahan. Pero andida na ang pag-iinterpretar nagkakaiba. Ha? Nagkakaiba. So, ginbalikad ang Korte Suprema. Waray sala. or measuring ang Korte Suprema, eksakto ang desisyon. Lower Court, Court of Appeal, nganit amon di desisyon. May dagod sala. Kay 110 ko nung graft cases, pira na katuig ang naglabay, napulo pala. Adton, nakagserbisyuhan ira mismo sala. Nga ang desisyon coming from CA or Supreme Court. Kung baga may ada ko ng mga desisyon na ito, kay ano waray ka i-impersa? Hapag kaya na, mahitungong ko no, kay waray koordinasyon. Nambangin ko no, paglakaton ti kadi haubos, ti kang haigbaw, diri ko no kita nasabot kung ano nga mga rasonis.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: 31 minutos na nakalabayhan alas 7.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti.
0: Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: two. White Rose Papaya. Kulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Para sa malinis na dugo.
5: DJX 500.
4: Para sa marusog na tayo.
5: DJX 500.
4: Ayon sa mga eksperto.
5: Ang DJX 500.
4: Ang may pinakamataas na antioxidants.
5: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DJX 500.
5: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: This is FM Radio.

Kasangkayan may na nakita 33 minutos sa nakalabayhan alas 7. Maupay din panahon namon ha Metro Tacloban niya na nga mga oras. Kung baga maupay, ano nga naka-sweatshirt ka dida? Antikadi kita. Malamig ang simoy ng hangin. Ma pira na lakadlaw. Jackie Chan. Jose Marichan. Lagat Jackie Chan. Baganan ngungunat na adi hibata. Mapasko na. Daano man ko no. Waray. Advance Merry Christmas nala. Ha iyo dida ha. Advance Merry Christmas nala. Oo. Kay lams na. Pag-uol po ditong Berman. Baga. May dali na kanu si Marichan. Bisan di rila tapuso. Ang baga pagpakuan lahan. An iya. Ang baga paborito ko nga kanta tayo.

Kadi kita itong pipira nga mga oro istoryahon. Isa rin ko pa, ini nga mga oro istoryahon, harani ini mismo ha aton mga kasing-kasing. Tindog na! Hiton yan na ha Estados Unidos. Labi nanton aton mga nag-uungkaraw kumadto nga naghulat hirahan ira US immigrant visa. Temporaryo yan na. Kakulup ka interview kan Ambassador Babes Romualdez.

0: Kaya naha Estados Unidos, sering pa. Nagkamayada hinmando hi Trump. Kung baga suspension had to U.S. immigrant visa appointment. Sering pa ni Ambassador Bibbs Romualdez han Estados Unidos nga possibly may danakitan han gobyerno ni Trump baga may ada loopholes, ada may baga butas nga kinanglan tangkupan or ipahuruhugot itong pag-issue hiton ha U.S. immigrant visa. Hakamatuuran, di rin inasabot na pagtaga mga visa, kumbaga ano ini, hit pagkaiba hiton U.S. tourist visa, U.S. visa, U.S. immigrant visa. Maupay na lang nagsusumating kamatuuran kontra na pretend kita nga nasa butak ito U.S. tourist visa, nasa butak kasi turista ka lang. Pero ito nga magaiba nga U.S. immigrant visa. Kay kumbaga sugad hini damo hit mga Pinoy nga apektado ngandiri la taganaso ditong Pilipinas itong afektado ini kundi ang buhabog o sa kalibutan natun ira mga tao na aplikante hiton U.S. immigrant visa. Asya, si ring pa ni Engineer Villafuerte kanina ay pag-amasan ko no kundi kat nasabot nga topic. Ay baga nag-uuro-istorya kami nga, nakakaplano kumanto ha, Estados Unidos. Budoy ko no, angkil. Baga, ayaw ito baga pag-tackle down, kundi rikat nasa iyo, anasabot. Semering liwat, ikaw, Engineer Jid Berino. Basaha ko no, budoy, ayaw impag-inungkaraw. Ini nga ginhuhold yan na, nga temporary suspension o suspended itong U.S. immigrant visa. Di balita, bangin ikaw aada. Hiton U.S. immigrant visa. Base han text liwat ha ako ni Samil Bilachica, Nasserin. U.S. immigrant visa, kay abong man yan itong ginsuspender. An official travel document issued by a U.S. embassy or consulate abroad. Dinalaan ay kita. Karuyag singon ni ako aplikante at dito ng U.S. immigrant visa. Amo ay sinisering ito ba? Naghuhulat na la ako. Hitawag hiton imbahada kay bangin for interview. Nasering, once you is immigrant visa ka ngayon, Nasering, it allows a foreign national to travel to U.S. port of entry and seek admission to live and work in the U.S. permanently as a lawful resident. Kumbaga aton humaron papasundong kang adto hito nga ira nasod pwede ka dito ha magtrabaho. Ngan amo na da ini an sinisir nga ano ito? Green card holder. Amo ba ini nga? Wala, green card holder na yan. Kasi posible mahimo ka na nga US citizen. Ha? Temporary ito yan na. Ngagin suspender. Diri la para ha naso ditong Pilipinas. Kung ada ka na anong bagal gintawagan ka na nga by September 2 ma-report ka na nga di ha imbahada nga to ka Manila. Yawat na la ini. Tagpirayan value 61. Pero it mga visas nga iba diri ni suspendido. Sugad hiton US visa. An atong kanina hit suspendido US immigrant visa. Hit US visa is an official stamp placed in your passport by a US embassy or consulate. Amoy naging tatatakan, amoy ni anada kang daal ng kanda engineer Birino. Ang baga visa ma. Kasi pag ulput di mo ha from point of origin to point of entry, tatak! Kasi parayaw ka lang kung nabakasyon. Oho, budoy! Nakakalalagas na lang ka mo niya Pilipinas, inidamo na nga nasod. Amoy ito't baga iba nga naulput ng mga barkada. Os, kay bulay og ka. Ita at imposto ba sa ba ito? Oho, tatakal ko. Kung kaliwat ito. Kakit inimit nga embarkada nga nakakadto. Nga to kalatitim usang embarkada. Barkada gap niyo. Nga waray mga kadto. Urbida. Ipari. Damo na nga mga naso na nakadtoan. Ano pa kasabot? Bahin uristorya la. Bonit iabi sa may mga tatak. Baga amo ito. Kuan. Nasa ring iya. It means you are allowed to travel to a port of entry in the USA and ask an officer for permission to enter. It does not guarantee entry. Tagsigmo ang pagkikad to. Nakalakat ka. Pag-ulpot din to ginhold ka. Balik, return to sender. Yan o. Bodo yan yung kaso. Nangawat kayong lobby. Di ba may adanasya rin ito? Nga tubtubla ha airport. Gimpabalik bodoy. Kaya ano? Jesus. May dangay ang kaso nga pending. Yan ala kahulog. Balik-balik. Kasi di rito assurance nga makakatahos ka na. Ha? Baga, ministiblis tagad lain nga baga huro istorya. Mas maupilada ka mo nagkakapi-kapi. May dalot sinisiring nga US tourist visa is officially called a B2 visitor visa. In most cases, the US government combines it with a business visa and issues it as a B1 B2 visa. Sering panisam nga amo nag forward hit B1 nga itong B2 nga visa na sering combined category most traveler for temporary visits. Aga, pwede kayo ningad to, tourist visa. Pero may dalimitasyon ngayon ito. Answering ni Ambassador Bibbs Romualdez, ini ko nga ibang mga visa, may ada duration ini. Kinahanglan, diri pa maulpot hitong panahon nga ma-expire ka, balik. kay paghahal patong kagud didto. Pero balikon ta, hitong temporaryo nga ginsuspender, amo ang pag-issue ha new is immigrant visa. Kasi pasaporte mo na ini, nga pwede ka magdugay didto. Nga pasaporte na ini, nga makakuha kayong green card. Amo ba ini, green card holder ka na? Kaya andi diha mga kuan, ano ato engineer G, diha mga, ano ato mga kasangkay niya nagtatrabaho at gabi. Blue card. Kasi mag-issue ang kan blue card, ginko ang kan na ito, gin-carbonize. Ready to operate.
1: Yeah. In fairness,
2: may

0: kasangkayan may nakita 49 minuto sa nakalabayhan alas 7. Tapos gihapon itong duha ka oras. Ada buwas ha. Diri pa tapos yan ha. May ada pa pipiran natin ka minutos. During hiton ha budget deliberation, labi na hiton mga taga state university and colleges. Ini ba nga mga universidad niya kimpapadalagan hiton gobyerno? Usa nga kongresista ba doon nag-bulgar? Hiton aton mga state university and colleges, ito ngay andi na nga aton mga instructors. Hit iba ito, mga contract of service or mga job orders. Tikang ha, instructor, professor, ano nga termino tataira, professor, instructor, ngan nga diliwat ha mga rank and files. Hit iba ngayon ito, mga GOs, mga job order. Ita ka kaupilot job order ha national ka, kay itaas itong rate, kontra ha local. Ngang pagsiring itong budget nga, mauminto itong sweldo. Come 2027, hit nga tanan, nga ada ha gobyerno, ng mga empleyado. Pag sweldo it Enero, hiton aada national government, ay, umintado na ito hira. Pero itong aada liwat ha local government units, masunod. Pero, anay, mamimiling kita kung haing pakitahini. Subject to the availability of local funds. Pero na nare-retro ito. Based itong figure, maabutin 20,964 itong aadahan mga state university and colleges nga mga workers nationwide. Hiton status hadton ira mismo employment GOs and COS, contractual, contract of service. Amit estado naguruguti kontra hiton permanent nga item nga nakuha han atong pipira nga mga magturutdo or mga staff itong state university and colleges. Amin yan ira ginihingita. Ngatagan na. Nagpira na ka-anyos inihira. Nga aada. Kay ano nga diritagan na inihin mga slots. Kay hiton aada ngayon ha state university and colleges. Ambot kung hiton aadiliwat ha mga ha secondary or elementary. Kay hiton nakakakangkunin eh. Kay itaas manggod itong kwalifikasyon, natural. Kinahanglan, may da ka master's degree or may subject ka hamasteral. Baga, pwede man ako na ito igbangga dito ha igbaw. Pwede mo na igbangga. Kung baga waray ka pa, posible amo ito. Pero diri paglamingon ini nga mga posisyon. Diri paglamingon. Mahitungod kay kung lamingon ni mo ini, waray movement ha igbaw, magkalalagas na laadi, nga adi ha abus, diri naman la makasaka. Diri naman la makasaka, baga dako ini nga problema, hiton mga afektado, sugan hiton state university and colleges. Siring pa, kinahanglang may da mumanggod master's degree, kay mga estudyante nim ito, adamang good ha college level na. Bisan nga ni kung aadi ha sekandari. Ganitong problema liwat ha sekandari. Nagkakamay-adahin mismatch. Posible ada nagkakamay-adahin mismatch. Karek sigun taba, ini nga imo na sudlan. Para kagudla makasulod, ambot kumbaga amo't recruitment. mahitungod itong uro eksamen, siya rin panaikugit Pilipinas. Posible may adat mismatch, may factor adat mismatch. Karag signon, hindi nga eskwilahan nagkikinahanglan hin English teacher. Ana pasulod adat niyo, baga, kuan tala ini? Siya rin pa, mga tigo-tigo tala adat ini. Usim nagkikinahanglan or ada hasakob na waray mag-hire ada nasakob nagkukulang in mathematics teacher marabot kalaan na yan English teacher kay waray pa recruitment or waray pa bag-o naton nga nakasulod di paunan oh. Siya rin ka kung mekaniko ka puro parehas ba sigurado nagkakamay ada mismatch. Oo, imo ito ginagian. Pero diri mismo amo an imgin master. Diri amo an imo gin specialize. Diba? Nagkakamay adin mismatch. Di pa unahan umuma English teacher ka. Diri parparihasit imo mismo gin major. Nga bis ini pagtuwad-tuwaron. Makaka tutdo ako haparte ha English nga subject. Didi ako na-assign, gintaga na kinusa nga load. Ginkada ka mathematics, hinusa nga seksyon. Diri ta ba pag-ubos? Nasabot kita, nasabot it nga maestra. Pero diri good puro parehas kung nag-specialize ka hito nga mathematics. Puro parehas ba hiton pagiging medical practitioner? Konsurjun ka pangupira. Direk lang baka ka upira, himparti ng mga bukog parti at nuway tuway pagtadong kay na disaligned. Mga ortholiwat ito ada. Asya itong pipira ini kay kada budget deliberation. Budget hearing for the coming fiscal year, come 2027. Maupay nin pagapagkitaon itong figure. Ada itong patapod na magha-hire. State University and colleges, amo ini itong pundo. Under inherited, ano? Kay college. Adi para State University and colleges, naghihingulang. Asya nag-aaro kami, hinsugad niya kantidad, pipira ka milyon sa pesos para makapasakob kami hini nga aton member itong faculty force. Pero pag-uulpot nga da, ang figure dako. Pero tiraging papasulod, utay-utay. Diri na equivalent han era budget. Kaya ano, posible gusto nira ma-savings. Kaya di dahil itong savings, pwede mo na din magamit na. Posible amo nga mga kuan. Kay basugad nga ni ini, makulbay Pilipinas, hapinubrila nga pag-intindi. Papakurian naton itong aton mga empleyado nga na sik naghihingita nga makasulod, makakontribute, hinalid itong mga kabataan, pero gimpapa makurihira. Hinaut-unta, diri mag-brain drain hit Pilipinas. Karuyag signon, ito mismo nga mga kurso, ito nga mga profesyon, ito mismo nga mga profesyon, bangin mag-brain drain. Maghingulang kita kay ini ma-exodus. Malakat hanaso ditong Pilipinas. Malakat! Makuri pagsulod din trabaho. Kay ano? Danay hitpadrino system. So ma-apply hagawas. Kung magburuyuboy ito, nga tanan, or pipira ka-percentage, hiton aton mga educator, faculty force, mahitungod nga amit proseso maiha, magbibiling ka maiksodos, magkuang kalimpira ka years, tatargiton ni mo maduhala or tulo, layas ini, makaluluoy, anyutang natawhan, an nasod hiton Pilipinas.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Ada anuman? Sa'yo aton mismo ging kaupod ang aton mga engineers. Engineer ha Jade Berino. Engineer Algis Villaferte. Ngansugan manggihapon kan Engineer Jerry Perpinyan. Kasangkayan, ini naman na yung anchorman. Kun si Halyol Batman Kaorte ha programa karasika sa aga. Nga padayon nyo nagpapabilin pagsiring. Kun may adakuman pagkukulang. Kamu! Nagadlay tong pagpuno maupay nga aga ha aton nga tanan.